ngiyahamba njengamanje ngiyakulunga ukuthembisa kona lapho ngasekhaya. Nenje insizwe sinayo kulayini. Sizokwendlala esizokhuluma ngakho. Nawe lapho ngasekhaya ukubuka ukubhekisisa ukuthi ngaphela into enje iyinto emi kanjani.

0: ezulu umzansi in 98.05 masambe siqonde ngqo sekubingelela ke mashimane emsakazweni.
1: Yebo, ngiyabingelela umfana maphumulo.
0: Yes dada.
1: Yebo
0: futhi asikhumbuze dada ukuthi usukaphi neze ubani kahle hle umashimane udabukaphi.
1: Maphumulo ke ubonga ukuphiwa qaphelani maphumulo osuka le ezweni la maphumulo oqaqeni isigodi.
0: Yeah.
1: Ozalwa isithole sakwaNkosi neduna la kwaMashimane.
0: Ngani kwethu.
1: Mina lapha ngasebhuzenge.
0: Wethu.
1: Yebo.
0: Ngani kwethu uyabona singakayi kule nkulumo efanele sikhulume ngayo umhla 30 namhlanje kuNtulukazi 2026. Nawe nginethemba ukuthi ngomunye oyibambile namhlanje. Mhlambe kuthini kwakho inyanga mika imi kanje nakubantu bonke nje
1: engakusho nje kubantu njengoba inyanga nje ngicela abantu beyiphathe kahle
0: yeah
1: engiphatheni kahle abantu bazi ukuthi ukuphela kwenyanga akusikhona ukuphela kwempilo.

0: Yeah, yes.
1: Umuntu uma ngabe ekhushuka noma evuka ekseni.
0: Mhm.
1: Angacabanga ukuthi uzothola imali kwabanye abantu abayisebenzele kanzima.
0: Ngiyabona.
1: Uma ngabe isikhathi sakho singakafiki, inhlanhla ingakafiki kuwe. Hlala phansi ubekezele ngoba sonke siphethe izitsha kodwa siphakelwa ngesikhathi esifanayo.
0: Mhm.
1: Hlala phansi ulinde. Kuzofika nakuwe lokho kungakafiki kuwe kuzofika.
0: Yeah.
1: Zifundise ukulinda, uthandaze isikhathi esiningi. Umphumela wakho konke kuphuma ngokuthandaza ebese kuba inhlonipho ke yemfundiso yabazali abakufundisa yona.
0: Kahlala.
1: Yabo.
0: Kuzokela. Ngifisa ke siyongena ke kuloko kumele sikhulume ngakho emsakazweni izilomzansi 98.0 FM laleli kuthinta ke kakhulukazi umsebenzi kanye ke nomuntu wakho ngabe ke ngowesifazane ungowesilisa asichimi noma ke asambi nobani sishangala nangala sakhangala nangala sizoyikankanya ke inkulumo yethu khona ke naye ke uMashimane nawe ke uzoba ingxenye uphonsa ukuphonsayo bona kwakho ngendlela ke ekwenziya ngayo ngizoyiqala kanjena ke kunomuntu wakho endlini noma ke kunomuntu wakho endlini njengoba inyanga imi kanje ufike izolo noma ufike kuthange noma isonto ekhona meseke ke kufuneka ukuthi wena uye emsebenzini uyosebenza noma uyosiza emsebenzini mesethi yena kuwe Mashimane mlalele ekhaya awukwazi ukuhamba ungishila ungayi emsebenzini mama noma noma baba batshela ukuthi emsebenzini ubhizi namhlanje into enjalo inkulumo enjalo kumuntu kunomsebenzi kunomuntu omthandayo intombi noma mhlambe ke unkosikazi entweni ezinjalo ungayithini into enjalo nawe umlaleli uzofaka okufakayo ngabe ngempela kumele ukhethe kuphi la ukhetha ke yena ngaleso sikhathi noma uyemsebenzini uthi cha angiyosebenza ngizabuya mama noma ke baba ngibe ingxenye kanye nawe noma cha ngemsebenzini noma mina cha ngizohlala nawe ngingaya emsebenzini ngenze ngale yondlela ikona kuphi mhlambe ongathi ikona okumele kwenzeke intweni ezinjalo umuntu ozothi ungayi emsebenzini hlala naye aza thukuthele kuqatshwana ukuthi ngempela wena uyamshiya yedwa la uyahamba wena uye emsebenzini ucabanga ukuthi ngempela uzonakela ubani yena kulungile izolumzansi 98.0 FM Mashimane nayi indaba kanjalo ungathini noma kuthini kwakho entweni ezifana nale
1: yebo futhi ngiyakuzwa nawe umlaleli lapha emakhaya phinde ngibingelele kulolu daba akhuluma ngalo ubaba uHadebe balaleli emakhaya nasendaweni zonke lokufinyelela khona lomsakazi omkhulu izilomzansi cha into ebalulekile kufanele sayo ngizoqala nje ngomuntu wesilisa ebhekene nomuntu wesifazane kuwumuntu wesifazane okuyena osendlini othi ungayi namhlanje babe emsebenzini into yokuqala madoda kufanele siqonde ukuthi abantu besifazane izingane kithi kunaleli gama elithi esilisebenzisayo kodwa onganaki ukuthi lisho ukuthi wena ndoda fanele ucabange ngokuthethuthu kunaye igama elithi baby leli gama elisetshenziswa elithi baby lelo gama lichaza ukuthi lo muntu ungumntwana ngoba ngisho sesindawonye sithi leyangane okusho ukuthi unamagama angawasho kuthina uma singangawathatha ngokuthi ashiwe umuntu wami angagcine esilibazile nanoma ke seshilo ukuthi b eseshilo ukuthi awuye emsebenzini musa ukuthatha ngolaka okokuqala lokho ngobulaka lunokuchithela umuzi musa futhi ukudlubulundela ngoba ukudlubulundela kuzophinde futhi ukuchithela umuzi kodwa futhi musa ukuchitha iphalishi ngoba umsebenzi akusiwono wakho wena osebenzayo umsebenzi akusiwono wakhe awuqhamukanga ngaye khumbula isivumelwano owazenzayo wena wedwa ngalomsebenzi noma wena owazenzayo nabasemoyeni ngoba angikholwa ukuthi umsebenzi wavele wawuthola unga

0: adlulanga ndawo eyintweni exhumanisa inyama nomoya ngoba konke sinakho sisuke sicelile ukuthi siyacela ukuthi uNkulunkulu loya ngimkhonzayo loya ngimthandazayo akangisize ekuthemini ngithole lo msebenzi omunye uyayethi ngithola umsebenzi engabe sasho ukuthi inhlobono yomsebenzi uma eseyitholile ke ebese kufika umuntu isifazana afika athi no ungayi namhla emsebenzini ngifuna ukuba nawe ebeqinisile ngoba imizwa akhuluma ngayo yena imizwa yawavala amehlo kodwa awathi uma evaleka amehlo ukhumbule ukuthi lo msebenzi ngize ngiwuthole ngisuka kuphi umama wami ungikhulise kanjani ukuze ngifike la engikhona ngifike kanjani kodwa futhi ungabe umuntu ozokwenza omunye umuntu ahlukumezeke iba nendlela yokukhuluma ukuze lo muntu onaye aneliseke ukuthi uye emsebenzini uyabuya
1: ya
0: ake ngime lapho kwamanje
1: yes so uma uyiveza ngalendlela kusho ukuthi uyacacisa ukuthi umuntu kanjalo usuke ezicabangela yena akhohle kusasa
0: yebo ngisho nje kanjalo
1: yeah ngoba phela ngempela ngempela yebo othandweni noma ke emzini esukeni wakhile ekugcineni kumele kube khona nokubekwa etafuleni manje uma ngabe ngempela ezothi ungaye emsebenzini mothola ukuthi awusayi ngempela emsebenzini sekuyaba kuthiwa cha awukume emsebenzini uzokwenza kanjani uzothi
0: selichiphile iphalishi
1: ngenxa yento obungahamba ubuye uyifice noma obungahamba yeah
0: ngenxa yokuhlulwa ukulawula imizwa
1: mfowethu
0: sekuchitheke iphalishi mhlawumbe kunabantu aba more than 10 abaphila ngaleli iphalishi olibeka phekwe etafuleni
1: yakhoza
0: ngenxa yomuntu ofikile kwenye intathu uthola ukuthi umuntu njalo ungesiyena nanowempilo umuntu ofikile odlulayo
1: yeah
0: kwenye indawo ngabuye ngibuye ngithi kuyenzeka abanye abantu uthola ukuthi uyena owesifazane othi ungaye emsebenzini kanti ufuna ukuzofika azochitha leli iphalishi ebese kushiya usufana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe yena usedelile uwena usezenza umuntu othi ayinike baba ungayi emsebenzini namhlanje kuyabanda ngicela ukuhlala nawe kanti uyazi ukuthi emsebenzini vele ucushi uhleza umxoxele
1: yeah
0: the time uphelelwa umsebenzi bese thi ya vele mangihamba uzosala ehlupheka awuthi ngisuke eduze esenesiqiniseko nalokho ukuhlala ukubheke
1: yeah
0: asisho ukuthi banjalo nabo bangabantu yeke sihleze sibabeka endaweni embi ngaso sonke isikhathi kodwa ke ungumuntu naye kuyenzeka kumfikele lokho
1: ya ngiyakuzwa mfethu ke uyibeka kahle ngendlela esimangaliso engifisa ukuthi singene kukhona ingalendlela ukuthi ke siyishaye ngala nangala singahambi ngendlela yabo eyodwa kube ukuthi naba besilisa ngokunjalo sibabhanqa nje sibe into eyodwa kuleyo ndawo kuyo nombolo 0638208448 naka ngiyambona uyaphawula lapho umlaleli uthi mashimane umlaleli uthi ngabo wesilisa ngabo wesifazane lapho kuleso simo oyedwa wabo lo othanga ngaye umuye emsebenzini mina ngizothi cha ubulawa umona nje ujelasi uzolimaza umuntu uthanda kanjani lo muntu othi ungaye emsebenzini akakuthandi lo muntu kanti nizophila kanjani kusho umlaleli ke lapho anonymous emashimane
0: uqinisile
1: yeah
0: uqinisile ngiyamsekhonda kuleyo ndawo ayishoyo ngoba nayo wesilisa akanali ilungelo lokuthi avimbe umuntu wakhe wesifazane ukuthi akangayi emsebenzini.
1: Yeah.
0: Owesifazane kunzima kakhulu ke kuyena ngoba na ngelinye ilanga. Umuntu wesifazane unenyama ethambile.
1: Yeah.
0: Futhi nenhliziyo yakhe ithambile.
1: Mhm.
0: Kulula ukuthi indoda mayitha uye emsebenzini, awuye emsebenzini. Yena ayitshena ukuthi ay ngokubaba uzocabanga ngenye indlela ukuthi sikwazi ukuphila kanti cha wenziwa ujealous mhlawumbe usethola umunye umuntu usefuna ukuchitha iphalishi lengane yabantu
1: ngiyakuzwa
0: angazi ukuthi yondla abantu abangakanani ngalo
1: kukhonto
0: manje
1: yes
0: kuleyo ndawana naye umuntu wesilisa akafanelwe ukuvuma

0: kahle kahle nje akekho umuntu ofanele kavimbe omunye uma ngabe ke umsebenzini leyo nto singayibiza ngokuthi lo muntu unomona ufuna ukuqeda ngekusasa lomunye umuntu ngoba usibona sihleze abanye bethu sihleze emakhaya nje kasisebenzi inhliziyo zibuhlungu siyafisa ukuyosebenza kodwa mase siyosebenza futhi kuqhamuke leli dimoni leli elithi cha namhlanje uma lika liqhamuke ngale komuntu osifazane nowesilisa
1: yebo yebo
0: liqhamuke lihambela lodwa nje lithi hayi ngeke namhlanje ungayi emsebenzini hlala phansi uyagula futhi wena ukungenalutho
1: yeah kyagozo
0: lisho lizokuchithela umfana ngokuthi ichithela ukubuwena ngoba esikhathini samanje ayikho impilo yomuntu isisekelo somuntu manje sekuba yimali
1: yeah
0: asisekho isisekelo somuntu ngaphandle kwemali imali inhlonipho
1: wethu kunjalo
0: isona isisekelo zomuntu lezo manje uma ulahlekelo lezi zinto zombili
1: konakele
0: fanele wazi ukuthi konakele
1: Hey ukhonto ivezile washo ukuthi uthando uliva liyakuvala kwesinye isikhathi iyalimaza ke leyo nto yokuthi uhlule ukuzikontrola ezintweni ezithile ugcina uvimba into enganisiza nobabili la kulolu thando lweni ngoba mashimane emlalekhaya kuyenzeka njengoba dusho mashimane ukuthi iyakuvala lento kuyenzeka ukuthi uthothe omunye uthungaye akayicabangi ngalendlela nesisho ngayo yena ucabangela inamhlanje akacabangi ngale ukuthi ayibo ayibo na ingozi lo muntu uzongibuka kanjani mina ngisho kanje entweni eyikondla kumndeni wakhe nezosijabulisa mina nayo yezo nto mashemane
0: yebo
1: ngoba
0: kanti
1: ngiyaqhubeka mkhulu
0: kanti ke futhi thina madoda engakusho si week when times to uthando
1: yeah
0: angazi kwenzakalane madodini lento esikhuluma njengamanje asikhulumi ngento sithi uma ngase kuthiwa iyenzeka khona umuntu osilalele kumanje okhalayo uthi hey laba bantu bakhuluma ngalento eyangenza ngaphile lo msebenzi
1: eish mfowethu hey ndoda yeah
0: yabona njengoba sikhuluma nje sisemsakazweni shothi sisemoyeni baningi abantu abasilalele kunabantu abashoyo ukuthi iyazi lento abakhuluma ngayo laba bantu yenzeka kumina nginjenjenjenje iyona
1: yo ngiyakuzwa mkhulu
0: asiqondile ukukhuluma ngaye lo ozwayo asimazi makuwukuthi mhlamba uyamazi umaphumulo mhlamba istory sakhe ngake ngasizwa afanele ngazi ukuthi sengisikhohliwe ngikhuluma ngesihloko nje engisiphiwe umsakazi wathi angikhulume ngaso
1: kehla lami
0: engingandlulisa njengamanje ukuthi okungakafiki kuye angakubuki njengento ekude naye ngoba lento isitha somuntu umuntu wesilisa uyaba isitha kumuntu wesifazane ngokuthi ngivele ngisuke ingxabano yami naye yasendlini ihambe ngiyikhiphele emsebenzini wakhe ngifike ngizomlwisela emsebenzini ebese kuvele igamela ukuthi bathi abaphathi wena umuntu wakhe uyahluleka ukuyikontrola uma efika la or else awuhambi endlini sikunikeza inyanga yonke hamba ulungisa inkinga yakho yezothando endlini ngenxa yothando sekuphelile njalo umsebenzi sewunesikhathi ongiyakusiholele ngenxa yothando yini na kuyalapha ekuthenini ethi umuntu wesilisa ungilalelanga ngithe kwena ungayo emsebenzini ngelanga elithize ngoba bengifuna ukuthi ungiwashelele izingubo zami ezokulala ngiyalinganisa usuphelelwe umsebenzi wena
1: uyabona
0: nalento ke yokweya
1: yeah
0: yokubukelana phansi
1: yinkinga
0: ukuthi omunye uvuka la endlini ekuseni aye ngiyalinganisa ngisho ukuthi lo msebenzi uphansi awukho umsebenzi uphansi
1: kunjalo
0: umsebenzi wonke muhle umfanele umuntu awusebenzayo uma ekwazi ukondla kodwa mina mangivukela kwamasipala mhlawumbe umama evukela emachina eyosebenza kwabomdabu basechina ebese ngibuka iholo lakhe ebese ngibuka iholo lami bese ngithi hayi hlala phansi ngizokumela mina ngobani ngihlulwa uthando lwalaye eThekwini
1: yeah
0: uma sifanele ngimele

0: na kumdeni wakhe abantu abawu 8 okufanele bese ebebedla ngaleli time
1: yakhoza
0: yena sekunzima kumina sengiyaqala singenzani sengimondla namagama sengimondla ngokumphusha ukuthi waye kumsebenzi vele zimkhona into eyiyona yekwa kanjani izinto ezibuhlungu lezo umuntu osifazane sikhuluma indaba sisakhuluma ngendaba ukuthi into yosuku ikona likusasa lakho lonke
1: hey so ukhuluma ngale ndlela manje kubeni kwakuhothe hlala phansi
0: yimi ngangithe hlala phansi ngizokwenzela wena mama ngizokuthengela ukuthi ngoba nakho ngibone ngathi kuyenzeka kanti angiboni ukuthi lo 600 othola ngesonto uyalekelela
1: mfowethu ya
0: into ke nasothandweni nomuntu ukho ukubaleka umuntu ukubona ngoba sesukile kuwe
1: yeah
0: ingakho nabanye abantu beyibone ngoba sebedlule ngozini ukuthi hawo mina ngingaba umuntu uma ngathi angikwenzanga lokho ebesikwenzile
1: mfowethu nangu anonymous mashimane uthi hey ngiyayizwa indaba uthi cha lo muntu wesifazane noma wesilisa akakuthandi nje ozokwenza ngale ndlela athu ngayi emsebenzini kani siphila ngani ngoba siphila ukuthi sisebenze sithola imali sondle ekhaya ngimondle naye uthi ke ku anonymous nje kanti ubani obalekile umsebenzi nalowo butu lowo bashebali yabozila uthi ubani obalekile umsebenzi lo wasiphila nje
0: yazi Mr. Hatton
1: yes that
0: buva mashimane lo muntu ukuza lo mbuzo unikezana inkinga ngiphakathi nendawo angaphumi nempendulo njengoba ngikhuluma
1: yebo yebo
0: ngiphakathi nendawo ukuthi ubani obalulekile phakathi kuthando nomsebenzi
1: yes
0: into ebuhlungu ukuthi lezi zinto siyidinga zonke
1: exactly
0: ngeke kuze uphile lungekho uthando
1: ya
0: ngoba uphile ungekho umsebenzi ngoba buka kunabantu abangasebenzi abaphila ngokuthi nosehlela endlini ndawonye sicela kusise omdalo osebenzayo uyena osenzela izinto la endlini bahlezi la endlini bobabili
1: yeah
0: ngenxa yokuthi khona uthando kubona bobabili kuyaphileka yabona
1: yeah
0: kodwa futhi ngeke beze bephile muna phakade ngokondlwele uyamuntu kufanele aphume umunye ahamba emsebenzini
1: yeah
0: ukhona umuntu obizwa khona into ebizwa ngomsebenzi kodwa umuntu obehlezi uthetha omunye udayisele omunye umuntu umbila lapha emgwaqeni abuye zobe sike silale sidla umbila namanzi la endlini
1: yeah
0: ukubaluleka kwani komsebenzi kodwa futhi at the same time ukuba khona komuntu osifazane eduze kwami kuyangiqhuqhumezela ukuthi yonke into engiyenza ngiyenza ngokuzethemba.
1: Yeah.
0: Ngoba nginasebenza ukusebenza. Uma engekho, mali ungekho uthando. Kwamali lengisebenza yayisho ukuthi ngoba ingaphelele lapha emsebenzini. Ngilokhu ngibonela intombazane mina sengithandana nayo. Sekuthi sengihamba nayo namhlanje. Kwenye inkathi uthi lutha uphuma umuntu osifazana imali. Akakuniki lutho ekugcineni. Kukhona abantu abanjalo uthi amantombazane adla imali yakho njengaleko kuthina kutshela singakuthanda khipha imali wena thatha imali wena hambi sekungunakala futhi kulokho komsebenzi ube kuthiwa kunomuntu okhona endlini okwazi ukuthi nanga umuntu wami ngabe uyazi ngiyasebenza laphaya uthi uma ufika ube nenhlanhla mhlawumbe uthole umuntu onengqondo ozothi mna hayi no asithatheni imali engaka baba siyibeke siphile ngemali engaka ngizokubekela hambe uthenge into yokugqoka uphume angithi yabona lento isiyahlangana
1: yeah
0: uthando umsebenzi
1: yeah uthi omunye lapha yamakhulukhulu uthi ayi mina ngathi nje ayi akabheke omunye umuntu oka olapho kuleso simo ngoba yebo ubalekile lo muntu kodwa ayo kudlula into ezosiphilisa emhlabeni so uthi ngingaphila ngaphandle kwakho impilo iqhubeke kimi kodwa uma ngabe umsebenzi ungekho kuningi okumaya empilweni yomuntu ziningi izinto ezingenzeki empilweni yomuntu uthi umlaleli kufanele ngabe

0: umuntu uyamgqugquzela umuntu wakhe kuloko akwenzayo okuzoletha imali phakathi kwabo.
1: Yes.
0: Yes.
1: Iyona nto ke leyo engingayiphasisa nami.
0: Yeah.
1: Ukuthi kunokuthi uthangaye emsebenzini. Ngiqhuquzele ukuthi mama hamba uye emsebenzini. Noma umsebenzi wakho ubukeleka phansi.
0: Yeah.
1: Kodwa ngoba nakho niyakwazi ukuthi sidle la endlini silale sidlile. Nomntwana into ebuhlungu ukuthi ke umntwana akatholwa umsebenzi.
0: Yeah.
1: Umntwana akatholwa uthando. Umntwana isidalwa sikaNkulunkulu asinika lo yamthandayo ngaleso sikhathi.
0: Yabona.
1: Ungamuzwa umuntu ethi mina ngifuna ukuba nengane. Kodwa uthola ukuthi sishadile sina 10 years asinangane.
0: Yabona.
1: Isitsha sethu sikakaphakelwa ukudla sokuthi sibe nomntwana. Manje masisebenza ngiqhuquzela umuntu wakho ukuthi hamba uye emsebenzini. Uhloniphe lo msebenzi. Ukuthi ubukeka uphansi bakuhleka kangakanani. Hlonipha lo msebenzi njengento oyiphiwe uNkulunkulu.
0: Kulungile mashimane, uthi omunye lapha cha lo muntu akafuni ukuthi ke kusho ukuthi niye phambili nina nothando ngoba uthando luyayidinga imali. Uthi uzomjabulisa kanjani ke manje bethu gaya emsebenzini? Uzokudestroya lo muntu lo.
1: Uzoqeda ngawe umuntu uthi ungaye emsebenzini ekubeni engabekele uthi etafuleni.
0: Yebo, yebo, akukho akunika khona wena onika yena.
1: Akube khona kubeka etafuleni ebesethi ke hamba kuye emsebenzini.
0: Sivale ngalo waya esesiyiphethe imbenga uthi into ebalekile bakwethu asikwazini ukuzibamba ezintweni zesikhashana. Yo uthi asikwazini ukuzibamba ezintweni zesikhashana sicabangela ikusasa nemndeni yethu. Uthi ngiyama lapho.
1: Ukhuluma amagama amakhulu ke lo.
0: Ey, amakhulu.
1: Ngale kokudlala nje ukhuluma amagama amakhulu lo othi asikwazini ukuzibamba.
0: Yeah.
1: Ezintweni zesikhashana.
0: Lish mfethu.
1: Sicabangele ikusasa lethu imindeni yethu.
0: Yeah.
1: Ngoba futhi kubuhlungu ukuthi umama ehlezi ekhaya. Umama kade engalali ngisekhaya ngigula. Angikaze ngilale ngingadlile. Mayethandaza. Makwenzeka ngiphaphama ebusuku ngibuze libiza igama lami ethi Nkosi mkhumbule.
0: Yeah.
1: Uma sengikhulile sengithola itoho mina ngizoliyekiswa umuntu wesifazane.
0: Akwazi mkhulu.
1: Umama wazi ukuthi ngiyasebenza ekhaya kanti mina ngibhizi ngenza izinto ezingafanele ngoba nakho ngaye kumsebenzi. Ngoba yazi lento yokuyekisa umsebenzi ukuthi umuntu wesifazane ayekise umsebenzi ekugcineni uyakujikela noma lo wesilisa.
0: Yeah.
1: Uyakujikela ethamba uyophanda phela. Kanti wena uphanda ngani? Bayaphanda abanye abantu ngaphandle. Lona nje othi into zesikhashana uqinisile ngoba kusasa ulimi luyashintsha alube kusafana nolimi lwanamhlanje.
0: Yabona.
1: Kina sengithi phela nawe phuma na ubone njengamantombazana amanye okulandelayo lapho kudayisa umzimba. Okulandelayo lapho kumfana kuyobamba inkunzi.
0: Mfethu.
1: Bese siyakhuluma ke uma sewehlelwe isage simbi lapha umuntu eselele emgwaqeni sithi hayi bayamsukela nje unebhadi ubekade sebenzaphi wawuyekelani umsebenzi.
0: Hayi mfethu ngiyakuzwa mashimane, ngiyakuzwa mkhulu. Mashimane, siyayiphethe imbenge. Nawe kumhla ka 31 namhlanje izoxhumana kule nkulumo yethu kuphetha kwakhona. Umhla 31 kuNtulikazi 2026 yaphela inyanga abantu bayibamba namhlanje. Ngifuna wakhe labantu sikhuluma iqiniso sakho umuntu asikhohlisani asifuni ukuthi umuntu abulawe ushevu mfowethu.
1: Yeah.
0: Abantu abaqhamuka ngoba naku kukhona into eseyikhona isibonelo njengoba inyanga kanje sengiyahola kule nyanga ku 31.
1: Yeah.
0: Sengithola yeah. Call back abangaphezulu kwa 10 owama misikhola ngaphezulu kwa 10 sengiyakhunjulwa manje ngoba naku kuwusuku olubalekile lemali ngabo wesifazane ngabo wesilisa inyanga imi kanje mfethu kade ethulile sonke lesisikhathi mfethu ngiya komashoni singenamali yonke leyo nto useyaqhamuka manje ngoba naku sengiholile uthi awu unjani uyaphila akasho ukuthi ngifuna imali useyakubingelela manje uthini ngalabo bani.

0: umuntu uthini ngomuntu ongaphansi kwaleso simo esifana naleso awakhe labantu
1: o paso bushevu
0: ya
1: pasobe ushevu ushevu uyabulala kunabantu abakwazi abanamathonya
0: ya
1: ukuthi angikwazi ukuchaza kahle igama elithi ithonya lisho ukuthini kodwa lelo gama ngokulazi kwami lisho ukuthi kunomuntu okwazi ukukuheha ethi ngokufonela
0: ya
1: wena ubona ukuthi kufanele ngikhiphe something
0: ya
1: manje umuntu onamasenti noma onokuthiza azokuthola osuku lanamhlanje engathi angaqala acabange ekhaya
0: eish mfowethu ya
1: ngiqala acabange abazali manje lapha abazali aqala acabange kodwa ngikhole ukuthi khona umuntu ongena ababazali ngoba ngisho bengasekho bakhona abazali
0: kunjalo
1: uma bashiya indonga bathi la kusekhaya uma uyobathola phambili abafuni nodadwe nobathola phambili kodwa kokuqala mawukuthola cabanga ikhaya
0: ngiyakuzwa
1: mkhulu noma ngathiwa ngena ama message awu 10 nge hour okuqala mawuphaphama ekuseni ikhaya lefoni ithi nanku 5000 ungena cabanga ukuthi ekhaya kuphelele yini
0: ya
1: iy'ngane makuyizingane zi-covered yini kulento kulokho kufanele bekuthole ngaphambi kucabange lokhu ngoba kunabantu abakuphiwe ukuthi mina ngizothinta usibani bani vele nje yami izokwenza ukuthi ngenxa yokuthi mhlawumbe wawuthola ngaye lo msebenzi yena mathi uma nifika lapha afike waphumelela wena wasala yena usuzophilela ukuthi uzokondla yena ngalokho ngoba kunabantu abanjalo ngakho ngiyacela kubantu nanoma imuphi
0: Yeah.
1: Ozoba nento azoyithola njengamanje.
0: Yes.
1: Akhumbule ikhaya, akhumbule abantu abawusizo kuye ngezikhathi zobumnyama.
0: Mfowethu. Yeah.
1: Ungamukhohlwa umuntu okwenzela into enhle. Ngisho ngakwenzela into enhle ebese khombisa izenzo zokuzonda. Ingekho into ozoyenza kuyena kodwa uzongamukhohlwa.
0: Yakho.
1: Noma kuthi uyathandaza wenzani umbono.
0: Yeah.
1: Ebese abantu abaningi ngiyacela ukuthi bengakhohlwa ukuthandaza.
0: Ya.
1: Ukuthandaza kukhiye wayo yonke into ekumuntu, ukhiye wempilo.
0: Ngiyabona.
1: Ukuthandaza.
0: Ya.
1: Ngoba noma ngathiwa kunalabantu esisebenzisa iy'lwane ukuthi sithume iy'lwane ziyolanda into ethize endaweni ethize noma sizogcoba into ethize ezandleni sifike sithinthe usibani bani abebuthaka akhiphe imali njengoba kuphela inyanga nje asinawo amandla okuthi ngizothi thatha uvaselini ugcobe thatha ini ugcobe uvikele ezo zinto iyodwa into engineshow yokuthi ngakwazi ukuyivika
0: uthandaza ngiyakuzwa
1: ucele kuNkulunkulu umncenge ukuthi inkosi njengoba ngiphuma namhlanje ngiholile ngiyacela inkosi ukuthi kuyo yonke imimoya engihlangana nayo endleleni inkosi ngicela ukuthi ungivikele nale mali ongiphe yona njengoba ngithola umsebenzi nje le mali ongiphe yona ngiyacela ukuthi ungiphe ingqondo yokuyisebenzisa
0: ngiyakuzwa mina
1: ngoba ungayiphathi imali mntakababa namhlanje kodwa kusasa kusingaseko
0: kunjalo
1: ingqondo okufanele kuyincenge kuNkulunkulu ukuthi inkosi ngiphi ingqondo
0: mashimani
1: yokwazi ukusebenzisa le mali inkosi yami
0: yes ngifuna uyiphethe ngale ngifuna lo muntu lo owenza lento abone ukuthi cha lento iyiphutha izongigaxelisa kusasa wena ungayiboni inhlo kwamanje mfowethu lo muntu mfethu ohleze nengqondo yokuthi yena kunabantu ababhekayo ukuthi kuyasondela izinsuku zomholo akazami mfowethu unjalo yena unale ngqondo ukuthi njalo usibani bani mhlakabani uyahola ngiyohlupa yena noma ngiyokwenza ukuthi ngicela ukuthi kuyena ngiyamphoqa ngicela mfethu lo muntu umakhe mfethu umbhekise ikusasa umnike umhlahlandlela wempilo
1: engingakusho kulowo muntu kugodwa futhi
0: yeah
1: ukuthi akekho umuntu oyosebenzela umuntu kube ngona phakathi uNkulunkulu wasidala sahlukana nje sangahlangana inyama nenyama umuntu waba isiqu sakhe.

0: isiqu sakhe
1: yeah.
0: wayenzela ukuthi umuntu afunde ukuzimela
1: nako ke
0: nawe mntaka baba funde ukuzimela kungenzeka ukuthi ngokomqondo usuwalimala mhlambe bakujwayeze ekhaya ukuthi wena uyingane hlala phansi thina sizokwenzela uma kuphela inyanga uzongena la mntaka ma uphumela ungene la mntaka ma noma bengasathanda ukwenza lokho ngeke bekutshele ngalesi sikhathi usathola ithuba lokuthi umnewenu uyakupha nodadewenu uyakupha zama nawe ukuthi kulokho abakupha khona kube khona ukwenzayo sina sidalwe kahle sadalwa ngokuthi uyakwazi ukuthi uthathe u-200 engiwuphiwa ngumfowethu ngihambe ngothengisa kala ma-ships lapha ngime emgwaqeni zifike ingane ezothenga mhlawumbe kusasa kuse seku-400
1: ngiyakwazi
0: ebese ngiyaqala ngiyakwazi ukuzimela ngakho ngiyacela kulaba abantu abanjalo abathi uyahola umntaka ma kusasa uyahola umntaka baba kusasa uyowuphila ngokunetheza kuze kube yinini ngoba okusho ukuthi wena awunayo into yakho iphathele yona ngaso sonke isikhathi uma ngabe ethi lo muntu okunika imali gquma ubuza ukuthi ngigxume kangakanani esima sokuthi ayikho into okwazi ukuyimela kuyona ukuzimela ke kubukhuni ngoba uyuzwe ngathi kuhlukana inyama enyameni ngendlela okubuhlungu ngayo uma usaqala ukuzimela
1: ngiyakwazi
0: kodwa ukudlula kuleso simo ungaleka kwaleso simo uyayithola injabulo ngoba uma ngabe uthi manje ngisaye eThekwini uma usho ngento yakho akekho uzokubuza ukuthi uye eThekwini nje uzogibela ngemali kabani uzofika lapho okwamanje usahambe uncela ndalaba abantu bazolithola inxeba lokukhathala bekuvezele ukuthi cha bo phela kusemnani kuyoba nini wena waphuma nabangani uthola ukuthi ubuke ngabangani lapha emgwaqeni uma abangani sekuphakathi nenyanga bengaholile uyanyamalala usatholakala ngicela kubantu abanjalo ukuthi bezitshene bona kuqala ngoba enye into umuntu uyayedinga ukuthi azatshene umashimane athi angilaleli izwi lomzansi umashimane ungimotivethile kodwa wena uyitshenanga wena ukuthi njengamanje ngifuna ukuthi bengisacela ukuthi umashimane angiphe ingqondo ukuthi ngaya kanjani phambili nethemba lokuya phambili mina njengomashimane angize nethemba nomqondo okuya phambili angingezi nokukutshena zitshene wena ukuthi mina ngisafuna ukuba la sengifuna umuntu ozongisiza ukuthi ngisuke la sokusiza lapho ngithi
1: ngiyakuzwa mashimane unenye efuna sicizelele sekudedela mfowethu leyo ukuthi okay ke asozama asameni sonke mhlambe ke la kumathandana asameni sonke ke ngabe unkosikazi nendoda ngabe isoka nentombi sami hamba ophanda dadewethu hamba ophanda mfowethu sihlanganise sisondle ekhaya na wondlekini sisizane la sisizana khona kungeva ukuthi kukhompalizala ukuba mina ngikwenze lokho ngenkani ngoba phela ayikho into esahlanganisile kahle hle mina nawe nawe usangahamba nami ngisangahamba ngifuna sila ekutheni ke lento ke yokulingana ke manje yokuthi uyasebenza kwazi phela nawe ukuthobela umthetho ngoba yazi mashimane emlale ekhaya ukuthi kunomthetho oshawa noma kuba khona umuntu othile oba inkosi yakho noma oba nomthetho othile azowushaya okumele niulandele mase inkingi iba lana ke mashimane emlale ekhaya ngoba naku siyasebenza sobabili khonto ivezile yokuthi ngaya lengithanda kuyakhona ngoba nginemali so uthola ukuthi ke ngoba ke nginawo amandla angisa hloniphi noma angisathobeli umthetho womuntu engimali ngiyawuthobela ngoba nami ngiyasebenza sengivene ngizihambele sengivene ngenza umayithanda ngoba nginemali zami leyo nto mashimane kumele sigcizelele ukuhlonipha nokuqonda ukuthi imali mesikhona sinayo sobabili asingakhohlwa ukuhloniphana sisobabili nokuthobela imthetho esukeke siyishayile noma ibekiwe
0: kunjalo nje bhuti
1: kana kwethu
0: alikhe lijike eceleni kulawo sawashilo yiwo lawo magama ukuthi uyasebenza nami ngiyasebenza akusho ukuthi la endlini asisahloniphani
1: yeah
0: okwesibike kufana nalento yama percentage ukuthi ngoba naku umuntu esifazane mina la ngizobeka i-bri pack wena hamba uthenga impuphu ne-rice no flour namafutha nani ngoba mina ngumuntu esifazane njengoba sithi siyathanda.

0: ana sihlala ndawona asihlaleni phansi phele bese siyabonisana uma ngabe kuukuthi kunesimo esizokwenzeka ekhaya baba bengisacela uthenga ukudla cela ukulungisa lesasimo ekhaya sengikusupportile ngalokho
1: ya
0: ngoba ungeke uzube nawo amandla okulungisima ekhaya ube kuthiwa akukho ukudla endlini nawe phela mama mangabe mina sekukhona isimo engisilungisayo sengokudla mama endlini
1: ya
0: ebese kuba ukuthi siyathandana asisebenzisani
1: ngiyakuzwa mina
0: ngoba kunamagama ukuthi ugcina ususebenziseka
1: ya
0: ukuthi hawu ngoba lo muntu uyahola nami ngiyahola mara waye kube yimina esekufaneke ngithenge kakhulu kube yimina engikhiphe imali kakhulu kunaye ngoba sobabili sinegazi sinemizwa siyafana into ebalulekile njengoba ushilo makhulukhulu ukuthi ukuhloniphana
1: mashimane
0: egcekeni endlini hloniphanani nithandane ngokuhloniphana esikhathini samanje ke babuade
1: ya
0: khona into enje khona abantu abathandanayo akusebona bonke abantu besifazane ababheka umshado
1: ya
0: akusesibo bonke abantu besifazane ababheka ukulotsholwa
1: ya
0: uthini ngalabo bantu abathi mina sengifuna uthando ngifuna ukuthi ungithande ngihlale ngiyihlephi nginabantwana bami unabantwana bakho ngifuna ukuthi ungithande yini ekufaneke siyenze ukuthatha impilo la siyiseni phambili
1: ya
0: angithi
1: ya
0: ukuthatha impilo la siyiseni phambili yini ukubambisana ukubambisana ungachaza ukuthi ngoba sibambisene sofika umshado uma ukuthi uzofika awuyifikele ngendlela yokuhloniphana
1: ya
0: sesiyaphambili ukuthi kanjalo thina sesishadile saqala njalo sasenzani kambe mama ube nomlando othandweni ukuthi yazi yeah. Ngikhona mina ngafika njalo nomama siqala ngokuthi uvakashile uzohamba wagcina sethi ngeke ngisakwazi ukuhlala namantombazane mina ganga ngami ungcono ngizohlala nawe baba
1: ya
0: wena usithandwa sami ngenxa yokuthi ufikela wangihlonipha uma yesebenzile athi baba awunayo imali yokugibela nansi imali yokugibela ahambe emsebenzini
1: ya mfowethu
0: indoda uthando lwendoda lonke lusesiswini ekuthenini uyiphikeleni indoda indoda ingakhiphela yonke into uma izofika endlini yonke into uyibeke ngendlela uphekile wayikhombisa uthando ukudla uyinika yonke inhlobo yokudla ekudingayo ngesikhathi edinga ngaso angeke liphele lolo thando ebe siyayihlonipha
1: Eh mashumane uthinta indaba enkulu kuningi singakuveza la yazi kuningi ngendlela isibakalise ngoba uveze into mashumane ngoba leyo nto ikihamba ihamba ivele athomonye anginakwazi ukwenza ukuthi mina engangenzelanga ukuthi yabona njalo mase ethomunye mina ngizobona kanjani ukuthi mina kumele ngikulobolo noma kumele ngikuthathe ngokusekhaya ngoba phela njengoba sila mina nawe vele silungiselela kona lokho ekumele sibikona kusasa manje mina ngizokubona kanjani wena ukuthi ungaba unkosikazi oqotho noma ungaba indoda eqotho kumina kusasa uma ngabe wena ungakuvezi manje kona wawuveza futhi bafu ukuthi ke kukhona abangakubhekile lokho umshado bakhona futhi nabafethu othola ukuthi umuntu angifuna ekuganwa mina bafo yazi kunesigaba khumbula nawe bafo mashemane ukuthi usakhula kwakunesigaba sokukhula kwakho sokubona izinto ngendlela obuwa ngazo ngaleso sikhathi uma esumanje ngoba ungaka uyabona ukuthi hayi ngeke ngangiphuma endleleni lana uyabona intenjalo uyakhula uyabo uma ngabe useke sigabeni esithile kunezinto ozugabe ngazo ukuthi hayi gabe uthi mohamba isikhathi khula ukhula ngomqondo ukhula ubona ukuthi haye hayi angangabekanga kahle ngangabonanga kahle kunezigaba la umuntu eseze ukuthi ya hayi sekunjalo ngoba uNkulunkulu kunento ayidala ongeva ukuthi hey ingqondo zethu ingaphakathi kithi wayifaka uthi lento kumele ibe khona yenzeke ebantwaneni bami emhlabeni mashimane siyivala manje
0: ehe
1: utholakala laphi mashimane yes qhubeka yes babe yes qhubeka
0: yebo ikhona into enjalo kodwa sengivala nje
1: yeah
0: sengiliqoqa lilonke ngicela abantu bayifundise ukwazi ukuthi inhlonipho yanamhlanje ingakwakhela ikusasa
1: yeah
0: ungasebenzisi kakhulu imizwa yamanje

0: cabanga ikusasa akwabo jabule akwabo dumele sengathi ngaphambi kokuthi ukhulume noma wenze ungaqala uthi ukhoxa kancane ubheke lento ozoyikhuluma ukuthi kambe lo muntu izofika kanjani kuyena kungcono ukuvikela kunokwelapha asikuvikeleni leli gama lokuthi ngiyaxolisa ngoba uxolisa into osuyenzile
1: eyiphutha
0: ehe kunjengokuthi uma usukhuluma amagama abuhlungu mhlawumbe wangivusela iy'londa kanti ubucasukile akupheli lokho ngisho kuthiwa sithandana kanjani akupheli ukuthi lona wathi kimi kodwa wavuka ekuseni wathi uyaxolisa ngoba ethi uyangithanda shouthi lo muntu kungenzeka ukuthi abe yinyoka kini ngoba ukwazi ukukhipha amagama athize masixabane
1: nashimane kuzwakele utholakala lapho ku-social media kahle
0: ubo ngokuphiwa amaphumulo utholakala kuyona inamba yakhe ethi 063 no 2 abathathu 83 72.
1: Oyiphinde mfowethu
0: inamba 063 222 8372.
1: Mashima.
0: UFacebook ubonga ukuphiwa amaphumulo. TikTok ngicela ungavezi kusekhona ukulimala imali okukhona.
1: Okay.
0: Ngisalimele kancane kuTikTok. Ngiyobuye ngichaze indaba. Okunye nokunye cha bengingakabi nakho ngenxa yokuthi nocinga likakabi sesimeni.
1: Ngiyabonga.
0: Engajabula sibe kusona. Kodwa ke awukubonga nje amagama. Ngisacela ukubonga kakhulu kubalaleli ngibonge nakuwe baba uHadel
1: baba
0: usakhulu yebo
1: siyabonga kakhulu mashumane
0: ngibonge kakhulu kunawe baba uHadel ngibonge kumzali ekhaya
1: mfowethu
0: isithole sakwaNkosi ngibonge kumashimane osala lothu nendomhlaba ngibonge kwinkolo eyangikhulisayo ngibonge bafowethu engizalwa nabo nengingazalwa nabo nodade wethu engisonta nabo nengingasonti nabo bonke abangaziyo naba ngifisela okuhle ngiyabonga
1: ngibonge
0: nakulokhulu
1: ngana kwethu uNkulunkulu abe nawo mfowethu uqhubeke nohambo oluhle ubheke phambili nempilo
0: Nkosi ya
1: amen bekuyena ke ubaba ke uMashimane ebesinaye ebesikhuluma indaba enkulu ke uyazi ukuthi sekungena nezinye kuyona ke indaba ebesikhuluma ngayo uMsandu uvela umsakazi leyo ukuthi ke ugcine ke uvakashelwe umuntu wakho mhlambe ke ufikile isonto noma ke ufikile kulezo nsuku afike kuzona uthothi fanele uyemsebenzini akuvimbi ukuthi ungayi emsebenzini umshiya nobani wena lana awukulove nje mhlambe insuku ezimbili noma lolu suku olodwa nje ungayi emsebenzini uhlale nami hayi Mashimane cha shona emsebenzini uzabuya nje vele kanti uyabaleka ni la ngizabuya ngibe kwena angihambe ngiyozama imali ukuze ke sokwazi ukuthi siphile kamnandi izilo mzansi 98.0 FM.

yemadota java uti tali yemadota besha bantu betayibo inubonani kulo muntu suka kulo muntu wahlala wangasuka hey baculi bakethi hayi niyabhala umnyalezo osukukhona emiculweni wenayi sezingena ngendlela eyisimangaliso sibonge nje kakhulu ke mashimane akona umsakazi zolo mzansi besinaye ke khona ke la ohlelweni ngizokushiya nalo mina sengizoyideda inkundla njengoba imizuzu isikhombisa nje ngaphambi kwakuthi ke kungena ubhuti msa ngizothi kuwe kuyinyanga nje imi kanje imali oyitholayo awuyisebenzise ngendlela ukhumbule ukuthi unekhaya ukhumbule ukuthi ke unonkosikazi mawucacelwe ukhumbule ukuthi ke unezingane kumele uzondle sikhule izingane ngabe udadewethu ngabe umfo wethu uma ukuthi uyasebenza uyazi ukuthi unekhaya unomndeni awawukwe nje uhambe isimali ekhaya noma ke uhambe nje ufike nje unokudla ekhaya impuphu rice ungene ekhaya necross mase ke uma ufike ekhaya ngabe mhlamba ufika nemoto yakho igcwele phama phakathi inhlito yenzile nawe lezo mpahla zikhiphe uzifake endlini ungabi umuntu ekhaya iwingane la ekhaya ngoba naku uyasebenza usuyo ufuna ke manje ukuthi ukhothanyelwe ekhaya ngoba kufike wena nokudla la ekhaya inhlanhla uzithola ke ngendlela eyiningi egcekeni lo baba omkhulu wothi na ufika nemoto yakho uyivula bafowethu awosibambeni naku bo udla kwasekhaya bambe na ufukule impupho uhambe uyofaka endlini ungathi uthi ngoba nakuthengile wena unakuphatha wena awunaku

ukwazi ukungeni hayi buyeyi ngena nawo le mpahla siyazi kabanye abathinta kakhulu amasiko angene nayo impahla aye nayo lapha ya ngasensikeni lapha afika kubeke lapha khona uyabona nawe wenza njalo musu ungena ushwebe izandle kishini ngoba naku ukuthi kuthengwe wena ukudla uhamba ngemoto ebiza uvela kuhamba kahle wenze kahle mawukhumbula ekhaya wenza lento oyenzile kodwa ke ukwenza kwakho nawe enza njengezinye izingane la ekhaya thokoza ithongo thokoza abadala thokoza uNkulunkulu ukuthi hayi wena ugaba ukuthi ngoba naku kuthenga uwe lokudla noma uwo qhamuke naloko kumele ubehave ngalendlela noma kumele wenze ngalendlela enza ngendlela efanele ekhaya izulu mzansi leli 98.0 FM ngabe nawe usukhohlile ukuthi hayibo ekhaya namhlanje awukuba mangazi khona ezokwenzeka empilweni yakho awukuba mangazi ngiyazi ukuthi uyasho ukuthi ekhaya wazi ngasuke ekhaya kanzima kabi mfowethu angazi ngiyophindela kanjani ekhaya ngaxabana nobhuti wami ngaxabana nosisi wami yabantu njalo ngaxabana nabazali bami kulungile kizwakala kodwa igcineni uyophelela khona ekhaya ungabaleka ubaleka ekhaya kodwa isigcino uyophelela ekhaya uyasazi ngesikhathi esifika kunoma ubani ukuthi egcineni uphindele ekhaya noma sengasona futhi leso kunezikhathi ezifikazo ukuthi hayibo ekhaya manje wasuka ekhaya wathi ngeke uphinde ulibeke ekhaya usuyalibeka futhi manje usuyathanda uthandi uyalibeka kunezinto kumele ucabangele ikusasa ukuze ke ungalimali kusasa yabona kubalekile ukuthi noma kube khona ungazwane ekhaya kube khona noxolo luba khona nawe uzixolele wena uqobo lakho kuqala noma ubone ukuthi hayi labantu ekhaya hayi mina hayi hayi ngiyababona hayi abangiphiwe nje yabona so wena ke ungakufaki ke lokho wena yenzeli kusasa ungenzeli ibona lawo babukayo ngamehle nyama enzela labo ungababoni wena abakuphele umsebenzi onawo namhlanje uNkulunkulu akuphele umsebenzi onawo namhlanje wena thokozisa yena kunokuthi ke manje ubuke labo babukayo wena uyabona so wena yazi ukuthi kunabakhona bangale noma kunokhono ngale othokozayo ngokwenza kahle emhlabeni wakhe abathokozayo ngokwenza kahle egcekeni labo enzokuyikona ke okuyokwenza ukuthi ikusasa lakho luke liphumelele njalo dedela inhliziyo khulula inhliziyo zavuleka into zakho yekubamba ubamba nje zobambeka nento zakho yizwe lomzansi leli 98.0 FM puti msawuzo ba nawe ngalesithathu ihora kube mnandi benjeya ya emsakazweni umholo wakho otholayo usebenzise ngendlela ke ekuyiyona yona qale ekhaya ugcine ngokuthi ke uzijabulise ngandlela ufuna ukuzijabulisa ngaya sisho ukuthi ungazijabulisi ngesikontrol ngemali yakhe yakho uyisebenzele wena kodwa khumbula imuva lakho uma umuntu uphile emhlabeni tutuze ncube nomfundo mo emphuma ngabo bathi ke miyekele ahambe bye bye kulukula benawo.

0: Mthai Pharmacy ibizo sikhala phake Inanda Pharmacy. Ma uhlala kwaDabeka, uhlala koClemon noma koSub 5, ma ukhuphuka nje usuka lapha ngaphandle kweblock ekaJane noma ngaphandle kweShell Garage engathi uya ngaseclinic. Lapho ke sibayeni sembuzi, ilapho uzoyithola khona. Ezimbuzini impela, ma unyuka uya ngaseclinic. Mawola phake eMidway noma ulapha ke eNewlands West ngaphambi kweMole eMidway nansi ayikontena ebhekene nerank noma qondana nerank ebhekene ngone mall kulomgwaqo nje ophaka oqhama ngaphakathi eB5 nalonyuka oshone Castle Hill ekhoneni lapho ikontena ke isemgwaqeni nje ibheke eMole ibhalwe ehlengi West Fast Food kulapho ke uya kuyithola khona lemkhiqizo ke le yes inleyo impesu venda hep masidlula kubantu besidisa siya kubantu besifazana yes banekhambi labo elibasiza ngeyinkinga zesikhumba libasize ngeyinkinga zokungayi kahle lapha esikhathini noma mhlambe ke awuyinhlobo nhlobo lapha esikhathini liyakusiza likwazi ukuvula uma ukuthi ke usafanele kuyesikhathini mangabe futhi ke awusafanele kuyesikhathini cha nongeke lize likuvule mhlawumbe uhlushwa zinyawo uhlushwa isifo samathambo njoba nje kusebusika nje suyathandaza uthi hey inkosi yami uyacela insuku uyisheshe kusheshe kudlule bona lapho ubusika lizokusiza elikhambi liqede sona lapha ke sifo samathambo yini igama lalo iLavido for Women likhambi nalo elingama capsules kodwa ke ikhambi lesintu eselibasizile ngeindlela eziningi iphunga eliphuma emlonyeni iphunga eliphuma endaweni eshisayo iqolo libhlungi inyawo ziyahlaba ziyagwaza ubanjwa inkwantshu izinto zonke nje lizokusiza elikhambi noma uyajuluka kakhulu noma uyavuvukala noma zibuye zibande kakhulu noma ibuye ishise kakhulu lapha inyawo zakho noma mhlambe kuphuma nenzipho lapha khona emnweni lapha yenzwanini lizokusiza elikhambi lenza negazini lihlanza likhuculule ukungcola okusegazini mawukuthi ke naku nokufa kuvele kutheni lapha ke igazi lakho alihlanzekile noma lingcolile ukwazi lapha ke usizakale ngendlela efanele lapha kusizakale ngayo njengomuntu ke wesifazane ikhambi lelo iLavido for Women lo lafikelela lesiza nabantu mhlambe waye waphuka kwangapholi kahle noma kwa crack amathambo mhlambe usengozini yemoto liyakusiza ukwazi ukuhlumelelisa noma ukuhlumisa wonake lapha ke amathambo noma uphelela lento lethwaya lapha e cartilage mhlambe amathambo agudlana leli ikhambi ke liyakukusiza kakhulu ingakho ke lisetshenziswa nawo gogo imbala leli khambi ke leli yes akekho kodwa ugogo saka kuthiwa mail sebenzisa uye esikhathini noma kwenzakalani izinto lezi ezithinta abantu abasha cha no ukhululeke phakathi uya kulisebenzisa likusize kulokho olisebenzisela kona ongaba ukufa noma nje uyayiklina nje ngoba lidinga ukuthi ke uze ube umuntu lapho ogulayo ukuze ukwazi ukuthi lapha kulisebenzise kuthola amakhambi kangkwazise ukuthi lapha masikhuluma ngeLavido for Women ayidluli ku-200 wamarandi shuthi ngaba u-200 noma ngaphansi kanti uma ukhuluma ngempesa uVenda Happy ikhambi lamadoda lona kuthiwa ngkwazise ukuthi ke lingaba u-150 noma libe ngaphansi ke kwalokho noma ngabe kuthiwa subuya kontontoni clinic njengendoda leli khambi kuthiwa ke ya kuyobe ngathi ke wawuloywe khona kambonambi ngoba ke uya kusizakala yes ukhumbule lapha kubamba inombolo u-073 454 3939 ngiphinde 073 454 3939 nawe wesifazane bamba wona le number 073 454 3939 upala nje kafeshar ukuthi ngingowesifazane ngihlala eConobia ngicela ukuze lapha ke iLavido for Women ngayithola kuphi ngamalini mhlawumbe ngowesitis uthi ngingowesitis angihlala eFolweni kuWest Street ngicela ukuze lapha ke yes impesu venda hep ungayithola kuphi ngamalini lula nje kanjalo zwana nabo ufakaze
1: aw ngizocala ukubonga kakhulu ezini lomzansi kanjela esimele simo engiphuma kusona hawu manje ngijabule manje kajajule kanti ngasekho ujabule uzothi qaphuqaphu kuze kwenzeke ngayo mina ngempesa uVenda Hep ngiyiqale kuzophela uJune lamagobhosi ngithe ngiyelesine ibhodlela hawu ngabe sengiqalile ngijabule ngendlela kade ngingekho ijabulo sengize ngithe ngisale sengiyiqedela nje abo 6 hawu bese ngeza nje bese ngivela ngi-right ngiyabonga kakhulu ngoba ngabe uVenda Hep ngicela sengazuthi nje eyi angathi bangasizakala nabanye kuyasizakaleka ungahlali lento unenkinga uyasizakala.

Ah, sathiru. Hawo. Hambe kahle ndoda musohamba, hayi. Lezi ngubo zacindezelana, abade ngivukile. Hambe kahle ndoda. Sibonga kakhulu iy'ngoma zakho, sengizize nje sekulethi ingoma. Sengivukile ngamphelezela lo mama. Sekukhona abantu abaphuca abantu iy'khafutini la emgaqweni. Hayi, ufuna ngihambeke naye ngimphelezele. Ngibonga, usajela ube-right.

0: leli khambi ube right. Yes, umdala umncane lizokusebenzisa kodwa ibana 18 kuya phezulu. Yes, ibana 18 kuya phezulu uzukwazi ukusebenzisa leli khambi. Noma ngabe no 80 uzosizakala. Kokuningi kakhulu kanti ke mawumuntu wesitisi likhona ikhambi lamadoda impesu vendor herb impesu vendor herb nalo lingama capsules ungacabanga ukuthi into mhlambe ewu fast cool into yamanje kodwa ke uzolapheka wena ugcine u right ungasasebenzisile uma usuzazi ukuthi umuntu obhustayo yahlukana nokubhusta ulaphe inkinga leyo ngaleli ikhambi ke uzo laphe kube indoda ndo lapha ke eCameroon ngizokunikeza inombolo ocupha nje ngepen nephepho kwamanje izwa la
1: ngiyeza baba ngiyabonga ukuthi mina vesi ngiye ngaba nenkinga yokugula ngigula ngesinye anginayilonda esinyeni ngoba ngaze ngalala esibhedlela kweminye iminyaka so esinye nje vesi siyangihlupha manje ngiyabona ukuthi indlela asebenza ngayo kodwa kulala kade ngingalali ngendlela engilala ngayo kahle manje hayi hayi hayi hayi hayi wona yasebenza ngoba nje kade ngingalali mina nje ubuthongo bambe kuphela ngo-12 kuze kushaye kuseni sengihleli ngihleli e-dining room angizazi fanele ngenzeni ubuthongo nje abukho abakho manje sengilala ngiphaphama hawu sekushaya u-6 ngisalele mina bekushaya u-4 sengigijima emnyango nje ave ngilalisa kamnandi ngiyabonga baba ngiyabonga
2: awu ngiyabonga mbonambi sengiyakahle nase-toilet yaze yangisiza ilavida efonini ngiyabonga ngiyabonga ngithengela imegasithi ngithengela imegasithi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga imvula ngishintshiziyo ngiyabonga
3: ngizwakalisa ukuyibongela kakhulu kumaphilisi impesu impesu ngiqale ukuyisebenzisa ngangithenge amabhodlela awu-6 ngazitshela mina ukuthi azongisebenzela ngizoba right. Thi sengiwasebenzisile lawo 6 ngahlangana nomama ngathi ngiyazama ngabotayi akalungi. Ngabuye ngaqala phasi ngalanda omunye u-6. Ngithi ngizawusebenzisa-ke lo 6 uthe ungakapheli nje wafika futhi umama nami sengizizwe ukuthi hhayi sekuqala ukuba right kancane hhoyi mefika umama hhow sajabula nomama and sekujabuleka ngale ndlela ukuthi akubi into yaka-1 sengiyoshaya nje noma u-3 noma u-4 ngikhululeke nje nomama hambe ekhululekile so ngibonga kakhulu wababa mpisu ukuthi impisi iyasebenza ngempela ngase ngilahle ithemba ngalolu 6 lokuqala ngaze ngabuyela ngafona futhi ngabuza ukuthi akukalungi kani kwenziwa njani makunje ngabuye ngaqala phasi lokunye u-6 awo
0: ya ubambe lapha ke nombolo inombolo ona ku WhatsApp lapha ke khona le nombolo u-073 454 3939 iphinde u-073 454 3939 ubhale nje lapha kuwhatsapp ushusike lapha ngingowesilisa ngihlala e-Mount Royal noma ngihlala e-Duffs Road kwamashu ngicela ukuze lapha-ke impesu vendor herb ngayithola kuphi ngamalini ma ngowesifazane ushuke ngingowesifazane ngihlala e-Namibia lapha-ke emawoti ngicela ukuze lapha-ke yes ila video for women ngingayithola kuphi ngamalini siyabonga kakhulu sikhathi it's exactly 5 minutes before izindaba ngikwaziseke na kanjani kusasa ngikhona ekuseni ngikhona lapha ngentambama ngehora lesithathu mawe ngiphuma nje la uxolisi ukhona then mangabe ephuma lapha kumxolisi ukhona lapha kusindi 1/2 pint then mayephuma umashez ukhona lapha-ke ugambusha omkhulu ngo-12 to 3 then ngo-3 to 6 ukhona umangubane ngo 6 to 9 ebusuku ukhona lapha kuphethe zonke impolompolo ukugagasha uluqa then lapha ebusuku ukhona lapha kubheka izitha umphiliseni umagayi we-TV umagayi wezidomzansi uyamazi uyayifela kalengoba Johnny Nash Rock Me Babe. You know what? I believe tomorrow will be a better version of myself. I'm out of this place. You ensure happy Friday, happy weekend.

0: ntambama ngibe ke lana ke zemidlalo ngithembisa ukuthi ntambama kusigeqa magula drive show uthandeka uthi ke wakhumalo uzobe khona nezinye zezemidlalo ngakolamuhla ngothi ube nempela sonto emnandi
1: hayi ibhola leli
0: hayi ibhola
1: ibhola la ngempela
0: qalile
1: yeah omunye ubonakale lapha ya eCape Town eqhubi inqola inenqwa bayekhwama kodwa manje wabona ukuthi uhambe neuniform ubonza ukuthi uhambe neuniform yeah ngaxayitha kodwa ke ayikulungile bese ngasabole ngani mhlambe kamthetho wake iuniform uma kuthi umthetho usanaye ngoba yena nginesiqinisekiso incane
0: awukade
1: no mina ngilungile siyabonga kakhulu mfethu oh noma ubengaboleka eka khona lo sanda kufika
0: bani mole bani basanda kumsayinisa
1: nongcola boleke yakhe yabona mhlambe kuzoba ngcunyana
0: kodwa ke yeah hey shotsa umuntu sazodla kahle kusini babugubani
1: sekuyileso
0: skathi
1: bamgubani usuyiqhawe lethu ngoba thena hey kuyabheda mfethu ubona nje manje siyokwakha enye injinga yeah so Sembe wena ke mbuvu.
0: Khona umuntu ozoba nempela sonto emina.
1: Hayi bomfethu. Yeyo. And kuye manje khona umuntu ubani umdladla. Yes umdladla. Uyena ogxuma because uyena simnikeze lo 5000 lo oqala. Yes umthokoze simdladla.
0: Hayi wena.
1: Lapho bese emsebenzini ngicabanga.
0: Wa.
1: Yaba?
0: Ha.
1: Lapho bekukhona unomvuselelo mbatha. Cinga lakhe livela ngena ku voicemail.
0: Ah, mfethu.
1: Uyabona? Le besikhuluma ke ngayo. Yabo.
0: Qinisa udolweni.
1: Cabanga nje, cabanga ivela ingene ku voicemail kanti kahle kahle network, hayi ngoba uyivalile.
0: Ish.
1: Uyabo?
0: Ah.
1: Hayi ngoba uyivalile.
0: Mhlambe bekhamba ugesi.
1: Mhlambe bekhamba ugesi. Ah, kodwa Eskom. Yabo sokhala ngo Eskom or mhlambe uzokhala ngo Masipala, I don't know, depending sekuthela ugesi akusebenzisayo. Yiwona muphi? Yeah. Lungile siyokhanda ke enye injinga ke nje manje sabona kakhulu ke noTobeko umsakazo yizwe lomzansi uhlelo imbizo asami sokhipha imali u 5000 rand naba kwa Standard Bank
2: imbizo breakfast show business
3: eh ami business bengisebenza ngisho applyela imali eUIF ngathatha yona kume yabo 16000 ngaya ema plaza nangakithi ngathe ngamathole ngayo 11 angakafuni ukuzikhipha njengamanje ngisafuna ukueda futhi bese ngiyawudayisa inkomo uyazi nami umuntu uyidayisa
1: unayo kodwa indawo eyanele
3: ya ekhaya hayi umhlaba mkhulu
1: ngokwe plan azobe eseqala ukudayiseka emva kweminyaka emingakanani
3: I think it's after 3 sengifikela nawo wona yemanje angisaziboni futhi ngiwadayisa kodwa kufanele ngiwadayisa ngaphela i-vision yami ukuthi fanele ngithole imali
1: baningi abantu ababeka imali bethi badlala istokfela senyama and bathenga zona
3: yebo ngoba sengigijima ko 16
1: wow
2: shanduto sa stressless njalo ngomsombulu kunyaka ehlanu ngo 6 ya ku 9 ekseni
1: right 8:41 sona skatsako. Now so kipa ke imali ke naba kwa Standard Bank ekseni emsakazweni wakho ingxoxo. Izulu eMzansi ezike sekuyisona ke leso skathi ke leso soku uvuleke okuningi nge Standard Bank njoba ke bene banking app ke yabo endike inakho konke okudingayo esandleni sakho. Uyakwazi ukuthenga i-airtime, ungathenga ugesi, ungathenga ama voucher, ungadlala nelotho kanjalo ke nokunye ke konke ukwenza endaweni ke eyi-1. Right? Endike kuphephile futhi ke kuvikelekile nje ukwenza endaweni ke eyodwa now ungenza okuningi kakhulu ke ngeStandard Bank banking app noma ngabe ke ukuphi noma ke ngasiphi ke isikhathi ungafaka i-airtime ungayi data noma uthenga amanzi prepaid konke lokhu kwenza kalula kuphephile futhi kuvikelekile ukwenza nje khona la esandleni sakho futhi ke namhlanje ungaze wenela ke imali engafinyelela ku 5000 rand ngokuphendula umbuzo nje imali na ke neStandard Bank i-banking app yakhona bukhoma emoyeni soke njengamanje ngizobe sengifanele ke nomunye otheke wangenela imncintiswano kwethu iUnlock Your More competition la ke bekade ethumela khona ke umbhalo othi hashtag unlock your more nge WhatsApp number kule nombolo 0642904689 uma wenze kanjalo usethubeni lokwena ke imali engafika ke ku 5000 rand njengamanje angiphinde ke lo mncintiswano ungenela kanje ubhala uthi hashtag unlock your more okay futhi uclick ibutton lelithi leli lika lika hash right ufike uclick elona bese ubhala uthi ke unlock your more uthumela lapha ku WhatsApp 0642904689

0: expire emva ka-10 years ngale ndlela okuchazwa ngayo. Bese kuthi lezi-ke iy'moto ey'nesisindo nalezi ey'thutha umphakathi kuzokhuleka kume njengoba kunjalo.
1: Yeah.
0: Futhi mina kunika inkinga ngoba nalapha kuba kumanzini ngihoxise umbuzo ngenxa yokuthi isikhathi kwamanzini singani, so ngeke ngathanda ukuyikhuluma into eyiphindisayo ikanjalo futhi ngeke ngibe nasixazululo. So ivele iy'nkinga uma ukhumbula njengoba ngayiveza nale ye-PDP ukuthi kwakubona basinikeza akukho la kwenziwa khona i-training ye-PDP. Kodwa sikhokha imali eningi, sikhokhela i-PDP. Kodwa uma njengamanje mesekukhulunywa ukuthi kugwenywa izingozi ngawo la malayisensi, yingakho so ibukele futhi umntu ukuthi lekuhlungu khona ye-PDP. Awuqashwa ungenayo i-PDP. So-ke uma ngiphumela esikoleni noma ngisengikhulile mhlawumbe ngisebenza ngidohoza khona ngiyithola ilayisensi ngihlala isikhathi ngingasebenzi, ngizoyikhokhela ngani i-PDP lo 2 years ngoba phela ngizothatha 2 years futhi ngihlezi ngingasebenzi i-expire. Kungani ngempela kungabanga-ke noma nethuba noma nomthetho okuvumelayo ukuqashwa komuntu onelayisensi mese kuthi-ke ngomholo wakhe wokuqala kube ukuthi inkampani ibambayo noma ngayiphi indlela kwakungenziwa ngayo ukuthi aqasheke engenayo i-PDP ngoba uzokuthola kunzima ukuthi uthole umsebenzi ngoba vele i-PDP awunayo, ukungenayo imali okwenza i-PDP. So izinto lezi bekufanele sizilwe, kodwa njengamanje kwalolo hlelo asazi ukuthi sesizoma kuphi ngalo ngoba sesingongena kuphi manje kwi-ARTO. So uyabona-ke ukuthi besibe nesikhathi esiningi esingakwazanga ukusebenzisa ukuzilwa lezinto, kodwa manje sesingena futhi ohlelweni esingalwazi noma sisazoba nalo ithuba lalokhu ngoba okunye nje kuyo nale mese kuthelele iy'moto futhi imixolisi. Yingani ungekho nomthetho ongivumelayo mina mnikazi wemoto ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi nginemoto emile ey'tinini ekhaya kuzongithatha u-2 years noma u-3 years kuyilungisa, angibe ne-option laphaya kwifomu yokuthi cha le moto for 2 years to 3 years ngeke niyitholise emgwaqeni. Uma kungenzeka kube njalo ngingayiphawunda ngiyivumele mina ngoba ukuyithola sengikhokhela imoto eme kumastendi ngokuthi kufanele ihlezi ilapho, hhayi leyo nto ayiwulethi umqondo futhi ubufakazi bokusicindezela. So yilapho nje futhi imixolisi engibuka khona ukuthi sabahlali kuzoba nzima kakhulu ngoba njengoba ngempela ilayisensi isiphila ngayo esekuchazile nomningi abe yakuchazela kumanzini ukucaciswa kwamabhonzi kuzokwenzeka kanjani. So ngifikileni yalo sokuqala nje kuthi uyoshaya uDisemba baningi abantu abazobe sebephelelwe umsebenzi ngoba uma usemgwaqeni njalo nje kuthiwa wena umuntu ozoba reckless ngale ndlela abakubeka ngayo, kodwa lokho kushajelwa nje lawo maphuzu amancane kaningi kumxolisa ngengehle besikhathi lezizingane. Ngiyabonga bhuti
1: Longile, my brother, sabonga kakhulu mfet.
0: Sure.
1: Alright, it's 4 minutes away from 9. Emsakazweni wakho wezingxoxo izwi lomzansi ku-98.0. Siyabonga-ke. Cishe kuzoba ngokugcina lo ngimthathayo. Sawubona.
2: Okay, Tom.
1: Molo, sawubona bhuti.
2: Sophile Mageba.
1: Sha, Mageba, sikwamukele.
2: Yabangazi ngendlela ipolitiki thina abantu banezinsuku sezile sayithatha ngayo. Sine sayithatha ngemizwa kakhulu kanti i-about issues. Makedama siyambonga umkhwanazi ngokuthi akhalela amafayili akhe bese ekhiphe yonke into engaphakathi embuthweni wamaphoyisa. Kuyahlekisa ukuthi i-narrative ephushwa osoze indaba particular iyenza izimthini somphakathi cinge sikuziba nje ukuthi kuno-president la ubekwe uMadlaka. Uzile ngezakwethu engena lapha uSikhangane ngokomfowethu. Cha, uyabonga mpela, uyajika ngayithi uhulumeni. Nofuna simbonge president Cyril Ramaphosa Makhedama ngokuresponda kule yanto yomfanazi. Waresponda correct. Wasibekela i-charge correct. Kesha nalo laye laba namachaphazelo ukuthi i-CR17 payroll, kodwa-ke this time sengathi hhayi abonakali akhambisani kahle indlela enenza ngayo li-genuine nje li-neutral lezomsebenzi we-state. So mna ngiyafuna ukuthi masizingena sipolitika masithi siyapolitika ngoba ipolitiki ithi you just discuss issue not umuntu. Yabona ukuthi imidiya bonke abantu bafuna ukuthi upresident wezwe noma kuthiwa ukhorekta nganayo khona funa kujikela ngale mva kwethiwa sibonge okunye kusambonge umuntu okhorekt because sinale nto ukuthi ipolitiki siyithathe njengenzondo sivilayo njengepolitiki uma beshiwo umuntu osimthandayo sothi ubheda kanjani, so awu-right

Sho mna nika njalo lengoma singa emsakazweni izilomzansi uyayizwela ngempela unqulo khangelani nizibone emsakazweni izilomzansi ngalengona komosanda kuvulela umsakazo siyakubingela ohlelweni ungene kahle kakhulu ngoba nathi siyangena ungena nje nathi siyangena emsakazweni wakho onqa phambili sibeke lapha ke egamancane kwehora sithola indaba eyifingqiwe nohlobusile wakwalishow yena ke esigijima naye ngalesikhathi Ongabe ke ukwenza nje ukuthi ugijimiye lapha kule nombolo yethu yomlingo e-0638208448 ufike khona usitshele ukuthi ubani uzalwa namhlanje. Ithuba ngene lesikunikezela lona njalo ekuseni emasingeni ohlelweni ukuthi udlulise ke ilokothi ezinhle uyibhekise kulo omthandayo othi namhlanje usuku lakhe lokuzalwa. Mhala lisela umfisela ke impumelelo nenqubekela phambili nokuphindaphindwa kweminyaka yakhe. Ubani uzalwa namhlanje na? Ungathumela kusibhalele noma wenza kube voice note sobe sesithatha njengoba injalo sidlulisela ngqo kumnikazi wayo mafisa ukusithinda uthi 0604807164 uyakwazi ukusithinda angiwaseke mlalela ukuthi uyakwazi ukusithola ey'nkundleni zokuxhumana futhi ke singakuthakasela ukuthi ube ingxenye yethu nakhona ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi ke uye lapha kufacebook usithola ngoizwi lomzansi fm ungafike lapho like usifollowe singakuthakasela kakhulu lokho nalapha futhi ke ku X nakhona izilomzansi FM uye nalapha ya ku TikTok izilomzansi FM na ku Instagram izilomzansi FM ukulandelwa ngoba ngasithokozisa kakhulu ikhathi ngekhathi uyayithola izinto ezenzakalayo sikuthatha sikubeka nokuba nje ingxenye nakhona ungayidlulisa imyalezo yakho nakhona sophinda sigijima siyoqalaza nakhona ukuthi ngabe ufike wathini njengomlaleli omsakazo izilomzansi FM kwabazalwayo ungakwazi futhi ukuya khona ekhasini lethu ufike usitshele ukuthi ubani uzalo namhlanje

0: Ege, ukhonza inkosi ngeke sike kukhonza uJesu. Kodwa ke asibone nangumlaleli oyithembayo, sawubona.
1: Masindi.
0: Hi my baby.
1: Yeah. Mina ngutime.
0: Utime. Awaka bani sibongo.
1: Waka sithole.
0: We Jobe.
1: Yebo.
0: Uyazethemba namhlanje ukuthi uzogudluza umbothe sehlale kangaka.
1: Ngiyafisa ukumgudlula impela sekusuka inyanga nje yethu thina abantu besifazane. Useyihlalile abesilisa abaqeda. Sengifuna kuqala abantu besifazane.
0: Injalo lento Thaini?
1: Nje, ngifuna mina ukumgudluza ngosifiso ngcwane.
0: Ethini usifiso?
1: Khona le ngoma yathi kiyeka amanga.
0: Ethi yakuqamba amanga.
1: Yebo.
0: Ngoba nasesontweni uqamba amanga.
1: Esontweni uqamba amanga nasemsebenzini. Nasekhaya uqamba amanga.
0: Ngikuzile Thaini, masingamthola uncwane esho njalo sikunikeze yipi?
1: Unginikeze lethi ngoJesu wami, baba ngiyabonga.
0: Eshawa uyena futhi uncwane.
1: Yakho uncwane. Yebo.
0: Ngizwa kahle kakhulu Thaini. Ngicela ukuthi weThaini ke uhlale eduze komsakazo. Uzu ukuthi kuyohamba kanjani ngoba kulele kubalaleli.
1: Impela ngiyathemba abalaleli abesifazane sizoyiqala nabo inyanga yabesifazane.
0: Usho kanjena?
1: Hayi, ngiyathemba kanjani.
0: Kulungile sithandwa sami, siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga nami.
0: All right, zimbili ingoma babili abalaleli. Njengamanje ke mlaleli. Ake ngivele ngigijime kanje. Umbatho ke lo. Ekalile sohlangana khona. Usijumana lo. Ujumbo.

0: izwi lomzansi.
1: Msakazweni wakho usalalele izwi lomzansi. Asihambe sothatha imiyalezo yakho umlaleli sesiye maphethelweni nodaba lwethu. La inzomsakazo sanjelwe usocial worker uLindo Kuhle oqhamuka kwa Lifeline sikhuluma naye siphetha siphothula inyanga yamadoda inyanga kaJulayi nanjengoba insuku namhlanje zo-31 kuJulayi ka-2026.
2: Ngiyabingelela sesimasindi, ngiyabingelela nabhuti lapho studio sesimasindi, ngicela ukubonga nje. Yazi ngiyaluza ukudaba labhuti loyo, nkosama akasakwazi ngishuke emsebenzini kahle usabela umntwana. Kodwa nje sisiyazwa vele wayiqoqa lento wayenza nje ukuthi ngempela lo bhuti udinga ukusizwa manje. Hayi indaba ukuthi kufaneka alandelele lento ekade ubhuti ethi uyazama ukuyichaza but wabuyisa nje. Nabuyise, ngiyacela nimsize lo bhuti osesimasindi, uyisibusise ey'mpilweni zethu gogo, ngiyabonga. Yazi ngisathi ngisazosho nje ukuthi nkosami ngeke nize nimsize ubhuti, wavele wayilungisa nje. Ngiyacela nkosami Bandla niqhubeke naye usesimasindi nje. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga nje. Into engifuna ukusho, ngiyabonga umama lona uDube eMhlanga, ngiyabonga mntanami.
1: Asibonge kakhulu mama Dube, sithathe nango futhi omunye umlaleli sizo ukuthi uthini.
3: Hey, Mrs. Masindi, nginibengelele nomfowethu lo. Yazi cabanga. Ngicucela umhlukumeze engimaziyo ukuthi ayahlukumeza lo. Uhlukumeza umuntu wesilisa. Ngithi naku kulalela uhlelo lakhuluma ukuthi nokuthi nathi sinawo amalungelo. Kunabantu imali yabo abangayiphathi ephathwa abanye abantu abangayithuka abahlukumezekayo imihla namala. Uthi umhlukumeze basuke bethanda phela bona, suke bedlisiwe. Uyabona nje umuntu unjani? Yabo? Umuntu unjani? Lowo muntu njalo ukhulisa.

0: nanga ezadla uphoqiwe umsenze leyo nto phambi kwethu
1: ngiyacabanga ukuthi lo muntu uyadinga ukuthi bamsisi ngoba nangisho ukuthi phambi kwethu kusho sikhona abakwaziyo ukuthi uyahlukumezeka ngako lo muntu wesilisa ukuze lo muntu wesilisa angagcini esefike ekugcineni kwenhlungu ayizwayo bese sibona izenzo ezibhlungu ngiyacabanga ukuthi bafanele ukuthi bamsize
2: bafanele
1: ukuthi bamsize bamtholile usizo ngokusheshsha
2: ngoba bayabona ukuthi uyalidinga
1: yes mhlambe ke asithathe ithuba sibonge siphethe sigoqe ngiyafisa ukuthi usinikeze inombolo angakwazi umlaleli ukuthi njengamanje umuntu osiliso lalele onako ukuhlukumezeka cishe ngenxa ukuthi silalwa isikhathi baningi abantu besilisa siyayibona nemyalezo abayithumelayo ukuthi baningi banazo izimo ababhekene nazo omunye ulalele njengamanje akakabi nayo yona imali ukuthi angakwazi ukungena naye adlulisa udaba lakhe kodwa ukuthola inombolo kuzomsiza ekutheni akwazi ukuthi isimo sakhe masi right akwazi ukunthinta ngoba injongo ukuthi akasizakala umuntu olalele ngalesi sikhathi ngoba kuyenzeka ahlukumezeke umuntu athi angazi ngizokhala kuzwe bani kodwa nina njengo lifeline siyabonga ukuthi nithi nivulile isandla ukuthi khala sizolalela khala solalela siyivula indlela
2: kunjalo sis Masindi and siyaqinisekisa siyathembisa siyayibophezela njengo lifeline ukuthi akasondele kuthina sizokwazi ukuthi simlekelele baningi abalekelelekile baningi baningi baningi ngizoyishiya inamba ngenxa yesikhathi abantu abazokwazi ukufona kuyona noma ngabe ukuphi uzofona kule number then bazobe sebeklinka noma sebexhumanisa no social worker oseduze nala ukhona ukuze sizokwazi ukulekelela inamba yaka lifeline Durban ithi
1: 031 303 1344
2: ngizoyiphinda ithi 031 303 1344.
1: All right. Angakwazi ukuthi ashayele nje kuleyo nombolo.
2: Beshayele kuleyo nombolo nje noma ngabe ukuphi bazomlinka nje no social worker oseduze naye kwenziwe appointment ukuze ezokwazi ukuthi abone no social worker akwazi ukusizakala inkinga nayo.
1: Siyabonga kakhulu. Asibonge kukhona nomunye social worker oqhamungayo othi Home Affairs. Ngicabanga ukuthi ukhulumela kulolu daba noma inkinga yomlaleli kade ekhuluma ngayo. Simdlulisele futhi naye inombolo yakhe kuyena. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi naye uzama indlela ukuthi asizakale lo mlaleli. Siyabonga kakhulu isikhathi nisinikezele sona njengo lifeline kumsakazo wezilomzansi ukuthi nizoshare nathi usizo eninikezelayo emphakathini. Nokuyibophezela kwenu ukuthi abantu bakwazi ukusizakala kwingcindezi yonke abangayithola bekuyona ezimweni ezihlukahlukene ezempilo ikakhulukazi kule nyanga yamadoda esikhuluma ngawo ukuthi nawe yakhe banalizwi lokuthi aveze inhlungu yawo aveze ukukhathazeka kwawo njengo lifeline nivulile izandla kuloko siyabonga kakhulu
2: umsakazi
1: all right mlaleli simkhipha kamnandi kanjalo isambe lisethu ke besinaso la emsakazweni wakho lomzansi 98.0 sikhuluma naso siqhamuka ke kwa lifeline uyasithatha ke uyasibeka ngezinto ekufanele masiqaphele ngoba ziyahlukumeza kubantu besilisa ukuthi futhi ke

0: sithi ke izwa umehluko ngaso ke lesikhathi
1: abantu abasale ekhaya kwangomalume kwakunokungazwanisisani kahle ke lokuthi sengineyngane nami sengizele kwasekumele ukuthi ke ngihambe nami ngiyofuna yami indawo yokuhlala because akusafana thi kasade khona ugogo cha ngathatha isinqumo sokuthi ngivele ngibathathe ngibaphindisele makubo
0: nocingo ke olukhona la sakhuluma naye ke intokazi la mhlawumbe ke khona afuna ukukudlulisa izwi leli sabona uthe ingane ekamfoweni
2: yebo yamfoweni ngasethe emhlabeni
0: khona ongakusho la
1: ingane ihlala nogogo wayo kunogogo ohlala nayo
2: mina uma ngabe esihlele nogogo ugogo uhlobene kanjani ingane ahleli nayo
1: lo mntwana lona ngimkhulele esaphila umfa umfowabo futhi ngendlela zokuthi sina sebawuthu besine imfihlo zethu beyazi ukuthi ingane kuyona yakhe kodwa ube nemfihlo yokuthi ayikhiphe ngaphakathi kuyena naye engatshela abantu ubaba wakhe ubekho ngiyona bebekhona nabo babili ngibona ukuthi bengamyisi ubaba wakhe ngoba nami bengenaso isinqumeko sonaso naphakathi kwabobabili.

Kubuhlungu-ke ngohlobo olumangalisayo. Kubuhlungu kakhulu. Ngiyakhumbula-ke iy'ndaba zokuduka kwakhe zivela nakhona-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Kodwa-ke ithemba lihlale likhona ukuthi umuntu uma elahlekile usazovela, usazotholakala. Futhi ayikho into esuke ikhuleke ngaphandle kokuthi atholakale ephila, atholakale ephilile. Ayikho-ke into ebuhlungu njengokuthi atholakale umuntu kodwa kutholakala ukuthi setholakala kasekho.

0: le masindi uthi ke angingamposti uthi ngizokahlela uzothakathwa okay wena ngeke uzuthakatheke ngoba uthi wena kodwa uyakuposta azengadideka ngimncane uthi akangamposti uzothakathwa kodwa yena uyamposta ilapho ke ngidideka khona kakhulu ukuthi ithini into la
1: Nikelele ke emashezi kona umsakazo izwi lomzansi ku 98.0 FM. Cha. Mina bakithi ukuphostwa impela ngothande sisi kahle ngoba kuzokwenzeka ngihambe ngiqhuzuke uma umuntu osilisa impela eyishibo uqhuzuke phela awucaba ngeke usubone enye imbali lapho uyazibika athi we wena ngikubonile uphosto ubani you understand ngibonile nje uphosto ubani we yabo cema sekuvaleka bo ezinye izinto kuvaleka eminye iminyango cha nje ngithi impela hayi ake nikhulume iqiniso thuthukani banomsakazo lo la kumaphumulo enyamazane sibonge
0: siyalibonga iqiniso lakho thuthukani wazwala ikhulumo ngathi khona umuntu okukhombile othi khuluma iqiniso Sasa nangomnye umlaleli uthi ke sawubona masindi nabalaleli bezilomzansi uthi hey dadewethu mina ngithandi neze ukuphostwa ngoba nami ngiyiphosta uqobo nginezathu nje ukulalelisa izathu kodwa bangusasibalulela ngani lezi zathu uthi nginezathu ukuthi ngingakwenzi lokho ngiyabonga dadewethu yazi izona phela izathu lezi ngiyifisayo inkosi yami izona izathu kahle kahle hawo bakithi izathu ngiyayidinga Izathu izokwenza ukuthi siqonde kangcono ukuthi kahle kahle yini le edala inkinga. Angimingelele lemsakazi nabalaleli cha. Mina ngayivala nje leyo kuloyo enginaye. Ngamtshela ukuthi esami sithombe angisifuni ukuthi sintaze ko social media. Uthi ke mina ubaba wathi sithombe siyinsila ngamlalela. Ngakho ke angikudingi lokho kusho ke iqungeba ha wequngeba ngiyayizwa ke le yabona ke lo shuno khuphuka ngawo ukuthi isithombe siyinsila wamlalela umzali uhambe emazini omzali kahle kahle alright ngiyasibonga ke izizathu sakho ngiyasicela bakithi izizathu esidala ukuthi mawuthi awupostwa ingasiphi isizathu
2: angimngenele ezweni lomzasi ngiyabingelela amashezi nabalaleli lelo kuzane eyama eyincwadi ezokushayela kushuthi oseyishayile ngisacela ke ungibonise noba kusekusha kushuthi oseyishaye njengami nje ziya expire next year u-2027 kushuthi asikho isidingo sokuthi bazozengeza ngo-3 years more asikho isidingo sokuthi ngiye ku kwenzenye
0: All right ngicabanga ukuthi mlaleli nganoma ngikuzwa kahle yini kuthiwa njengamanje kusazoqhubeka kuze kube lo mthetho uyaqala ukusebenza so njengamanje usazoqhubeka umthetho kuze kube uyaqala lo omusha ukuthi usebenze akanoma ngiphendula kona nokubuzayo kodwa ngigijima futhi ngiyobheka nango umlaleli Manga ukuthi akunjalo cela uphinde ubuyele lapha kwinombolo ka WhatsApp ungibhalele umyalezo.
3: Angibingelele emadlaba ungcobo lo uhlahlaza amabhinqa ula eMaran Hill eLuganda. Madlaba ayi mina nginankinga ukuphosta. Bangizophosta umuntu engazi ukuthi ngibamsene naye anginankinga ngicade uyayiboneka nalapho kwi profile yami. Anginankinga nje nencane ngoba futhi na ku Facebook anginandaba kuya ngokuthi ubani ongipostile ungipostelani anginandaba nje ngoba izithu anginazo futhi nomuntu ongathi usebenzisa amapiki amenza ukuganga mase kulandela kuma details ngabambeka nje ukuthi aya kuyena ungcobolo kodwa uma kumuntu wami osenhlizweni yami noma kuthiwa yilunga le family line njongo yokungiposta nama yincathi ayibonela nje lapho uthi hayi ungcobo anandaba nokuposta kodwa kuya ukuthi umpostela ntoni
0: yosuke sinamandla into enjena yenziwa

0: Uyayizwa ngingoma hey ayi madoda ingoma ke le ethi thungisani bangani featuring uhlengo ushengo wasehlala nkosi shaka mnandi na njengoba ke wizwe la igama lakhe umaganga thishela ehe shaka mnandi kanjalo uthi hey umuntu oposta nayo lo muntu lo nasa sikade sivumelene naye kodwa manje segila umhlola useya ngiposta wena njani manje wenzani uganga athi sithathe nangomlaleli
1: akwengithathe leli thuba ngibingelele emadlaba ngiyathemba uyaphila lapha estudio ngiyaphila nami ukhuluma nomfana omkhulu endwethu esigodini sakwanyusondini ngihlala ezwelishaya emthinta inyoni engaziwa ngalo elanathi khuzwayo cha amadlaba hhayi anginankinga mina nokuphostwa umuntu wami ngoba lo muntu uma esuke ngiphosta engifake la kwifoni yakhe ukhombisa ngokusobala ukuthi cha imina akekho omunye imina andifuthi nami mangithola isithuba ngiyamphosta ngingabi nankinga kahle kahle ke mina ke anginalo uvalo ngoba phela umuntu wami futhi abekho omunye osawubuye ebekhona sishadile futhi ngaleyo ndlela njenganaleyo uma kuwukuthi siyaphostana ayikho inkinga akekho phazamisekayo uma siphostene ngiyabonga madlaba uphile nje kanye nabalaleli umfana omkhulu lo endwedwa esigodini sakwanyusondini mhlala ezwelishaya emthinta inyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo
0: Thank you, Nathi Khuzwayo. Izo sabona.
2: Sabona msakazi kunjani?
0: Siphilile njani nina?
2: Ngiphila kakhulu. Ukhuluma noMoses Khumalo ngela eSavanna Park.
0: Yebo Moses.
2: Ha mina msakazi yabona ngiyayithanda le if umuntu wami ezongiposta kodwa angifoste ngendlela enhle phela uma kuthi nami ngiyiphethe kahle. Yayibona
0: bathlona. Wena kahle kahle awunayo inkinga nokuposta.
2: Anginabo nenkinga nokuposta mina ngoba ngile nsizwa le eyiphethe kahle eyiqhenyayo futhi ukuthi cha ngensizwa
0: hayi
2: into ebalulekile yile ukuthi uma ngabe umuntu ezongiposta kanti uyena owenza izinto eyiphambene akuhambiye kahle lapho uma kunjani
0: ngiyakuzwa Moses uthi ke yena kana inkinga nokuthi apostwe ayike ngibonga kakhulu kubalaleli bonke abakuyazile ukuthi bangene babengxenye yohlelo basitshele bashare nathi imbono yabo malala nokupostwa ukuthi bayavumelana nokupostwa noma bavumelani ngiyabonga kakhulu ngoba vele iliqiniso ngicabanga ukuthi nawe mhlambe kade usanenkinga yokungazi ukuthi kwenzakalani mhlambe umuntu uyamposta ubone shaya amakhala uyizwile ke izathu angisho ukuthi izizathu ziningi abayibekile ehlukahlukene abanye bakholelwa ukuthi sithombe siyinsila yakho abanye bakholelwa ukuthi uma usupostiwe kugcina usudeleleka kanti umuntu okupostile bengena inhloso yokudelela abanye bakhala ngokuthi uma ngabe upostiwe ngaleso sikhathi lowo muntu okupostile enezinhloso zakhe abanye baba nezinhloso ezimbi ngalokho Abanye ke bathi cha bangabe ungiposta la kanti manje kuzosuka umsindo kwezinye indawo uyabona kodwa angifuni ke bese uthatha lokho kodwa uthi hayi okusho ukuthi naye njengoba enqaba nje yilesi izathu ziningi izathu la ezibekiwe abayivezile abalaleli abanye bathe banezathu zabo bayigodla bangayidalula uyabona so ungabe usuthatha leso negative ke ngalendlela le uyabona bese uthi hayi okusho ukuthi naye sengizwile ngizwe kahle emsakazweni kanti ingakho nje unqaba ngikupost besifuna nje ukuthi siqonde kahle sizwile ukuthi iningi labo abakuthandi ukupostwa

0: antu abanye ngoba ngiyaye ngithi iphuthe esikhulu esibuye silenze ngesinye isikhathi abantu abampisholo ukuthi uma ngabe istebhi sugibelile usuphezulu bese usikhahlela uma ngabe wenze njalo ke ufike kuthiwe ufuna ukuthi kube wena wedwa esigodini sangakini cha akulungile masenze njalo zikhona ke ezinye izinto engizenzayo for imphakathi ehlukeneyo ukuze ukuthi kungagcini ngami kuba khona usiphile kepha babe khona abanye usiphile futhi emva kwami ezinye zezinto lezi engizenzayo ke emsakazi kodwa ke okukhulu kakhulu okuyikona ke ngicabanga ukuthi ukuthiwa inyanga yamadoda njengoba sivala really ukuthi nakhona ngathi giving back to i-society noma i-community nakhona ezinganeni lezi ezizalwa yimi ukuthi ngibe ubaba oqotho ngiya ngithi mina ngiya noma ngizokuqala ngikusho ngesilungu ngiya ngithi if there's something esingayenza kangcono is to be better than our fathers kusho ukuthi lapho ubaba abe agcine khona mina angithathi ngiyise kwelinye izinga uma ngabe ubaba ngiya ngisho nje ngithi msakazi uyabona ngangiqala mina ukuze ubaba ozala mina ngo-2019 ethi uyangithanda ngoba into esingayijwayele kodwa ngangiqala kodwa owami engimzalayo umfana ngimtshela imihla namalanga ukuthi ngiyamthanda ngoba ngiyaye ngithi ngakha indoda ezoba ngcono kunami ikwazi ukuthi iphathe kahle abantu ephila nabo kangcono kunami indoda ezokhula amadodana amabili amadodana nami azokhula athi ubaba simaze nje thina sithathe sibeke senze kube kuhle kudlule kudlule lapho babeshiye khona ilokho nje ngiyange ngikwenze kuyinyanga yamadoda emsakazi
1: ubalela ku TikTok si live lapha ku TikTok izwi lomzansi ngalokwaloko futhi uzokwazi ithola ke ingqoqo yethu nalapha ku YouTube izwi lomzansi ngiyambona nje la no Fez gogo wabantwana uthi ke sisifundo singalahli ithemba kanti khona okuhle okuzayo siphetha inyanga amadoda sibungaza ke la namagalelo akhe la ushenge umageza ke ofundile khona nofisa ukusho nawe la nokukhuluma noshenge la sawuba
2: yebo sanibona njengakazi
1: siphelele
2: yebo akulizo lo lapha sasizingibulisa nabalaleli no nensizwa leyo mina
1: lezwe
2: mina nje imibuzo yami mibili ngiyayibongela ke mighty isemabhizinisi ngoba njengendlu yami siyathandaza ukuthi abantu ngathi ngokuna bangasabalala empilweni abenze lokuvulaka amabhizinisi umbuzo wami ngokuna uqonde kule nto yokuthi kukho inkinga ebukhona emthethweni manje njengibethi ufundele uba ngummeli abameli babonakala sebengawusawusihlonipha umthetho abawufundeleyo sebezenza into ezibheka ecaleni nje baninzi sesayibona bebhenisha emthethweni le nto kuyabonakala kukonakala kweza okwesibini le indasi yasematekisini hayi andifunika manje akona nto endiyinqwelela ndithoni lele ndalithupha nje uyiphupha ngendlela ebole ngayo so niyilungisa kanjani le nto ibe peaceful iyeke
1: lezokwenzelenyaa kona ngoba ke la nje asinaye la namhlanje nje ngimkhumulile esasigqoko leso kuzokhuluma ngayo imboni sibungaza igalelo
2: ukwazi njengoba kumbele anti flash book ezinye izinto esifuna uzazi kuba bayilungisa kanjani yabona
1: siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu ngathi ngizogodla lapho lapho khona umhlanga ngafana ngibe nalo manje ufuna sikhuluma ngaleso right kodwa ke mhlambe ke la okunye kwako ngakuphawula la Shenge
0: yeah no kuyiqinisa impela ngeke ngize ngikuzibe ukuthi bakhona abameli abatholakale bengenzi kahle njengokuthi nje mhlawumpe uthola ukuthi usegcine ummeli esefake isandla sakhe lapho engafanele asifake khona enkeceni mhlawumpe ye client bagcine sebexoshwe ekuthini babe abameli kusukeke lo muntu ephambene nomthetho ephambene nesifungo sakhe asithathaye ngoba mangabe uba ummeli kunesifungo sithathaye enkantolo ephakeme ukuthi uzole wenza izinto ngomthetho ingakho abanye beyithola sebe strike off noma amagama bese suswa emagameni abameli kusuke ku wrong kakhulu ke lokho ke futhi ke ikakhulukazi ngiyangithi mina umuntu onjalo usuke ngenazwelo lolukhulu ngoba kuyaye ukuthi uthole ukuthi omunye umuntu mhlambe ngenze example nje uphunyelwe u5 million kwa Raf awungitshene isuke sithi inhliziyo yakho uma ngabe uthatha u4 million wonke

0: Jagata Sabonga call. Right. Shange, siyakhona ke maphethelweni la ngokweni yethu la. Ubuholi bangempela nempumelelo. Kusho ukuthini kusiphile ebuthelezi namhlanje?
1: Ubuholi bangempela ukuhola ngokuqiniso kulabo baholayo. Ukuhola ungabheke inzuzo. Uyabona kunabaholi engiyange ngibukele kubona enabantu abaningi babengacabanga ukuthi lo abawolawo baholi mhlawumbe ngesikhathi bese yikhundleni bantshontsha imali banemali eningi umuntu mese edlule emhlabeni uthuke nawe ngizokwenza isibonelo ubaba uzalwa endlini yakwaButhelezi kuthiwa isembongombongweni kuthe inkosi leya kwaButhelezi uma ngabe idlule emhlabeni ngase ngibizwa ukuthi kunokubhalileyo ngase ngithola ukuthi kwiwili yayo yabhala ukuthi ngibe yi-executor ye-estate yayo inkosi engasekho umntwana wakaphindangene ngathuka kabike nami kodwa engifike ngakucosha khona ukuthi hey uma umholi
2: right
1: engathi ungaba umholi oqotho ekusithekeni ngaphambi kwabantu ngoba ngacosha ukuthi ungaze uyitshela ukuthi ube yibillionaire noma eyimillionaire kodwa akukho ukutheni abenakho egameni lakhe umholi ke loyo umholi oba umholi ekusithekeni naphambi kwabantu uhole ngokuqiniso uhole ngobuqotho ngoba obunye ubuholi esibonayo obungekho noma ungalungile lokho sibona kumadla ngakhomishini ukuthi sikuthathe sikubeke bese wena uthi cha ake ngibhekele mina nomndeni wami so ke ubuholi akudinge ukuthi futhi kube umholi onedumelo seyaziwa umhlaba wonke umholi ebandleni okulona umholi emndenini wakho umholi emphakathini okuyena umehluko uyowenza waziwa udumile noma ungadumile ngiyangithi ke kufana nokusend i-email lapha singabameli ngiyangithi uma upress i-button elithi send kufanele kube ukuthi leyo email oyisendile yokwazi ukuthi uyimele even 20 years 30 years uyidefend down the line kanjalo ke nomhola abantu kufanele uhole ngendlela yokuthi into oyenzayo yokwazi ukuthi uyimele mese ubuzwa ngayo 20 years 30 years uthi cha lokhu ngakwenza ngoba kwakuyilisi sizathu yibona kubuholi ke esingiya ngibukele kubona bese ngithi baningi bakwethu abaholi abahle abahambile phambi kwethu asisike iphetheni awukwazi ukuthi uthi akukho lapho engabukela khona akwazi futhi ukuthi nathi njoba siphila emhlabeni ukuthi singabe yisibonelo uma mina ngibe yisibonelo einganeni ezangasekhaya nazo ziyoba yisibonelo kwezinye izingane ezikhulayo ngaleso sikhathi esihle asiwaswela ama role models asikwazi futhi ukuswaswela ama role models emphakathini wethu yilokho nje engingakusho umsakazi ukuthi masingabaholi asibe abaholi abahle phambi kwabantu nasemfihlakalweni ube umholi uyimele into noma ngabe isiphumele obala okade uyenza ekufihlakaleni ngiyathokoza
0: funa masibuye ke endabeni lashenge siqoqeke lana ke siphendula nje wona kumbuzo lo ukuthi uma ke intsha ilalele njengamanje ihlale edolobhaneni noma ke endaweni yasemakhaya nayizizwa ukuthi hayi inselelo zingenhla iphunyuka kanjani njengalokhu nawe waphunyuka Hlobisile Warshots uzosiphakela ke indaba zokugama nqakwalo kwihora lokuqala njengalokhu imzosi ngamashumi amathathu shayela vundla ke elokuqala ohlelweni kikusasaleni
3: izindaba zokugama nqakwalo kwihora lokuqala ntambama nohlobisile elishozi sawubona mlaleli
2: inhlangano yomphakathi ithi into eyenza intsha ingavoti ukuthi izizwa inganakiwe. Kanti ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uThembeni Madlopa Mthethwa uthi kubalulekile ukuthi kube nokubambisana ne

0: uvolunteer ama services ami ngoba wenzelani kwi CV yakho mase kuphuma ithuba usuthi mina ngine 6 months experience. Awusipas experience yebo kuphi ezilomzansi ngenzani ngi freelancer khona ngenzani ngakhuluma nobabuxulu ngathi mina ngicela ukuthi ngibenzele i-marketing usuyabhala leyo experience onayo inkinga abantu bakhala nge-experience kodwa akakazi acele kumfo wabo noma kumzala wakhe imali yokugibela athi mina ngifuna ukuvolunteer la ngifisa ukusebenza khona ayikho inkampani engathi no uyabona njengoba mina nginenkampani nje ngenze example isiphile funerals ukufika umuntu athi mina ngifundele ilokhuzana public relations uma ngabe nginali desk inayi computer ethi ufuna angathi ngiyazi mina mina ngitholani mina ezomnikazi wenkampani ngithola umuntu ozongisebenzela yebo mhlamba anginayo imali yokumkhokhela so ngethwa leyo service mahala kodwa mina in return lo muntu utholani uthola experience uma ngabe mina sekuvela i permanent position la ngaphakathi ngizoqala ngayo ukuqasha uma ngabe kuvela enye i opportunity ngaphandle akasabhali ukuthi une qualification kuphela usebhala nokuthi ngiyasebenza endaweni ukuthi futhi aga mayethanda angabhala nanokuthi uyavolunteer angabhala nje athi uyasebenza ngoba vele uyasebenza ngoba every day uyavuka aye lapho umehluko ukuthi hlabha kaholi uma ngabe nginayo inkece ngamnikeza lokuthi uyi stipend futhi manje ama company useyakwazi ukuthi ngithi ngizovolunteer la bese ngiyabhalisa mhlawumbe nje ngenze example uma ngabe ummeli ufundele lo uyakwazi ukuthi uye kwi law firm ufuke ukuthi ngicela ukuthi ningiregister ama articles bese ubhalela lokho esasibiza ukuthi sibiza ukuthi law society kudala ukuthi bakuxhase bakunikeze istipend so ingqondo yethu kumele ukuthi ishintshe kungabi ingqondo yokuthi mina ngiyofunda mase ngilindele ukuthi ngiprepare iCV buka iopportunity lapho uhleli khona ungazi ulinda ukuthi uzuyoqasha ngoba uzokulinda ingonaphakade msakazi
1: so kwanisa I know awenza amakhimenti enkantolo
0: yes angithi kodwa uyayibona siqala kuphi
1: hayi
0: ngizwe uyabona siqala kuphi ngithema ngisesikoleni ngathi kumnikazi wama campus queen ngathi mina ngabuki opportunity ukuthi o driver bakho abalitholi ithuba lokuphumula ake ngibe i reliever yabo
1: bambo vumule
0: bambo uphumula
1: mina usiza o driver usiza wena
0: uyabona baka jabula nabo usibathula ubaye ekhaya so ke yilokho engishoyo ukuthi uma uzolinda ukuthi ulinda ukuthi uzozuqashwe ngiyange ngithi mina ungcono umuntu othi akumi oza kumina athi she ngicela ungiphi 1000 ufuna ukuthenga lo mshini lo i wall lo lomhlopo ogunda noma athi ngifuna ukuyo stock eChinatown kunomuntu othi she ngicela unikeze 1000 ngithi ufuna ukwenzani athi ngidinga nje ongama cent ngoba lo othi ngifuna ukuyo stock kuyatshengisa ukuthi khona lento ayiphike afuna ukuthi empilweni abe yiyona uma ngabe umuntu ethi kumina ngifuna ukuyo volunteer ezweni lomzansi ithube ngilitholayo ukuthi ngingene ngo 2 AM manje ngihlala kwamashu ungakwazi ukuthi ungincede ngemali yokugibela angiholi kwizilomzansi lo muntu ngiyamncamela ngoba kusasa uma ngabe sekuqasha kwizilomzansi bayoqala ngaye ngoba sebemjwayele noma komunye umsakazi bayoqala ngaye asiphume kule nto abantu abasha yokuthi ngine qualification bese uhlala ekhaya bheka ukuthi le qualification yakho ingakusebenzela kanjani usalinda umsebenzi okubalekile ugaina lento ekuthiwe experience
1: shaka Shange siyabonga kakhulu. 1 minute manje kuphela. Unginika wona. Yabona uze thulu uyazenza enkantolo sengibone kahle. 1 minute manje nginika wona. Ukhulume nalomuntu wesilisa, nalendoda ewubaba, ewumama kumanje. Ngithi kube khona amadoda otholi uhlabu uma wengane wedlule emhlabeni njalo njalo thothi ubaba uye waziyo nalengane zakhe ezinye zase zamantombazane uyazi ngebe nezinto ezibelikhulu ukukhuluma nowesilesi uthothi ngathi dinge kumala kodwa nje ugqugquzela ulobubuhle nokwenza kwawo
0: kunesizathu sokuthi uJehova wathi siyoba zinhloko kunesizathu sokuthi uJehova ukuze abumbe noma adale uEva ngokwamaKristu kodwa wabiza ukuthi akhiphe ubambo kuAdam kwakusho ukuthi lokho lowesilisa

0: uwesilisa kodwa futhi unakho okokuba wesifazane. Ngoba ube lo wesilisa wayengenakho kokubili, wayezomdala uJehova bese futhi ambumbe nje uEva angamhlanganisi no angakhiphi okuthize kuAdam. Kusho ukuthi uAdam wayenakho kokubili. So ke ngamanye amazwi ngithi kulomfwethu noma wesilisa oyithola eidlala zombili lezindi lama role akulona iphutha njengoba uyikhanda ingoba uyazi ukuthi khonana emsileni ngoba uqala phezulu kwehle kodwa isikhathi esiningi okuphansi kuyayengazi ukuthi phezulu kuqhamuka kuphi. So ke uma ngabe umama mfowethu uyithola ukuthi umama wasekhaya engasekho ukukhulisa izingane zikhulisa izingane ngokukhulu ubuqotho zikhulisa izingane zingayiboni isikhala sokuthi umama akekho. Abantu besifazane bayakwenza ke nakho lokho. Nathi bakwethu asibe khona uyazi umsakazi sengivala. Ngiyaye ngithi mina ayikho ingane ezalwa yimina eyozalwa ngingekho. Ingane ezalwa yimina ngisuke ngikhona ewodini. Whether kuvumelekile ngokwesintu noma akuvumelekile, that's a debate for another day. Kodwa ngathatha isinqumo ingane ezalwa yimina.
1: Yeah.
0: Inkaba yazo isiwa yimina ewodini.
1: Yeah.
0: Yebo. Ezalwa yimina nje ngoba nginalento ethi let us do better than our fathers. Uma singasuka senze ungcono okwenziwe abazali bethu siyoba namadoda ayovikela imndeni yawo angeke ihlukumeze imndeni yawo siyoba namadoda ehlangana nomuntu wesifazane ehamba emgaqweni ngo12 ingaboni ukuthi ngingamgebenga ingaboni ukuthi ngamhlukumeza ngoba iyazi indlela ubaba waya ekhulise ngayo indlela engikhulisa ngayo umfana wami niqiniseke sokuthi uyoba okungcono kakhulu kunami. So ke uma ngabe uyithola umuntu wesilisa oyithola ekufanele alule ingane yomuntu ingane yesifazane even noma kuthi isizoqala ingene ibe nezinsuku zayo mfowethu zibambe iqine isabelo sakho lo muntu wesifazane uyothi noma ekhuluma kuphi sekuthiwa amadoda asehlula azilwane aqhamuka athi awami ubaba akazi abe isilwane kumina.
1: So kwale
0: kodwa owami ubaba waba umuntu nginje nje nje umama washiya sibancane mina nga phela fanele ukukhumbule ingane yomuntu wesifazane ingane yesifazane first love yayo uyise njoba wena ungekho empilweni yendodakazi yakho i first love yayo kuyoba ubani ngoba fanele ingane yakho ithi ama standards yesifazane ithi uyabona uthi ufuna ungiyisa kuphi ufuna ungiyisa eGoli hayi mina ubaba wayengiyisa eCape Town ubaba wayengiyisa phesheya so ama standards omuntu wesilisa
1: ngathi awahlala noxolo
0: ingane yakho yomuntu wesifazane fanele isebenzise wena baba wayo as umzekelo as isibonelo
1: ngathi awahlala noxolo
0: uyasho njalo
1: yonkulu
0: Neyo mfana
1: ngihlala ndawona.
0: Cha, sihlala ndawona. Ingobani? Nawe umuntu nawe umuntu wesilisa, your first love umama wakho. Uyelithiwe you are not a mama's boy. Ingenxa yokuthi uthando lokuqala umuntu wesifazane olaziyo olukamama. Ingane yakho yendodakazi, indodakazi yakho. Uthando lokuqala efanele ilwazi elwakho umuntu wesilisa. Ikona lise pithi ukuthi sometimes siyasambele kude nezingane zesabantu besilisa. Kodwa ngeke ngithi mina, ngithe mina ubaba thina wayesiphelezelela sesikoleni, wayesiphekela umama maye ngeke, wayesivikela. Akekho umuntu oyovikela umndeni wakho. Ngaphandle kwakho umuntu wesilisa.
1: Shaka. Kona kumnyaka tebalelana kethi kumkhaya madoda ake bayakwazi ukulandelana inkundleni zokhumana kumkanjani ngiphonsa kuwena.
0: Hayi ngikhona inkundleni zokhumana.
1: Right.
0: Ngikhona ezosiphile Buthelezi nenkampani engizona hospital funerals zikhona ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook, ku TikTok. So ke ngenxa yokuthi lana ngakha i legacy ingakho nje umuntu konke kubizwa ngosiphile siphile
1: siphile
0: ingenxa yokuthi mawuphile emhlabeni iyiphi legacy oyishiya
1: yeah
0: akudingi ukuba business so ngakha igama lapha eyos noma ngase

0: Salete ngibingelele Sithombe olamudaba ngidlulisa amazenduduzo kule mndeni kevelelwe ngingozi yemoto kwadlula abantu abaku 14 ngithi nje uNkulunkulu abe nayo ngibonge Gamboshe unzaca ke usemivini kusasalete sabona
1: Sithombe ngibingelele ngabalali bezwenzathu Sithombe
0: siyabonga kakho
1: Sithombe ngifuna ukubonga kakhulu kummeli okade qeda kuphuma ukuthiliza ukhumile ummeli ongenandlebe akezwa kubaholi ke khume kakhulu kubaholi laba abeza nezisu zabo bangawucabangeli umphakathi ezohola athi unohola umphakathi kanti ufuna ukugcwalisa isithu sakhe ney'ngane zabo kufana nenzi nje leyo ngampela engena phakathi kwezinye izifo kanti izozidla so Sithombe yabona babengezwanga namhlanje yeke baphinde futhi babiyedeze labaholi bethu bengikweye yey'nhlangano enkulu leyo South Africa kodwa sengaphuma ngitshisha ukubona le ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngeke la bantu bagcwalise izisu zabo abanandaba nathi abuze nje kunabantu abadikekelwa imvula abadikekelwa imvula ngazi ngomthunyaka abanyakiwe kanti bahlezi kabuhlungu ney'ngane zabo bahlezi kabuhlungu balala ney'ngane zabo ngakamereni kwenzeka yonke leyo nto nje and into ngathini nje leyo nto labantu benganawa kanje kodwa kunemali ey'nkulu eziyekhishwa mauhamba labantu bohamba bahanjiswa khishwa amamiliyoni ngamamiliyoni thina sinakiwe kodabala South Africa ayi le nto ihlungu kakhulu Sithombes ihlungu kakhulu intoamami thina bahlali bale South Africa ihlungu kakhulu kakhulu kakhulu yabona
0: siyabonga kakhulu kodwa mani sikhuluma na
1: hayi ukhala bemthela nona
0: okay siyabonga kakhulu ke ba
1: siyabonga
0: siyabonga kakhulu right markama nxakihora uzobe khona ke la undodiza neyindaba khuluma ke ngokuthelezela kithi sinaye ke la ngoba washane message bele ibhekisene kubaholi hi siyabona siyaphila njani ayi alu network mtama usekhona yo
2: bathi kusasa lethu ngibingelele Gamboshe mfethela ngaseliyoshona ngiqala ngofisa impela sonto enhle mfethu nomndeni wakhe nezibusiso sizoyaleka aqwathaza phansi wakhansela ubhephi enzimanda uSithombe uyazi kafisa mfethu njengoba no-IEC egqugquzela abantu ukuthi ababhalisele ukuvota kusasa ngabe ngcono ukuthi bacace futhi nokuthi ene bakhuluma abantu abana 35 years kuya phansi ngoba phela umuntu lo una 37 kuya phezulu umsebenzi ngeke asawuthola and angcono futhi Sithombe ukuthi lo vota abakhuluma ngakho mfethu ufike uvote bese uthola umsebenzi kodwa ngoba nako futhi futhi ukuvota sekacacisa ukuthi ene umuntu efanele makavote uyena bani ngoba nako phela umongameli wafo futhi uma 35 years ngekusawuthola umsebenzi meaning Gamboshe akuvote bonake futhi laba abana 35 years kuya phansi nabantu bokufika futhi laba angafuni bahambe babuyele emazweni abo mthethandaba lo
3: ngiyeyo Sithombe nabalaleli ngithi mina ayiyeza likhulu lento kuthe maqembe sengaphezulu wa 600 hey kunzima ke akunjalo ngoba manje kusho ukuthi bona bathola umsebenzi osheshayo onemali futhi uma beshoda lapho bashoda khona hayi bathi hayi sizonywa kalula ngoba phela ukhona umsebenzi la kuma politiki hawo angeke 600 abantu belambile bakholela ngezintela ikabani imali bazoyithatha phi yokholelo ayingeke ngoba iqembu uyabona elihamba nabantu yilona lona kusho ukuthi kufanele sidilize yithina abantu ufanele sidilize manje France dilize impela sifuna iqembu uyabona iqembu lasemzansi yabona lasemzansi lokuthi njengomzansi nje umzansi uvele sangena sageleza kumzansi nasifuna iqembu sibe imbumba simanyane ukuze sibakhiphe 600 siukhiphe siulahlelena mafika lishona ngiyabonga
0: right nomntala kusevele wafika lishona ke
4: izindaba ezifingqiwe kuleli hora emsakazweni zilomzansi FM uyakhuleka uNdodiza imeya kamasipala kaNongoma ukhansela umbekezela izondo usenxuse bonke abakulungele ukuvota yikakhulukazi laba abazobe beqala ukuba baphume ngothi lwabo kuyobhalisela ukuvota ngalempela sonto.

0: Imeya kaMasipala wesifunda uMgungu Ndlovu, Councilor uMzi wokuthula Zuma, useqinisekisile ukuzibophezela kwalo masipala ukulekelela abafundi ukukhetha imikhakha ebalulekile. Hlangabeza lezine ezinye emlaleli ngehora lesithathu.
1: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi loMzansi.
2: Sibonga kakhulu kodlangamandla. Yola.
0: Shayima mba.
2: Akho umkhulumo kusalayo.
0: Unjani kodabuti? Uyaphila?
2: Nay.
0: Impilo nje, mne wethu impilo ku lesihlanu sesigoqa isonto budi.
2: Hayi 100.
0: Isimo sokubanda la endlini nami ngisithanda ukungilumela, kunjani kuwena?
2: Hayi ngasekubande naye ngcono manje kuya kushintsha vele kodwa ngiyasho ukuthi hayi. Vele sizo hamba hambe iflathelana.
0: Oh bengithi zihamba khambe isikole siyikhahlela injini kwavela uyabona so kungasekugcineni.
2: Ukukhona langazizwa kahle hle khona.
0: Usolani uzaza ungazizwa nje.
2: Empilweni.
0: Khala sikwephulele mfowethu ungazi usidayela ama damage kuyabanda nala endlini.
2: Angazi phela mongabe ngene bamangunikeza ispeed trap yabo. Khala ispeed trap yabo.
0: Hawu kahleni bafana.
2: In case bayena sana wasesigedleni phela
0: uyanginuka chonqo kulaleli izwe lonke uyanginuka mina ukuthi ngibekele umeqo
2: wena ufuna ushona cha angizange
0: hayi
2: kuzwe na angizange
0: uyabonake le
2: lento ilula nje
0: lalela uyayibonake le ngoyizekela amagoba bechobana umama mgcawe intombi yasemampondo mina ngishaya ispeed trap ubulala umuntu ka mangubane
2: ngazi ukubulala impokane
0: nejezana libende ngoba yini Nkosi yami isala msenkosi hayi ngeke nje hayi ngeke
2: ngeke ngona uzokuthola
0: ke uyangisabisa emsebenzini
2: uma ngokujezana libende
0: fethu oyi konje sobabili kuphela la endlini bese ngizobuza
2: wemfana
0: imake mfethu okuyaxolisa hamba ngibeke ngesilungu khona kuzozwakala kahle lokho okufake ngenhla okumaroon kambe kuzozwakala kahle ke
2: yeah
0: mangithi okumaroon into emaroon phela ibende ngesisulu asingafuni ukubalekela ulimi letho linothe kangaka akuyona inhlamba leyo mfowethu
2: ubathe inhlamba
0: ay ngiyachaza ukuthi akuyona angisho ukuthi kukhona oshilo
2: ukushola
0: musa chonga ukufuna isici into enhle
2: ukushola
0: uqala wathi ngibeka ispeed trap
2: ena ngofela kuwe
0: ay ngeke mfana hayibo ungagaqe laphi
2: nje angizolubele ngicela umahlasi ukuthi ake bangikhuze hayi bafuna ungilalela ngoba la insizwe zinakhona yedwa ngifisa ungilalela
0: babona ukuthi babona ukuthi hayibo 19 tazingane izobambele entanjeni zolwembu
2: umuntu wabafuna ungezwa
0: nje nali veveshana lizobambele entanjeni zolwembu
2: sizodlika komkhulu ke manje
0: kodwa mfaka mphushe
2: ngoba manje mfana wami ngizothi ngithi kumahlase inkinga ezokwenza kuzoshort staff lapha kule minyango yakho ngizizwe ngehle nawo le nsizwa la yabona ngeke ngiye liftini uyabona ungizwe kahle
0: ecashini ngeke uye ecashini
2: ngeke
0: uzobe ungiphethe kanjani kuzobe kanjani nje wehla nami
2: uyabona 25kg yena uthwalayo
0: hayi ngeke ngithwale 25
2: ngithwala abantu lapha
0: mina
2: 85
0: ngithwala 80 plus 80 it's 160 plus ibhawu 22kg usungabalaka ukuthi ubani
2: uyabona ukuthi ngobe sengibhanqe yona nawe ngehla le
0: mntu
2: yabona nje ufike nje xa ngithi mangile floor la bese uyangiphunyula uyangiphunyuka mfana ngudedele
0: Yeda wamayeda umntwana.
2: Hayibo.
0: Hawu Nkosi yami Shemison, wamayeda umntwana. Yeda. Kuphi khona? Angilona udonga lokudlala amachwana embuzi eGambushe. Njengoba nje umntaka kaGambushe sithe siyahlangana insuku ninawe la ngase sicabheni sisuka la e-reception. Ngiyabona ngase newsroom.
2: Yeah.
0: Kwangathi kuphepho i-cardboard empty nje.
2: Hayibo kahle wena mikhathi.
0: Hayibo empty. Hayi mfowethu.
2: Yebo zani likhoza manje shukuna moya.
0: Umuntu uzoboshwa phela manje. Izoboshwa manje. Yagcine manje eboshwela ukuthi nje engakwenza ngalutho kahle kahle. Ukuthi nje uqhamuke wadlula eduzane kwakho.
2: Ngicela ukukhuza.
0: Mina njoba ngikukhuza, ngicabanga ukuthi lamonte nomashi lalele. Yithe kunamaphethelo liyezo.
2: Elukhuza.
0: Lalela ke mfowethu. Uyabona impela sonto. Njobe ubhalisela ukuvota ngifuna lifike ukhetho ungakhwehlela indawo yangizwa mfowethu ungenasibazi ngoba uthi uzothwala mina la ngeke ukwazi ngisho ukungiqukula ngisukume phansi ngoba ngisuka ngivele ngigqumele

0: ela usungeso kafuna ukugcina amthebi azaguquke ikakhulukazi njengembudane nje iyanyanga yonke yamadoda isiko sangabandla cha sifuna ukugcina nabo bonke abantu abakholelwa ukuthi sasisi ibungile into esasiyenza basibuyisele emuva kakhulu badinga ukugcinwa nje kakhulu bayimbudane yalenyanga yamadoda umuntu osifazane uyahlonishwa umuntu osifazane uyamakakelwa ukwazi ukulanda umuntu osifazane ukuba umlandeli uzomthuka uzombeze ngawo wonke amagama lawo nokuqoshanisa ulimi phambi kwakhe yabonga umqoshi wendlovu
1: Teta noSawuti sifuna ukusebenza
2: soza safa saphela kwaM Amasho siyacela uhulumeni asifakele amaphoyisa namasosha ngoba kubuhlungu kwenza kuthina singumphakathi Soyithathela umthetho esithiwa iniyani siyacela uhulumeni angenelele indabeni zababa zalezi ingane zo west kwamashu kwaM nako best siyacela bakithi baphela abantu bemsebenzini baphela abantu belele endlini ukhabazela nokwamashu
3: Ya, zimongene zikenze makhulu, khabazela kakhala ngazo lana. Sikhombise ke manje imizozo ngaphamba kubumbane lona ke ihora, lesika kuna ke ihora, lesithathu kwentambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Sawubona. Awu, walahleka ke lo. So, right namhlanje ke singamashumi amathathu kwenanye insuku kuyona kinyanga lena ke kaNtulikazi 2026. Sawubona.
4: Yes, Thobe, kunjani?
3: Siyaphela njani?
4: Sikhona Thobe. Nobumbuzo akungeke umdawulo lo. Abashuba masichazi ba wathi asivoti sichazile njena
3: hayi hlangamanda sekuzwele kona ku WhatsApp line
4: yebo baba hayi impela siyakhala makayiluzo uhulumeni le
3: kona ngele mfowethu ngoba sikutholile ngapha ku WhatsApp line
4: okay
3: sure right sikhombisa ke mzuzu manje aphamba kubumbana nani ihora lesithathu ayilwisi nje lento kona ke nochazayo akanatshala now futhi uthi cha uyiko vote awunacala Yabona ukuthi awuyiko vote kodwa khona ochaza ukuthi kubaleke ngani. Mina angiyiboni into ekhuphula ushukela ngani zakwethu. Asingasazi sasibabantu ngazi ukuthi sithukuthele ngempela. Lena lento singasayazi. Hawu ayilwisi lento. Ithini mahlaso manje? Kwenya nowabo, makodo wethu ayikho into ehluphayo lapho. Decidile nje ukuthi awuyi. No muni tisayikele ukuthi uyaya. It's all right. Hi.
5: Thombe.
3: Niyaphe.
5: Hayi saphila Thombe.
3: Kusiya.
5: Kuma nokhilo amthuzela inyulani zosteru badini.
3: Khabaza.
5: Hey Thombe. Hayi Thombe mina olwandi thi. Ukuyovota kubalekile. Abantu abahambi nje noyibheka ukuthi bakhona yini bayaphuma yini. Ngoba kumina last kugcina kutheko ngathi ngiyobheka ngabheka sengikhonjwa kwenye indawo engangikade ngingavotanga kuyona since ngaqala ukuvota ngangivota endaweni eyodwa so mase ngithi ngiyobhalisa ngisebethi hayi mina ngivela lapha base beyangilungiselana ngoba ngomhla ka 4 November ngangiyohamba ngithi ngiyovota la engasi khona kanti sekushintshile sengivota kwenye indawo ngoba kuyenzeka ukuthi isikhathi udinwe kube nalelo lukuluku lokuthi wena hayi awufuni ukuvota uvote uthi ngosuku lomhla ka 4 kulomhla ka 4 wena uphinde futhi uthi hayi ngiyahamba ngiyovota
3: kanti manje into zakho zimngomoma hawu
5: uyayibona ke lo nto leyo uyabona kubalulekile ovotayo uyavota ongafuni ukuvota okwakhe futhi naye lo. Hayi ngiyabonga kakhulu Thombe.
3: Siyabonga kakhulu ke mfowethu.
5: Thank you.
3: Sha. Right. 3 o'clock kona umlungisi undodizi umfana semadolweni.

0: Kona ubona lapho webabugwala lapha ku Springfield ukuthi uzokwazi ukutsho kanjena ngesonto. Eh lapha e Springfield. Eh soke lapha nebandla amaTopia lapha mangamele kugwala. Eh. Fanele ngubone na kanjani lapho mphephetho ngibona uzokwazi ngini. Ah pheka umntwana bantu. Cathoza mfana.
1: Hawu nkosi yami.
0: Hawu bakhe.
1: Ungaze cathoza mfana.
0: Hawu washaya kehla.
2: Hawu be. Hayi phela njengoba ngihlala ngikutshena Gambusha. Hayi lona ikhono likhona. Uthi ke nje ngumuntu ongakwazi ukusebenzisa
0: yana.
2: Noma ngebeka
0: nje ngathi umuntu oyithobile.
2: Emabhasi kwehla abantu. Hawu uyamamatheka. Ukuthi ngilo umuntu mina ongakhonzile ukubonakalisa kakhulu amakhono ami kufanele sibeke kanje.
0: Hayi kona ubaya ngibonile wenza ba.
2: We babu. Ubonile ukuthi laba bahlala bethi nginomzimba oqinile la ekhaya basuke bebengiphoxa nje. Ubonile ukuthi uthambile.
0: Badlala
2: ngamntwana. Hayi. Hey. Umkhulu wemdali wezulu nomhlaba. Ugambusha namhlanje avuma amaqiniso njengoba enjalo.

0: kuzima khosi ifuna sichazela sizami kodwa ke ake sibuke ukuthi ikomisani nosipho into efika ibe yinkinga la if you compare isikhathi sasiphila kusona indlela izinto ezazenzeka ngayo kuqala nesikhathi samanje ngesikhathi samanje sengibele kakhulu ipolitiki usho ukuthi kunezinye izinto othola ukuthi ubuthi uma uyikhuluma kunezinye izisho nezakho othola ukuthi kuqala ubuthi uma uzisho noma ezisho umuntu zihambisane nesikhathi yabo ake sibhekelele ukuthi ikhulu kuba indoda uma uyibuka le angithi kuqala angithi kuqala bekuqhakangiswa lento yokuthi indoda iyinhloko yomuzi
1: Yeah.
0: Njengoba kuthiwa kulukhulu kuba indoda kushuthi njengoba unkosikazi elapha ekhaya yonke into ibheka indoda ingakho kulukhulu kuba indoda ngoba unkosikazi wayengavumeli ihlala yosebenza kwakufuneka ahlale ekhaya bese sibuka leyo ukuthi indoda ayikhali mhlawumbe indoda kuyenzeka futhi isini mhlawumbe yayiba ney'nkinga ibona ukuthi yonke into ibheke yona bese hlamba amanye amadoda ayitshelisa ayikhali indoda ngoba yini ekhaya bamakhala wena ezindoda la unkosikazi ekhaya ney'ngane bazodlala makhala wena uyabo ngicabanga ukuthi le ukukhulu kuba indoda le ndoda ayikhali bashinto eyodwa kodwa abahambisani nesikhathi esiphila kusona basahambisana nalesa sikhathi la indoda yayisakwazi ukuba ne-proud yokuthi iyinhloko yomuzi but ngenxa yokusengene ipolitiki manje emakhaya beswayele amagama engazi ukuthi manje aseyakhonfuza nasemqondweni yabo
2: sikwazile yini ke Thokozani uma ngabe sithi kwakuyilesi yasikhathi ukuthi njengamanje ke sizame mhlawumbe ukuyiguqula into ekanjalo noma mhlawumbe sinikeze i-definition enhle noma sisentsha noma sibuke manje ukuthi ekhathini ekhona manje kusho ukuthini ukuba indoda iziphi izisho ezingalekelela ke manje indoda ekulesi sikhathi samanje
0: itheke ngamangubane kulapho ekukhriyetheni izisho ezintsha nami nezaga njalo njalo kuzoba yinkinga ngoba uyabona yabazima ngubani khona enye inkinga ke ngiyibone ngisho ababhali balesikhathi samanje okuyibona ababhala ngesizulu bahamba bogugulisha izaga laphana efonini umuntu uthole ukuthi noma eyibhala into usehlanganisa usuyahlanganisa kodwa uthole into ayibhalile ayihambisani ngizosho ukuthi nje eyi angazi futhi ngizothinga ichazaza le nto sekunenkinga isizulu nje nanokuphindezelwa kwesizulu akwesizulu uma uthi uyabheka emangubane izizulu siphindezelekile kwasona uqobo ngoba yabo nje uma ngasho emangubane ngithi njengamanje ukomisaka ashaya isinisa asikhiphe ngale wena emangubane ushaya izulu usho neyizagano zisho ukomisaka wena ozoshayela izandla kodwa wena okhuluma ulimi lwakho uyabo sinale nto yokuthi umuntu okhuluma ulimi lwesingisi uyena ongathi ungcole isizulu besiphindezelekile
2: loba
0: sifo nasemnothweni nje siphindezelekile kunzima kakhulu emangubane
2: golongele sabonga kakhona
0: yabona
2: sis. Sibanga nje kakhulu kuyena ke ukomisa noma yena ke lapha ya uThokozani. Uthi omunye lapha komisa kulukhulu noma ngubani nokomisa kuba indoda. Uyolobola umfazi bese ke yakushiya ubeke usebenze kanzima. Bathi ke kubukhune kuba indoda. Ngenkulumo kuyafana ke naleyo. Okay kulungele umlaleli lapho ucela ngiyifunde ngenhliziyo ke leya. Usemsakazweni sawubona. Okay wasebaleka ke la 0604807164 umsakazwe izwi sawubona.
3: Sabona mngubani babanana.
2: Yes.
1: Yebo sabona nkosana.
3: Awuthoba la ndlela.
1: Yebo babushoba.
3: Eh wabamngwanani na umuntu sesepho khona kunzima moya indoda. Akwazi ukuprovide. Ufanele aqale ukuthi umuntu osana angafundi. Manje selefundile abantu basinanga selakwazi ukulela abayeni babo. Uthola ukwenza uthola umuntu onjani owathi unikwazi ukubambisana naye. Kodwa manje afunda besimama selakwazi ukuthi basebenze bakuthi shaka nje. Angeni mthandazi kakhulu mningi. Yeyekamna masanda maphesi kanjani ukuthi kusamukalekela umyeni wakhe. Kwabona kodwa unakusazi khona ukuthi umuntu ungaphuvathi ngempela kuyazwela kwena. Ana ukuthi ukuthi indoda ayikhali kodwa khona izinyembezi ake yifika khona yobabanye kanjani ngoba ikhathi ukuthi ungani usaba ukuthi uzothenga indoda yakho masokhala. Mhlawumbe ufanele ukufola umzali wakho mhlawumbe khona umuntu akunolungulo umndeni oshonile ake yiphumene inyembezi ukuthi na kuyazwela. Kwa kuyazi indoda iyayibamba nangeziva zasekhaya kuna ukuthi indoda bese iyazwela kula ekhaya. Ngicela ukubona ukusazi ukuthi manje ngathi iyathuleka indoda. Ndonje kufana sinako ukuthi yakwazi ukuhlala nje ngaphakathi bafuthi ugcine ukuthi uthekoze ukuze kulo ukuthi ubone ukubone kona. Le bamba nje lapho ukuthi shoba sendle.
2: Hayi no, kulungile shoba sebanga kakhulu.
3: Yabona.
2: Yeah, komisa mhlambe kumsuzo wodwa.
1: Yeah, mhlambe njoba siqale kubaba babuthokozane lo bechaza ukuthi dala bekwenzekani. Ikhadi vele ziyashintsha. Ikhadi azimili ikhadi zishintsha. That's why basikhuluma ngalento ama stages from primitive communalism South Africa or primitive communism emhlabeni or slavery or feudalism or capitalism hlale ishintshi ikhathi azimi ikhathi so akusho ukuthi ngoba enesikhathi sesishintshile manje and in fact ndoba ikhathi

0: chito khona manje. Kodwa amanzi amnyama kusuke kuyimuntu wasekhaya osuke ewafakile ngoba enzela ukuthi avale impilo yalowo muntu othile ekhaya ukuthi mayingaphumeleli. Kusho ukuthi lapho usukwenzani? Usuke nomona lowo muntu loyo osukwenza lento ngoba uma ukuthi awuna umona awukwazi ukusebenzisa awuphehla amanzi amnyama ungena umona. Shothi usuke unomona ngobani? Ubona ukuthi hey ubani loya uyangidlula mina. Bese uthi ongcona ngivele ngenze lento abanye bathatha ukhamba benze yonke into kanjalo kanjalo. Leyo nto ke uma usulokungani uma ngabe usuyikhipha noma usufuna ukudlula kulawa amanzi amnyama kumele ukuthi uthwale umuthi lo esiwubiza ngomanzi amnyama.
1: Oh igamela umanzi amnyama.
0: Yebo umanzi amnyama ngobani? Iwona lo okwazi ukuthi uyothinta lapha kulawa amanzi amnyama suke ephehliwe.
1: Okay.
0: Bese ukwazi ukuthi izinto zakho ikwazi ukuqaqeka. Eh lo manzi amnyama lona iziphi ezinye izinto ezisebe elungane ezisetshenziswa umanzi amnyama ekwazi ukusiza uma ungaphethwa amazinyo nje ngizokalelisa nje ngento elula uma ungaphethwa amazinyo uyakwazi ukuthi umanzi amnyama uthathe ubilise nje uthi mawusu uthe ukuphola kancane uxubhe ngawo amazinyo uyasiza uyikhambe lihle kanti futhi uyikhambe libi ngokubiza ukuthi amanzi amnyama kodwa wona umuthi omuhle wona ngoba usize izintweni eziningi nawo thi imali awuyiboni kodwa kumele usebenzise umanzi amnyama ukuze imali ukwazi ukuthi ibuye inhlanhla yakho lapho ngaphela
1: manje igama lethi manzi amnyama ukuthi mase nginomanzi amnyama ngizonibona ngikhombisa la ekhaya
2: Hayi kama lomuthi.
0: Hayi kama lomuthi babamancinza.
1: Kodwa imsebenzi yawo.
0: Yeah. Hayi imsebenzi yayo
1: nami. Imsebenzi yayo. Yeah, yeah. Bese ngithukile ngila ngithi ngizwe ngiyiswa.
0: Hayi kuyezwakala babamancinza. Lomuthi susebenzisa kanjani na lomuthi? Sengenzela wena umlalelo sekhaya ukwazi ukuthi njengoba ulalele izwi lomzansi sikhuluma ngamanzi amnyama. Lo manzi amnyama sinawo babamancinza. Singama distributor sonke.
1: Alright.
0: And umnandi mawuzowuthenga kuthina ngoba kuthina usuku su ready. Kanti wena uzohamba lapha emakethe uthenga umanzi amnyama bakunikeze mhlawumbe ishongwe ngoba awuyazi umanzi amnyama.
2: Kucishe kufane ishongwe.
0: Kucishe kufane neshongwe. Ehhe. Bakunikeza ishongwe. Kanti uma uzoza kuthina singama distributor kaya Gadli Boss, thina sokunikeza leyo nto sokuyifuna.
1: Okay.
0: Asikunikeza into eseceleni. Lo manzi amnyama uzowenza njani ke mangabe usuthatha? Uzothatha ibhakede lakho nje, mhlambe ngizokalekisa ngekhadi zasemini mhlambe ngabo 12 uzoyogeza ntambama ngoba kumele ukuthi usokhe, hayi ubilise. Kumele ukuthi usokhe, uma usokha bese uthola inkukhu. Ukhipha inyongo yayo. Ufake phakathi inyongo usokhe nayo inyongo bese kuthi malithi liyathambama nje ilanga bese uyaphumela ngaphandle ngoba awusetshenziselwa ekhaya.
1: Ngaphakathi
0: ka awusetshenziselwa nje egcekeni yebo bamancinza kumele ukuthi uphumele ngaphandle esigangeni ngwaphela uma usugezela la ngaphakathi wena uthi ugeza amanzi amnyama uwageza kanjani amanzi amnyama usegcekeni kumele ukuthi uphume uye ngaphandle ukuze uzokushiya ngaphandle yonke lento oyenzayo obukade uyigeza isale le bese uyabuya ubuya ekhaya ulongani usukahle okay senze njani musu usokhile ke lomuthi uzophuma uphumele ngaphandle it's either uya empophomeni uyawugezela khona kuhle kakhulu futhi lapho ngoba yindawo nje engekho eduze futhi nananemizi uzokwazi ukwenza kahle yonke into yakho nje ukhumule ubenqunu ukwazi ukugeza uyakwazi ukwenzela futhi ngaphandle nje komuzi uyakwazi ukwenzela emfuleni ukuze uzohamba namanzi kuhambe yonke lento esinyama ingabuyi buyi ilongane ize kuwena ngoba kuyinto ebucayi bese kuthi inkukhu ke le obukade ukhipha kuyinyongo abantu laba ebebekade beyisebenzisa noma wena muntu obukade uyisebenzisa awuyifaki emlonyeni okusho ukuthi awuyidli noma bengayipheka kanjani nuke kamnandi kodwa awuyidli inhlobo kodwa iyona inyama embi ngoba ayishiselwa ngampepho ayenziwa ngalutho noma ubani engayidla eceleni ayingcolile yini ukuthatha inyongo nje kuphela siyifake lapha ngoba suke vele sifuna inyongo ukuze kuzokwazi ukugezeka leyanto leyabayiphehlile lapha ya engamanzi amnyama yebo
1: so, ngingabuza ke umbala wenkukhu
0: noma yipi kodwa
2: injani except emnyama
1: so noma ngaba njani kodwa ingabe emnyama
2: yeah
1: okay ngaba bovu ngaba mhlophe ngaba
0: ngaba pinki
2: and mhlambe nondaba nje ngifaka undlondlo umanza myama wenza iziningi
1: mhm
2: eke sinje zondi kaqxosha kaqxosha femini
1: yeah
2: unomuntu wenhlanhla wena onawe nje noma nguthulebe thatha lo manza myama uthi uva kona ngeke bakulothe baqxosha
1: mekudilizwe nje yebo
2: ngeke zondi ngeke ngiyaphi
1: umlungu yothi ngihamba nawe
2: ngihamba nawe so futhi wenza zonto ugqame kamnandi kodwa
1: mhm
2: uma singisa umuntu wenhlanhla sonke lana mina uhamba ukuthi uva kancane umazamnyama why kunjalo nje ngoba ubula kwamazamnyama la egazini ngathi inhlanhla iphakama wona ubulala umazamnyama yabo yiko nje ngeke uphikisane zonto nomuntu ophisana osebenzisa amanzi amnyama noma futhi usebenzisa umsanga lo othodumo ngawathatha amanzi amnyama uthi chatha kancane
1: okay
2: wenza ugqame zonto kamnandi kodwa into zondike nje engifikela umuntu mephuma ejele zonto mephuma ejele funa afika geza ngaphandle kwasekhaya leyo ngubo kathi sigqoka ejele zonke zingabi khona zonto
1: angangena
2: hayi asishise zingabi khona nje zonke kade esigqoke ejele thathi sinyama zonto uzosifaka ngaphakathi
1: hey ndonje
0: yebo baba
1: ubusa sichazela uthi sicine la ithi
2: inyongo yenkukhu
1: bangayidli inkukhu kodwa hayi usingaye
0: yebo yebo baba mancinza usingaye ayithini
1: uma kuthi sibaningi ke mhlambe umndeni uyakwazi ukuthi usebenze ufuna ukugeza umndeni
0: uma masigeza umndeni
2: kusho
0: ukuthi yebo uyakwazi ukugeza umndeni wonke kodwa futhi lowo mndeni ngeke kuze uyidle futhi leyo
1: nkukhu oh yeah kusho ukuthi ngeke
0: yebo ngoba loyo muntu osuke ewuthintile lo muthi wawusebenzisa akumele ukuthi awudle
1: ayidle
0: inkukhu kunjalo
1: so siyageza ngaphandle siyabuya sigeza ngaganye siwenza kangaka
2: uya ukuthi zonto bese unjalo bamnyama ebusweni benkawo
1: okay
2: makho bese umnyama ngempela ngageza nakathathu
1: ufule ukuphinda
2: yeah but insuku zalandelana kanti zonto yonke limited villa evula uzonto akumele usebenzise usubona ukuthi ngempela sekuyabhela hlahla usebenzise nje zonto hlahla usebenzise umsanga nje osichitho zonto ungazange ungenazi lekhuza isichitho hlahla usebenzise wenhlanhla why manje zonto ufuna usebenzise wenhlanhla ngoba usujahile ufuna amazwi athi manje usuyabona
1: ukuthi
2: ngoba akufuneki njalo zonto mina nje zonto ngivuke nje mhlambe kabili ngesonto ngishaya umsanga wami ngishaya amanzi abunya ngishaya magic powder yabo ungenalutho mina zonto anginawo amanzi amnyama mina angidalo nje but
1: yeah
2: hayi cha angizange ngithathele inhlabathi yamathuna kwangathini ya kodwa noma kunjalo ngiyasikhomitha emthini ngisahlahla zonke nje ngempompini so empompini ngiyogeza zonke isinyama yabo manje abayizonto uyalinda xa intombi sahamba kahle into zakanakile nje
1: okay ngibalekile uthi
2: hlahla nje uzithintile nje uzithintile
1: beyinta ngibuze la umanzi emnyama umuntu owodwa
2: one
0: kuphela
1: nje oh kufanele ngiqaphele ukuthi ngingayi kothenga kunombani
0: kunjalo
2: ezonto manginika ishongwe la nomanzi amnyama ungase
0: uzothinta eyodwa
2: into eyodwa
1: kuyafana
2: kumnyama ukubiza zonto kodwa umunye ishongwe
1: okay
2: ya ufuna noma onandlondlo ngizonginika umunye omnyama sengugayile
0: usugayile uzoba umanzi amnyama lawo
2: yisizonto abantu abayikuthile thina ngesinike into errong
1: okungcono
2: okungcono ngoba thina bengena umuntu uzosho ukuthi hayi akina ngizokodela uyakunika into errong so ilapho zonke siyaqinisekisana lapho zonke saqinekisa lapho
1: ukuthi
2: noma kuthiwa ekhaya ushona ngebrai pack ungayithatha imali yomuntu umuntu ungenawo umnike into errong
1: yeah
2: noma kunjani zonke ungalingi
1: Ya ngicanti siyaqala kuba nomthi ohodwa ongaqotshwe. Akuthiwa ayilo hodwa lenduku iyodwa nje.
2: Yeah.
1: Umanzi emnyama lo uyosebenzisa. Awembuze ngobuzo isho sabaleli bebeyibuza wona ngempela bakhona i-message nginayo bebuza le yogeza. Unini baningi ngeza kanjani? Ni 75k hodwa.
2: Yeah, manje ngifaka imigqomo hodwa ngithi.
1: Yeah.
2: Fani kukhe hodwa akanginyo.
1: Yeah.
0: Mabe faka nje 20 liter ngesikalekise nje 20 liter. Ufake 20 liter. Uma uzothatha owethu umuthi owethu iproduct yethu kamanzi amnyama uzofaka nje icontainer yonke mane baningi
1: yeah.
0: uyithele nje yonke lo container uyisoke ukuze nizokwazi ukugeza kahle ungarobi.
1: Yeah.
0: Yebo.
1: Ngiyacabanga ukuthi ama distributor wazo

0: uchaze la mosu uthathe.
1: Kunjani?
2: Kubalekile sichaze ngoba uzofika ukuthi sibhuta zonke busy. Wena bese uthi hayi ngizoyithatha ngizofunela uboss. Na into abayenzayo abantu ngizofuna uboss.
0: Oh.
2: Yeah. Lapha kwi project ikho number yami.
0: Yeah.
2: Yakho inkinga uvule ngamthola uboss zonke.
0: Uzokwenza njani ke
2: manje? Cima izibane. Ziyacima izibane. Ufana namanzi amnyama. Ya, kumizwa. So kubalela ukuthi mothenga uma distributor ubuze kuwona yenziwa kanjani lento le ngoba mongabuza ukuthi i-distributor izocabanga ukuthi awu yazi.
1: Kushuthi uyazi.
0: Oh eh ujwayele.
2: Yeah, like so much lethu le. Yabo. Abaningi zonke bathatha inhlwa, hayi ngizobuza kuboss mina, ngizobuza kuboss.
0: Yeah. Hayi ni number yakhe. Yeah, understand that bro.
1: Okunye bayahlupa kodwa futhi babamancinzi.
0: Yeah.
1: Ebazi kahle unayi number yakho. Oda ayofuna ukufonela uboss.
0: Oh,
1: achiye
0: yeah.
1: Wena kodwa umdayisele uyayibo uthi uzwezo uzomfonela yibo ngakudayisela into wayeso yofonela uboss manje shotsuka ufuna ukuyikhulumela noboss.
0: Oh kunye ebengicela ukukubuza la ngizibona ngani nginamanzi mnyama
2: eyizonto uyabona yaqushala into zakho nje akwenze kulutho nje noma kuthiwa uhamba labangani bakho khona ihlanganisayo makhona wena ayilunga.
0: Okay,
2: ungabi khona ilunga
0: mhlawu ngekho. Yeah,
2: yeah. Wena uyintombazane umuntu athandane nawe u 6 years angilobola athathane nentombazane ngo 3 months ayilobole ashat ukhona njalo wena
0: nomanzi amnyama
2: akuthatha imali asino sami beka nayo imali ngicela ukumbekele yona uzoshada wena kanti ubekele ukushada omunye umuntu kuyenzeka zonlo uzonto usemsebenzini ufundile uqualify ufundisa umuntu umsebenzi ngakusasa uyakuphatha ufuna ubodi ayingeke akukhona ukushaya amanzi.
0: Ngiyakwazi kumbonela omunye umuntu ukuthi lo amanzi amnyama la.
2: Izonto uzohle ukubhinda zophezulu omunye umuntu. Sixayeka ngasonke. Sixayeka ngasonke. Kodwa khona zonke into okuyibona ukude but hayi akwazi.
0: Yeah, yeah, yeah, noma kuthiwa.
2: Hayi noma kuthiwa la.
0: Yeah, yeah.
2: Yabo. Kodwa nje zonke intombazana uthule nje esifazana ayikaze unithandane nomuntu orathi. Ithandana nabantu nje abasixegelayo. Ngoba amanzi amnyama ayathandana nomuntu nje alright ocharismatic ohamba ngimbadlambadla emoto ithandana nomuntu onamansense uphinda acileke yona imali uyabona ukuthi uthi hayi la
0: yeah
2: la hayi amanzi amnyama
0: ngoba kuyenzeka bekho umuntu lokhu ezokuxoxela ngeenkinga zakhe. Hey bese yabona hey ungaze sijulile la lokuthi hayi ndoda hamba obheka hamba obona hey hamba hamba lokusho njalo kodwa lokwela manje awazi ukuthi akenzi njani
2: uthi omunye zonto uyesaba umtshe inqiniso.
0: Yeah, yeah,
2: hey inkosana kodwa amanzi amnyama lawo.
0: Yeah, yeah,
2: uthi zonto emsebenzi nje ufundisa abantu abasha umsebenzi ngakusasa wazi ukuphatha uthi uzo reporta kena ke lo
0: hey
2: kanti ufundisa umsebenzi
0: kusale kanjalo.
2: Yeah, zonto yabo like la khona amanzi amnyama la.
0: Hayi ngathi leya namhlanje icacile yakho umuntu ozolokuthi angizwa ngimithi munye kuphela.
2: Obabona. Oba. Oba lesikhuluma ngawo.
0: Awukhona sebecela inamba already. Hayi vele siye kuzona.
1: Omunye babamancinza kubuza ukuthi umanzi amnyama ngesiZulu yini?
0: Oh.
1: Uzothina umanzi amnyama ngesiZulu ngoba umanzi amnyama.
0: Dakot, asiqale ngendlondlo. Uma
2: beyifuna
1: ndlondlo. Oh, okay.
0: As a distributor.
1: Okay babamancinza ngiyabonga. Inamba kaNdlondlo umuntu ofuna ukushayela uNdlondlo inamba yakhe ithi
0: 079
1: 0793920019. Yebo.
0: Uthewe Sustenga.
1: Ngisestenga nasemandeni.
0: Nasemandeni.
1: Yebo.
0: Mhlambe uma siyalela nje kancane abanye bebe ngibuze lokho.
2: Location mama.
1: Estenga sitholakala ku Lindley Street opposite u Checkmate u Cool Kids. Kune driveway elapho e Cool Kids nje. Ekhonini e Cool Kids ngisho ngithi maqondana nomnyango. Kodwa manje umnyango ungezansi i driveway ingenhla. Okay. Ungena lapho nje ushona emumva. Emumva kweitolo lezi ezisemgwaqeni ku Lindley Street. Uma lapho njengamanje kuyakhiwa ibuilding esebenzela kuyona iyakhiwa. Bayayinweba umuntu oyofica nje ama blocks afica inhlabathi kodwa onemoto iyangena imoto ngoba ikhona iparking ngemumva. Bese kuthi kumnyango wokuqala nje kwa right igate li silver yilapho ke uma efika emnyango uzofica inumber ethi 067 ithi 79 ithi 333 ithi 99 leyo number nayo kuseyinamba yami leyo enye ngoba

Alright, ke ngithe selithuba ke kubonga ukuthi khona kuleli hlelo. Kubonga sasehlala ngithemba la ukhona ufudumele. Kwaziseke lokuphola esinako kulezi insuku la eThekwini hayi kezwela. Kithi nesingajwayele ukuphola. Kodwa ngithemba ukuthi lo mculo esiwudlalayo la uyakufudumeza. Kuzothi ke njengamanje nje bese ke ngiwethulela ke la ngithi khona ngiyahlephula xoxele ngento ethi lenze ke emculweni. Sihlalo sanamhlanje sithi umona nepolitiki emkhakheni womculo eNingizimu Afrika. Umona nepolitiki. Ya. Ukhona kulolu hlobo. Muzongena la ilalele, muzongena kulolu hlangothi lezomculo ilalele le. Kanoma umthandi wa umculo futhi ilalele le ngoba mhlambe khona ukumbala nje obungakwazi ozokuzo kuqonde ngenye indlela. Ya, umona wezepolitiki, umona nepolitiki kwezomculo ukhona. Angeke sibalekele futhi siyawazi. Abaculi bayangena kuyona leso simo leso. Kanathi balandeli babo siyangena kuleso simo. Xabana sodwa ke.

0: usizini kwenama sana namagugu phambi kwalokho Pat Shange uthethe imbi kanti uthando olungenasikhwele Steve Kekana deshamnandi kanjalo 25 minutes after 7 o'clock ezakudala serious old school music phezu nimbalambala iyeza itest manje ngopast 7 yebo anikulezi insuku ngivele ngidlalele iculo leli olaziyo bese uyangifonela ngitshela ukuthi ke ngokwakho uthi ke ubani umculi walo lithini iculo ke ehe hayi ngizowenza ibelula manje test okay ngizowenza ibelula itest ngesikhathi siyenze leyo test ke sobe si live lapha ku TikTok as well i-account esiyisebenzisa ke ile petzondi at petzondi yona account esiyisebenzisa leyo sobe si live nje emizuzwana imbala nje khona manje ngicela ningifollow khona bese niyangena ke kulona ke leyo social media leyo at petzondi TikTok sobe si live. All right, kanti ke okwamanje sisayincenga sisayibambile sisihamba nayo nje khona othi ke la kumina hashtag ezakudala mpolompolo wavele wangivusa ngilele ngadansa umahlathini esethi lilizela mlilizeli ngakhumbula ngisafunda kwamalusi omuhle ohe zazibuya lapho nguthula duzi kalala kwandingizi. All right, yiphe ingoma esiyitholayo njengamanje sibheke lapha etestini. Iyiphi esihamba ngayo? Asihambe nge-2020. Ayikhumbula i-2020? Sasihamba ngayo sisuke emlazi siye town.
1: Thekwini, Thekwini, one more Durban. Thekwini, Thekwini, one more Durban. One more Thekwini.

0: ezingamanti umuntu ayigcina lezi. Yeah. Noma ngithumelela ke u 0638208448. Kwakubalo na sawubona.
1: Baba uzokwenza.
0: Yeah.
1: Ngiyakukhuluma no Ephraim Khuzwayo.
0: Yeah.
1: At Potchefstroom.
0: Mhm.
1: Hayi kwakuyiwusha le umashonisa.
0: Wusha.
1: Babezibiza ngewusha.
0: Okay.
1: Yeah.
0: All right, yeah.
1: Okay.
0: Ingoma ithini?
1: Umashonisa.
0: Okay. Yeah. All right, Thabo. Hey, uzwile ingoma ke ithesa namhlanje, check testing your knowledge ukuthi kwakuhobani ke labo ke. Kanti ngithe sesilaye sengilive imina o live lapha ya ku TikTok account @petzondi ungayifollowa nakhona futhi ungaphawula ngikhothi ngizokwazi ukuyithola imiyalezo nakhona sawubona
2: awumpolompolo njani
0: siyaphila njani
2: ngiyaphila wese ngiphatheka ngiqala ngena u voicemail
0: Oh ayi yesikhona.
2: Ukhuluma nomhlophe la emlazi kaChuwe ezincane kaHarte.
0: Yeah.
2: Uphetshange lo shale
0: ngoba. Oh, bachange. Okay.
2: Yeah.
0: Yeah, ikhumbuza phi?
2: Awu ngikhumbuza emakhaya. Sase obhuti besasebenza eGoli bebuya namagumba kumba.
0: Okay. All right.
2: Yebo.
0: Siyabonga kakhulu.
2: Hayi umnandi umculo omdala bayithi kakhulu thina ama 1K nje sabula kabi manje ngihleli nje la kitchenini ngilalele wona.
0: No siyabonga kakhulu.
2: Ngiyabonga nami.
0: Yeah. Ngiyacabanga ukuthi ekitchenini kufudumele. Hayi kinde manje ukuhlala ekitchenini ukupheka istambu namathambo. Uma insuku zithanda ukuphola kanje so lapho straight engubeni futhi uye engubeni oyimboza beke 1 2 3 4 ngeke uzophenduka kanjani sidlalela ingoma uthi ubani leya ngoma sawubona
3: wona yaphila
0: baba siyaphila njani
3: yesifile mfowabe
0: yee
3: kumele
0: sizwe la yawamsebenza ngani manje. Eh uthukusondela ecingweni uzokalela phansi.
3: Okay bo. Sengiya sokhala manje.
0: Yeah.
3: Yeah, ayimayindula lo. Eh
0: wokuthathela
3: lena. Yeah. Ngithi mina mhlawumbe noma ngasazi kahle kodwa bengicela ukuthi mhlambe ungaba uFred Kwala.
0: Fred Kwala.
3: Hayi ngiyacabanga nje kona ngisazi kahle lo ngibona ngiyacabanga nje masimenze uFred Kwala.
0: Okay. All right. Siyabonga that. Yeah. Yeah, ngidlalela ngoma leyana ke ngibuza ukuthi usayikhumbula? Hey Shawuba. All right, ke khona bakhuluma nami lapha ku TikTok. Yavela freezer ke lento manje ngisakwazi ukubona ukuthi ubani. Oh Nantsiya. Hey technology. Ngiyabona ngama messages. Ngizofunda laba abathumela ama messages, right? Ngizofunda bona. Hayi angazi ukuthi indaba. Kungafiki kulabantu ababhalile. Okay, akekho saphendile umbuzo wami. Angizwe lo ngaphuthi uthini? Sawubona. So,

0: Mimpana, ngicabanga ukuthi wayesengenwa umoya ukuthi angizi esikoleni. Wayicula le ngoma, esenalomoya ongangizi esikoleni nje, enaye. Ngixaxeka ukuthi lo muntu ocula ngazi ukuthi uyazela futhi uyakhala. Ngoma yini le icula mpana? Sasifunda naye lapha ekondaleni ngo-1984. Ngi-memorize ngoba yabo into yomculo iyahlala ikhanda lami. Noma wabe uyayicula nje kodwa iyahlala ekhanda lami. Hawu nami ngaze ngayizwa ukuthi oh usibanibani wayecula le ngoma le nakaPeter Tosh. Alright. Yeah, eish.
1: Nondaba.
0: Yebo.
1: Ah le ngoma yakho osteste ngayo ndoda. Idlalwa iwusha. Itumashonisa. Unkonzo lo intozulo kaG Sharp.
0: Alright, yeah, okay. Ayi, ngiyakhipha ama results manje. Angazi uma ngiqale yeah, angiqale ngidlale la.
2: Izwi lomzansi, yizwe umehluko.

0: satisfy me.
1: Yeah, inkinga isekuthini abandawayo labantu babili. Omunye upapa, omunye uplonde. Kudala amabafana belamani kwakuthiwa opapa noblondi. Ozokwenza-ke uzovota-ke ukuthi yiphi phakathi kwalezi zombili wena othi-ke ufuna ukuyizwa yonke namhlanje ngoba ngikhelezwa naphezulu njengamanje. Nazo-ke inamba-ke 0638208448 noma 0604807164. Lezi-ke zayidume kakhulu kakhulu, ngeke kubuze ukuthi obani. Uzokhetha nje kuphela wena ukuthi-ke yiphi le othi wena ufuna ukuphuma ngayo. Okwamanje uRicardo uthi mahala jive.

0: ephila.
1: Ngiyabonga makhaya.
0: Yenza njengegama lakho mntanami phila.
1: Thank you.
0: Thank you very much. Right, wakamkhiza uphila. Uthule lapha phansi Riverdene, emgodini mntanami. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ku 98.0 FM. Siqale la siyabuya.
2: Ngumsumluko kakulehlalo. Ngo-12 ka-3 ntambama.
3: Yabona amathembu lawo ahlangena umbe. Ubona uzosikhala
4: azihlome ngane.
3: Ahlome ngayo yonke into lawo lamaqembu osikambuki. Lakanipha umnotho bayawazi. Amathembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuso. Umuntu ongawuhlonipha umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi yokulutha.
4: Obana bekufuna ukuyenza.
3: Njengobona kubekho amaphoyisa nje la, i-intelligence ibisivele siseshile ukuthi kukhona into abafuna ukuyisusa lawa. Laba
4: iboneni yona i-intelligence?
3: Hayi, njengobona kubekho amaphoyisa la, inqwaba yamaphoyisa la.
4: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi? Iboneni i-intelligence ngokwakho? Yayiku wakhalwa ngawo njengo 2021 yayikuphi bo?
3: Ah, ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
4: Kwakubani?
3: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
4: le nto. Ubani?
3: Ukhomishinali.
2: Ikusasa lethu kuyizwi loMzansi.
0: Hey ukhomishina Sithombe, hey uyamuzi baba manje Sithombe nawe lokuklinya umuntu omdala Sithombe, awu madodana siyabonga kakhulu ke mhlangabezeni uma kanjani umfoko kaDodo siyadabuka idabuka emini idabuka ebusuku bathi into yini umfoko kaMhlaza nhlansi ibashise umfoko kaJojo uMantwengo, ah suka madodana madanisha into nohlelo lakho lumnandi kakhulu lapha emini bebada mina ngisuke ngilalela njalo bekhuluma abalaleli
2: iba sesitayeleni uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni
5: abaningi bayabhala abanye bayasifonela nabanye bayakhuluma kwizwi loMzansi nabanye bayakhuluma

0: Ukocha, ungilaleli se nawe mhlambe kuyenzeka nami ngilalele ngigijima. Kanti mhlaba ngizwanga kahle. Asilalele nawe kancane la umbiko. Leyo wakhona lapha ebukhosini uthi bathini ngangaye ngale ngoma. Entsha.
1: Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayethe. Zulwethu phezulu hlangalwezwe. Silo samabandla wonke jikelele. Ngikhulume ngibhekise engomeni kaSpinoff esanda kuphuma nje cishe erilizwe ngolwesihlanu. Indlunkulu yonke kaZulu iyakuvuma ukuthi kukhona okwenzakalayo, kodwa sekulokhu kukhulunywa ngakho noma kwenziwe ingoma. Ngakho uSpinoff lokho akhiphileyo nenkosi yakhe naye uqobo uzobizwa endlunkulu uba azobeka ukuthi wayekokusho ngaziphi izathu, ngoba umlilo wasendlunkulu awodiwa ngesifuba, wodiwa ngezandla, futhi nakhona uyafulathela amawota, ngoba iphutha lenziwa yibo labo nje abakhipha le nkulumo eyayenzakala iziphumele ngaphandle. Angisho nje ukuthi nalona asina ngayo kuthiwa akaye kuye. Impela indlunkulu ithi awushwele konakala, ma konakala-ke naye uyingane yasekhaya, ngoba ubaba uDlembe indodana kamayekisa umzukulu wakhe uyenze kahle le nto, wasilungisa isimo ebesidlangalele ngendlela eyisimanga. Onke amaZulu akubuka lokhu ukuthi okwenziwe uDlembe, onke amaKristu sengazathi angaba njengoDlembe. UDlembe uthi mazi naye uma ngabe isizwe phezulu ngaba khuluma noma yini elisho kuyena okungokwakhe kufanati bayeke hlangala umhlabathi. Lokho-ke akusho ukuthi umuntu angezahlonipha, kodwa sigcizelela ukuthi inhlonipho elethwayo nguDlembe ayilethe ezulweni agcizelele ngakho ukuba athi isilo singumfakashere noma yinini sizolungisa naye, hhayi ngoba kukhona iy'nkulumo ey'khona bezohlala nje bexoxe. Kuyazika ukuthi thina siyakuthanda itiye thina abantu.
0: Ya, iphimbo kandunankulu-ke wakwaZulu Natali lowo esize sakwaZulu ebeka-ke ukuthi ngempela cha le ngoma-ke ikhiphe ithanda ukuba ngokukhulu ukukhuluma. Umfana-ke mhlawumbe noma engakafiki yena, uma ngithi umfana-ke angisho ngoba ngimeya noma ngimdelela, kodwa-ke la endimeni yakwansizwa siyabizana ngabafana, hhayi umuntu ngoba usuke umuthi umfana ngoba usuke umeya. Bengithi umfana lapho Sminoff siyezwa-ke naye ukuthi hhayi uthi Sminoff yena hhayi ubengakawutholi umyalezo ombizela lapho endlunkulu. Asazi-ke ukuthi iyozala nkomoni. Mhlawumbe ungakuthi hasha wena ukuthi wena ubona kanjani uSminoff, singathini la? Singathi uSminoff ugagamelile noma kukuvele phela ibona buciko lobu bokuthi ma amacike bona something njengoba ngengasho iqala into akhipha ingoma. Nazi ibonga, ngithi ibongo lezi ma suke umyehaywa ngeyibonga, umuntu usuke ehaywa ngento asuke ayenze ezinye zazo. Sekwisigabani sokuthi ngempela uSminoff usengahlaliswa phansi aqondiswe igwegwe ngale ngoma. Ngokubona kwakho bhinca lami, wena bhinca ubona kanjani yethu-ke le qondene nathi ngqo thina amabhinca, ukuthi-ke siyixoxe kancane ukuthi uyibona injani wena, uyibona njani wena ule le ndaba kaSminoff. Angikuthathe nangu ofuna ukuyikhuluma. Sawubona.
2: Supho makhaya.
0: Mfowethu mina lowo.
2: Hayi mfowethu, esekhuluphele mani, futhumala wethu.
0: Hayi kunjalo nje mntama, ngiyajuluka kumanje. Ncoba omkhulu.
2: Siyazizwa mfowethu, iy'ndaba ziyashisa.
0: Yes.
2: Yabona makhaya, ngizoqala kanje mfowethu. Ngijabile ngoba ukhulume nangeyibongo ukuthi umuntu mayehashwa.
0: Yes.
2: Nakhona le bongweni makhaya ma uzoyihasha uyinsizwa. Engathi ungayihasha mhlawumbe ukwazi ngelinye ilakho ukuthi ma ubuze umuntu ukuthi waze wathi usibani bani, kwakusukele kukwazi ukuchanza.
0: Ya.
2: Baningi abantu engiyeni bezo mna bayibonga, kodwa ongathi umuthi umhlathisa phansi ukuthi akeungitshele one by one uchazuthini la. Agcine mhlawumbe sehlabana nawe. Abafana nje bamanje banayo leyo.
0: Agcine sethu nemibuzo eminingi wena-ke, hayi.
2: Yabona-ke makhaya la. Thina sinobaba ukuze ekhemesi.
0: Yes.
2: Sinohashela imhlopho, obhuthi uhashela imhlopho.
0: Right.

0: afisa ukuthi ngathi labo makandi bamanje laba nje abasele abafana abancane engathi before benze izinto abe sithi ingoma bangabe behle babuye lapha bake bazobuza ngoba phuze permits ukuthi uhanjwa kanjani ngoba ngempela amagayi banako kubuye banako kubuye beke bawuthi uyalalekisa kwezinye isikhathi uma begide ingoma.
1: Ake sibuye kulo nje ngqo esikhuluma ngaye ke ngcobo. Ubona wena kwisikhathi esihle noma anqandwe manje engaze ahlabele indewe noma hayi bagagamelile endlu nkulu. Uyibona kanjani wena?
0: Cha mfowethu fanele nje anqandwe manje ugagamelile naye. Nakhi ingoma ngehlazo lasendlu nkulu emnje yangwa phela. Yihlazo leliyana ngempela. Bengafanele ngempela sithi ingoma le nto engiyishona magayi ngithi. Lawo makandi bamanje banako kweqa mabenze izinto kwesinye isikhathi manje uthotha bakhuzwa noma betshelwa umuntu usesafesa ukuthi ngoqhawela mina ngeke kwasabathi kodwa bawufuthwa lalelo bonke sekuyiqileke manje kungaphezulu kwamandla iyona magayi lento edala ukuthi egcineni uthole bengasezwani ngoba umuntu uma ecula ingoma akafuna ucula ingoma ufuna ukuthi njalo ngathi angagudla into ethile kana kuhambi kanjalo magayi yonke isho ukuthi nabantu abadala lawo mnyandi ngoba umthetho okufana ngabe nje bahlala phansi nabeke babaluleke ukuthi bobaba nje wasuka ukuthi ingoma nenze njani kwani nani badala endimeni manje abafuni ukuyenza
1: leyo ukuzehlisa ukuzehlisa ngcobo yes
0: engathi bangabe babuye lapha phezulu babe khona enye babuze emacikweni amadala ngoba amanye asekho okhansela nalithosele ikhansela likhona elilanda lewashuni mhlambe konoma jikeseza abantu uyababuza uma ukhuluma ngothando khuluma ngothando uma ukhuluma ngenkolo noma ukhuluma ngokufa kodwa ke uyeke ukuthi njalo ufuna ukuyeka wena ngamagama njalo wena uma ushayile kunjani akube khona umuntu omgxobayo.
1: Hayi ngikuzwile mina Ngcobo neze likulalele. Siyabonga kakhulu Ngcobo mkhulu, siyabonga maphola.
0: Okay sure
1: bathi X ikhuluphele mtakama kuna Radio 3FM kareke sishoba ingxoxo sishoba nomculo mtakama sibamba bemunye nje sidala umuntu sibamba bemunye sidala umuntu cupha nje kuphela kwalo muntu nawe ngizokuthatha ku 0604807164 manje ngiyasinga engathi hayi isithombe se iPhone lesi athini phansi emshisandlu sandwe.

0: Ah, kalau ni, dia sama sangat sen sabar ni.
1: Makar, kamu ku.
0: Ni jan budi.
1: Kamu jan lah.
0: Ah, esok esok kan. Ah, macam tu. Eh, ini leh yo ni. Sekolah sekolah sekolah China tu. Ini leh yo. Dah usah macam tu. Mama, mai sugi linsi zirshili kabati. Kutu ini leh yo. Hawu, kusho ukuthi njoba lengoma ithi sithombe seiPhone, hawu very imine sithombe phakathi nje isifaka wena.
1: Ifaka mina phakathi.
0: Ya very camera yona yabashintsha nabantu ne camera ngengibona mina. Iyamshisha umuntu.
1: Iyamshisha umuntu ezayo.
0: Uyibona ungconywana. Mina ngiyaphambana, uyaphambana kumina wemkhizi. Mina mangishuthile ayini ngiyibonda akumina konke. Hayi, angibi muhle ithombeni. Ungibona umuntu ungibonda, muhle kanti lo muntu.
1: Hayi yabona isizwe le.
0: Maye kodwa sithombene hayi hayi hayi. Lo ngene kamadala.
1: Yini kaba?
0: Angazi wemkhize ukushito kwa ingilo sayifuni ngishute.
1: Lama khehla wamba nawo.
0: Hayi afuni camera ngishute ngishutani. Ngicela ningishute ngoba ngicela ningishute. Wewe kamadala, awutshele mina uwe izindaba lengoma. Uwe izo nayo lengoma uwe izo le ka Smirnoff.
1: Iphele
0: Leso sikhuluma. Na leso sikhulume, uke wayizwa?
1: Hayi, ngizwa kancane nje, ngangayilandela.
0: Uzoyizwa ke, uzoyidlala. Isisu sokukhulu khuluma kwa ihosha lomoyani ukuthi engathi nale mfana bambiza manje, basithi lo mfana njalo sisho umfoka gumede umngolo ukuthi engathi sebembizela le engathi kukhona amahlebezana amfuna le ukuthi azophendula ngale ngoma. Uyizwile lonto?
1: Uthi kodwa ufuneke fike ngaphethe lutho.
0: I don't want suya sokudlula mina le ndaba futhi ngathi ngixoxela wawusungixoxela angiyazi ke leyo mina kuthiwa kade angafike evathazela
1: cha ngizo indabeni zika Trizos
0: kusho ukuthi efanele afike kukhona vele phela isilo ngeke ufike uhamba noma izinyanyana nje lesiklabhu noma yini
1: kanjalo nje
0: hayi ngobe seyoxolisa ukuthi wenze iphutha kodwa uwobingelela nje ngoba awufiki ungaphethe lutho kokungangezwa

yona ke lengoma esikhuluma ngayo yiyo lengoma yeyigemegeme eholele umfana emletheleke emlethele amanzi ngomsele singabeka kanjalo nje okwamanje ngoba kuzokale ngathi impela hayi insizwa kuthiwa kufanele uyophendula kodwa mangilalele nje mina hayi akayithathanga lezi inhlamvu eyilumelayo ezayiphuma kongangezwe la nje ukunika isithombe sesigameko ebese kuyibuyela kuwena ngoba wena usulalele vele ngendlebe yokuthi uyazi angithi ayibo lonto la kulengoma sesilalele thina ngendlebe ukuthi siyazi kwenzakalani ngoba

0: otherwise ukube asina mlando ngaphambi kwalengo uvele wakhipha lengoma nje wathi ngibuyisele kube ehladleni ngabe nje sithulele kodwa ngenxa yokuthi sekukhona ivide bika liphume phambili nakhona mangilalele mina ngingalaleli ngezi ngendlebe ka ngendlebe enochuku yazi lendlebe yokulalela samuntu onochuku olindele umuntu olindele iphutha khona umuntu ohleze lalele ngokufuna ukuthi gaxela basho njalo ngolimi lwaselokishini akulalele ngendlela ukuthi ufuna ugaxele lalelake la alikho lezi nkulumo ngoba hey iphathi ukuchatha uchatha ngani yabona angifuni ukuvuselela into eyasayixoxe siya sisibuka nje ngoba uyayazi vele ukuthi eyintweni eyinzima ngempela ezakhulunywa kuleya video akayibalile umfoka Gumede akanoma ngizwa kabini sawubona
1: magazi njani
0: sikhona sikezwa kunina
1: ngiyaphila usiphamandla xulu emawuti yazi magazi
0: hawu kodwa xaphasha wenzani mnikazi wala ekhaya hawu umuntu kubo hawu xulu wenzani xaphashe hawu kodwa madoda kulungile ke kodwa usemsakazweni sawubona
2: puto umdala makhaya mayibencane
0: mayibencane ndaba ezitha mayibencane
2: mayibencane bayete mayibencane ayangichaza lapha yanomama she mayibencane bayete ayibencane ndaba ezitha ndaba ezitha ubhokeli lapha
0: nawe kodwa indlela oyisingatha ngayo le ndaba uma ngikulalele nganawe uzobizwa nawe uzobizwa nawe
2: Ayi bayathi kaze kakhulu ayi ngiyabezwa esokhulu phela badala umuntu nomfushayile abantu basenikwa kwindawo zakho ayivela bayifihle babayifihle bona
0: kokodwa manje lezi lamahebezi okuthiwa ngathi ufuneka azophendula ubone ngathi isikhathi noma bathathele phezulu noma ngempela nawe uyibona kufanele ayophendula lomfana
2: Ayi yemagaga banaki leza inhlala futhi feza isho ngentshebe lapha noMessi zamsabisa kanje kwaphele laphi Usho laba ngaba suka bengungasona bekiwe lapha ngizimile benzi bona bese behleze besabisa
0: phela noma sekuthatha ingqubo kobayibona futhi wathi bayasabisa
2: Hayi basabisa uMessi bamenzana namandla uMessi uphinde manje uhle Messi bathu uphinde wathi ungalingi uxolisa futhi Messi wabahlula vele
0: wafika wavela nonyudaba ke manje sobe sixoxeke luka Max ke manje
2: wabahlula naye okay futhi umdala wafakho kwaphutha lenzile
0: kulungile mathumba hayi mina ngiyakuzwa ngiyakuzwa thumbo kulungile mfana kithi siyabonga usho njalo mathumba uthi hayi ayidli ayidlishiyele bayed ayibencane hayi mathatha bezama ukuxolisa lapha kusilo sawubona
3: Wasabona makhaya.
0: Ninjani mntaba baba?
3: Sikuyile njani kuwe?
0: Hayi, kuyale wena wabona umuntu intshebe ihlafuna. Ubani lo?
3: Hayi, ukhuluma nokwahlonga. Wemakhaya.
0: Ya yahlonga.
3: Wabona le mbambana lena okhuluma ngayo le nkunzi malanga lena ingozi yabona magaya ma wenza izinto ukunegwemo ukuthi ayifinyeleli ngaseduze kwakho.
0: Lele inkunzi leyo Siminoff.
3: Iyasikana wena magaya, iyasikana ufuna iqaphele ngiyayazi ungabona kodwa ke akukho ngempela ngempela ma esikhuluma eqinisweni mhlawumbe kokube akukhulumayo okuhlambalazayo ukuthi ngoba sesiyaqhathanisa.
0: Yes, silalela ngendlebe yokwazi ukuthi qonda ukuthi.
3: Yebo, kunjalo nje kodwa ke ngicabanga ukuthi kofanele ukuthi uma uwukubisela bamqiniseka mhlampe isandla mhlampe ehlele ngezansi kodwa okunye magaya kumele masikufunde nathi nje singabantu ake siyeke kule nto yokuthi singakufaki ekhanda ukuthi kuneyigaba lasempilweni indlulamithi ngomunye umuntu ongeke sazi samfanisa nani mhlampe nje uma ngingathi nje magaya isifunde ngenze isifunde le sokuthi isumongameli wezwe lona noma engathiwa siyamibheka ngandlela njani kodwa kumelanga ukuthi kube namagama akhombisa ukuthi sesibukela phansi isithunzi somongameli lokho kuchaza ukuthi siyithuka thina ugogo kodwa-ke ngibona nje

0: uthi ngama ngikulalela kahle imidlalo yethu asidlala iphele la kuthina singagibele emakhanda abantu abahlonishwa
1: njalo njalo ngiyangibuka kanjalo futhi ke uma ngabe singenza kanjalo singakhombisa singenza izinto zethu sibe nesithunzi esihloniphekile kakhulu sigweme ngemdlaleni sizame ukuthi uma ngidlala amagaya ngidlalele kude
0: nabantu abangabahlonishwa
1: yebo sidlalele kude ngoba noma ngabe yenzeka izinto emakhaya ngeke sizibalekele lokhu kodwa ukuthi uma kunephutha
0: Yes.
1: Enkulu bese thina sithanda bese siya ngalo akuyona into enhle le ngoba ngisho nephutha elenzeka ekhaya kithi nje.
0: Yes, yes.
1: Ukuthi bese ngilithatha ngiyoxoxa ngalo emajointini noma emadolobheni noma ebhasini.
0: Ngiyakuzwa
1: mina. Futhi ngeke ngize ngithande uma ngabe kuwukuthi nawe wena ungwakamakhelwane usungede wabona ekhaya benza izinto ezikanje usuhamba ukhuluma.
0: Nanga ngomndeni wakithi endaweni engekho right. Hayi, ngikuzwa kahle mina, kulungile. Siyabonga kakhulu baba. Thank you very much. Thank you. Right, akangenze kanje. Akangenze nathi ngigaga amahlalela. Ha, ukhuluma indaba enkulu uthi lo mama uzala amawele. Ha, yona bakhuluma ngongika mfowethu. Hayi, angeke. Ukhona kunkanyamba, naye ulethe wakhe umcimbi la, ulethe wakhe umculo. Uzosifisa masibuye la sikhuluma nonkanyamba yabona bakhulunywa ngengikha mfowethu akuyeka yeka

igama lakho ungiga kamahlalela ukhuluma indaba enkulu uthi uyazala lo mama uzala amawele usuka amadoda kulungile-ke njengoba ngithembisile ngathi khona insizwa la unkanyamba uthi-ke inkanyamba emnyama ngayeshulungile ulanga phakathi endlini zokusakaza naye uletha umsebenzi wakhe umshasha uthi nje ngikhumbula emakhaya usuka bena-ke uma ukhumbula emakhaya uhlelo lokufanele yilo lolu ngoba ilaso sidlala khona izidlala umculo wey'nsizwa la mfowethu njengoba ngikutshelile ukuthi hhayi ma ushona ngapha kwamaphumulo ilayo ngithola khona zicishile-ke iy'nsizwa la ngaphakathi ngiyayibona usuka madoda yini isifaya lezi yini lezi isithulo yini lezi kulungile yeza-ke yithi insizwa suka nanti-ke inkanyamba sakhuluma nayo

0: Ngusinja zaphesha kamjoda zamluma.
1: Yeah.
0: Kodwa zahluleka ngoba zamshenga namanxeba. Inkakani likhaleka blakhalela dabule imizi ngoba bamkhulu lazo isusizi kwabagulelwayo.
1: Ayikufingam ayizokushithi ngilalele khona lokuqale khona uchophozini
0: angifuni ungangeni kakhulu lapho emagama
1: kodwa khona ifingam khona ifingam
0: ungangeni kakhulu ungangeni kakhulu ngiyathunukala lapha
1: khona ikenini ifingam ayizongakho ndoda
0: ngiyathunukala lapha angifuni ukugcilwa kakhulu lapha
1: kulungile right kulungile enkanyamba utshela abalaleli nje ke ukuthi unkanyamba ubani udabukapi uphuza mpumfula Ushelephi?
0: Awuswe, awuswe. Eh balaleli ngikhuluma nenkanyamba eminyama la mfoko asukaze. Eh odabuka wahoshoza.
1: Mhm.
0: Endunene ufaya.
1: Yes.
0: Cha inkanyamba umfanyana nje osemncane abamaziyo futhi abantu abaningi.
1: Yes.
0: Inkanyamba ke iwumuntu othanda ukucula. Nethandi isiginci kakhulu.
1: Ikala nini ke inkanyamba ukungena la emkhakheni weyiginci nje obisho nje ukuthi umuntu othanda iginci kakhulu.
0: Inkanyamba magayisi nesikhathe.
1: Yes.
0: Isinesikhathe ingenile lapha eginqini. Kuyikhona ukuthi phela mengabe iginci idlalwa akwazi ukuthi uvelele mengabe usukudlala isiginci usendlini. Kodwa makwadlala isiginci wagudla naso iqele.
1: Yes.
0: Bayakubona abantu.
1: Alright.
0: Kodwa nje kahle nje magase kunesikhathi ngiqalile ngidlala igame.
1: Ngiyakhumbula ukuthi awuqali futhi kufika kulomsakazo.
0: Ngiqala ukufika kulomsakazo.
1: Right. Kubukeka engathi ilumkhakha omculo senibaningi kakhulu nokuyaphambili sekuthanda kubanzinyana. Awusixoxele njengomuntu ongazi nje kunjani? Sithini ingqinamba la enibhekana nazo nisaqhubeka nalomsebenzi?
0: Magaya ingqinamba ziningi.
1: Yes.
0: Ngeke ngiqambe amanga ziningi ngoba kakhulukazi njengathi esuke safika endimeni.
1: Yes.
0: Kuba nzima ngoba nomshaya ekhwela akekho umuntu olimukelayo. Akekho umuntu okwazi ukuthi elimukele ngoba ukuthatha kancane ukushaya kwakhe ekhwela ngoba usuke vele umuntu osukuphansi. Uyabo. Lonto ke yenza ukuthi noma kuthiwa uyalishaya ekhwela kuyadileka ukuthi zwakale ukuthi liyakhala.
1: Kufika kuvimbeni yini marketing yini ngoba ngifuna nomuntu othi yaqala manje ufuna ukuyongena ayilindele lezi zinto obhekene nazo ukuza angaziboni njengesahluleki ukuthi awu ngathi ngezwe kodwa ukuthi bayahlangabezana nezinkinga ezifana nalezi abakulomkhakha.
0: Cawa magaya into engithi mengithi ngiyibheka nami ethanda ukuba inkinga iyona le marketing. Nani into engiyibuka kakhulu mengabe usuku uqala ufika endimeni ulwazi olwanele lisolingekho. Lungekho nje ulwazi olwanele mengabe ulifuna ulwazi kubantu abanalo ulwazi banakho ukuthi bekuncintshe mebe ngancintsha ngabe kunike mengabe bekunika bekunikele ukuthi mhlambe begcine befuna ukuthi wena bekusenge besengela ukuthi kudle izabe ingane.
1: Kushuthi uyayuzwa masasebenzisa ilolimi lesimanje ukuthi bayayuzana.
0: Khona lokho ke magaya
1: kunjalo. Wayuzeka kodwa wazabalaza khona kunjalo. Na umsebenzi siyawubonwa. Bathina abantu ukuthi akasela.
0: Ngingeke ngicambe amanga magaya okwamanje. Ay kubukeke ngazuthi abantu bawothakasela.
1: Yes, yes.
0: Ubuye abantu bawothakasela. Kodwa nami ngizobona uqhubeka kwesikhathi ukuthi ngempela bawothakasela yini.
1: Yes. Ungathini ke ukubanxenxa manje ngoba nawe ngizwile ukuthi uthe usemusha kithi.
0: Impela.
1: Kungathini wena ukuyincengela kubona ukuthi hayibo ake bengene yonke ama platforms lawa behambe bebheka inkanyamba eminyama.
0: Nganza kwethu. Ngiyancela kusukela manje ukuthi nibheke lapha na kuzo zonke izitolo zokuxhumana kuzo zonke izitolo zomculo.
1: Yes.
0: Inkanyamba eminyama ekhona. Bengicela ukuthi nuthenge umculo wami ngendlela ezokwenza ukuthi nami ngigcine ngumuntu obukeka engazuzuthi unotho noma kungenalo. Ngoba ngeke ngize ngiqambe amanga. Into ezokwenza ukuthi ngiqhubeke nokuthi ngibe inkanyamba ukuthi abantu
1: bengibaxhasa.
0: Yeah. Mebe zongixhasa nje abantu. Buka namhlanje ngilethe ingoma eyodwa. Mebe ngangixhasa abantu.

0: right ukhumbule emakhaya ngiyezwa la usebenzisane nezandla ezincane kunjani ukusebenzisana nalensizwa ile phansi kwakubani kwankomo kwayixoshwa
1: hey mfethu angifuni ukucamba manga amagaya
0: athi usande kancane empopheli enkanyama
1: angifuni ukucamba manga mfethu yabona lensizwa lena ngisebenzisane kamnandi nani
0: right
1: lensizwa lena into engijabulelayo kuyona ngathi nje mengabe ngiqala ukuxhumana nayo ngicela usizo lokuthi ngilekelele kule ngoma lena engiyicabangile lensizwa ayilenzanga iphutha
0: yayihlala phekwalo
1: yahlala phekwalo yangibuza ukuthi nini
0: yes
1: hayi ngalusha usuku yafika aqala lensizwa ngingakafiki esitudo
0: aw madod yes
1: okukhombisa ukuthi yakuthakasela lokhu ukuthi engathi ngasebenzisana
0: nayo nonkanyana aw kusuka manje kulungile ngithathe nangumlaleli usemsakazweni izwi sawubona
2: mathai
0: mfethu
2: okay
0: aw ungabe kudala uzwile ubani lo
2: usibali wami lade ngimlandela kuyaxula la ingoma esoyikhipha soyikhipha nayo ezolandela
0: ubani wena nisikhuluma naye lo usevele ekhuluma nosibali
2: umele usungantombe la ngilaleli ngusifutazakujikeulundan
0: bingelele nainsizwa unokwazi kodwa lo muntu indlela akhuluma ngayo sijikelele into enjani khona kulungile kodwa-ke ake siyibambe lapho ngoba ngiyamuza ukuthi ukhuluma uyagijima naye ubhekephi nalo mculo kanyamba ngoba abanye sesibona umuntu uma kwahlangana nje wathola iyithezo umuntu hawu ushiya phansi awu ayithotshe kangifuna aymanamanathandenakumlalelaqala usemsakazweni sawona
2: magayi
0: yeni njani bodi
2: Hey, izomzansi bengizomzansi akabingeleli uCoca-Cola uyaphila.
0: Awu siphuza sabantwana. Asikhona bafa ubingelele nayo insizwa ngakithi la. Unkanyamba.
2: Hey, Nkanyamba mfowethu.
1: Eshe.
2: Eshe ngale sikhathi kahle.
1: Hayi, fani kaba mhamba kahle lapho.
2: Ah, mfowethu no, hayi. Ngirathi kakhulu mntaba, ngirathi kakhulu. Yabona uCoca-Cola lo khuluma nayo mfowethu. Iwasho ukuthi ibhinga ngokuphelele ngoba yila kumasikandi ngikhona impela mfowethu. Ngithi cha. Hashtag izilomzathi futhi njengoba usufikile ngiyazi ukuthi awuqali phela hey badala kulesi siteshi ngiyazi ukuthi awuqali ngabe yami
1: kade ngikuphuza manje kade ngikuphuza manje nje Coca-Cola
2: ngikuphuza ngikufisa nje futhi umsebenzi wakho uqhubeleke uye phambili ngani yakwethu sikufisele nje uyiphathe kahle futhi ungayingeni nezinto zabanye abafuthi uma kukhona into abangaboni kakho ngasoluyo uhlala uwena nje unkanyamba futhi uyimele njengoba uyimele

0: manje futhi siyabonga umsebenzi wakho ngathi ungaphumelela ngani yakwethu.
1: Ha ngiyabonga Nkosi Odilinki,
0: ngiyabonga Nkosi Odilinki. Ma umuntu obuthi halamshi ngala kwa workshop. La emastepisini la kuculwa khona. Mukwabona nje inhliziyo nje ichuba inqole ebomvu. Ovele usho kakhulu ukuthi la ukhokha khona futhi.
1: Nkosi Odilinki.
2: Ha siyabonga bodi.
0: Hayi ngamnandi kathi kwethu.
2: Thank you very much. Right iluliqondile ke le inombolo yoyo leyo 0604807164. Cha awasangenile. Bakhombisa ukuthakasela umculo wakho. Ake sithe nangumlaleli simuzwe ukuthi uthini usemsakazweni sawubona.
3: Yebo sawubona bagaya.
2: Ninjani ma?
3: Ikhona singezwa kuwena.
2: Hayi siyancenga nathi ma, ubani lo?
3: Uma lokho kwesiteshi ikhonzeni imithiyane esub-5.
2: Esub-5. Nayi insizwe esencane la igama lakuthi unkanyamba wegogo. Awubingelele nje kuyona.
3: Sawubona wenkanyamba.
1: Yebo sawubona mama, ninjani?
3: Hayi ngiyaphila.
1: Siyazwa
3: kuwena.
1: Siyaphila nathi ma.
3: Yebo, hayi iyashaya ivumo yakho. Yazi ungikhumbuse ngathi insizwe zakaswa imali. Wasayimani ngomalume wami kwakomajongi.
1: Yebo siyabonga mama.
3: Hayi ngiyandi ingoma yini.
1: Ah siyabonga mntu mdala.
2: Thank you. Siyabonga ke ma. Thank you very much. Right, usho njalo ke umuntu omdala, wona ke into meke iyancinywa nabantu abadala. Isukile sibusiso loyodwa.
1: Yebo.
2: Asibuyele kuwe ke manje enkanyamba. Mina ngiye ngithi le platform ukwayithola yokuba semsakazweni, kula kuswe kufanele ukhipho kungale ukuyincengela.
1: Yebo.
2: Ngoba nina obasibakho ithina balaleli. So akhulume nabo njengamanje bancenxe ukuthi ufuna ukuyibona nawe eminyakeni emibili emithathu uma konke ama poster khona la idropheni makuthiwa kuqashiwe uzoyoncenxa ngisho abahleli bemcimbi ukuthi abambone unkanyamba ukuthi khona phela.
1: Yebo. Ngiqale kubona impela nje ngqo abahleli ba imicimbi.
2: Yes.
1: Bahleli bemicimbi nansi inkanyamba inesicelo lana. Ngiyacela abahleli bemicimbi ningabukeli phansi umsebenzi wabantu abancane abafika emculweni. Bengicela nje bahleli bemicimbi ukuthi nisinikeze ithuba nathi esisafika emculweni ngoba ingoma ikhona nakubona laba bantu laba abanganakekile abanjenganathi. Yebo. Bengicela nje ukuthi mengabe kwenzeka imicimbeni nihlela nisithathe nathi nisibeke phakathi kwabo laba ensuke nikholelwa kubona. Yabo. Ngiyacela nje kakhulu bahleli bemicimbi. Ey. Uyabona kuba nzima amagaya kwesinye isikhathi ngoba abahleli bemicimbi mengabe besuke behlela imicimbi yabo baye bengabanaki laba bantu laba basafika emculweni. Yabo. Baye bengabanaki. Bengicela nje abahleli bemicimbi engathi bengayibhekisisa le nto leyo. Ukuthi
2: akuvuka lengoma kumina kaqhosha ethi asemaningi amavukana yangidida. Hayi ngoba thithwa amavukana uzothithekile waninga khona. Maningi nani.
1: Hayi maningi wona. Maningi.
2: Ngicela ungazokhatha.
1: Maningi kodwa ke magaya emaningi enjalo amavukana. Akakhuliswe phela ngoba uyabona lapha emavukaneni ungazi unganaki.
2: Ingoma ila ingoma.
1: Hayi khona bo.
2: Sho mina.
1: Ikhona ingoma emavukaneni. Wayivuma
2: noma. Uthi cha ngeyivuma.
1: Wayivuma magaya.
2: Ngeyivuma
1: futhi. Ikhona ingoma emavukaneni. Ngeke sitamba ma.
2: Ngeyivuma mfethu ngingilalele kodwa hayibo.
1: Ngoba noma magaya uyalento le igcinisika nje. Igcine lento le gcine sekubhekakala ukuthi kubukeke labaculi laba baphambili abanodumela.
2: Yaba negama.
1: Abanegama.
2: Yes.
1: Noma ingoma kubona ingasengakanani, gcine ngoba nakho igama limile khona gcine mina kwabona. Bengana kwalabo abantu abanengoma. Abafikayo
2: emculweni. Qinisile mfethu. Ngangena nje umuntu onegama athi thili thili thili uzo sekuhlukanisa unyaka kuthiwa thili thili thili.
1: Nansonga indaba.
2: Yini sebenza igama?
1: Kusebenza igama. Alinakweke nalabo abantu laba nalabo abantu laba basebephansi.
2: Yebo.
1: Abanako.
2: Niyokwaziwa kanjani mani ngadlalanga?
1: Ngeke sazwe indaba.
2: Akuhlukene ukuthi ufuna umsebenzi ukuthi ufuna experience. Uzoyithatha experience ngaze ngisebenze. Angikabe ngisebenze phela.
1: Ukuze ngithole experience. Kunjalo maga.
2: Hey, kulungile. Nangoku umuntu ufise ukubhuka ukuthi awuyazi nami ngiyafisa ukuzonandisa le mcimbini wami. Uyatholakala.
1: Impela ngiyatholakala.
2: Umutholakala kanjani? Thini inombolo
1: utholakala kuzona? Ngifike ngitholakale enambeni yami yocingo 074.
2: Yes.
1: 2640.
2: Yes.
1: 1W9.
2: Awuphinde futhi
1: 074.
2: Yes.
1: 2640.
2: Yes.
1: 1W9.

0: Asizwe la ngulale tufuna ukuthini ngamabomji. Okay waphunyiwa kulungela simtedele. Bese uqhubeka lapha.
1: Bese lapha na ku Facebook inkanyamba eminyama
0: usukazi.
1: Uzongithola lapha. Kube ku TikTok inkanyamba eminyama uyangithola lapha.
0: Nakhona khona.
1: Impela ngiyakhona.
0: Hayi ke umshube ekatini. Awukhetha ngithi imcimbi ungathi umuntu
1: ehlabe birthday. Awukho umcimbi engokhethayo. Umuntu nje mangabe nje sefisa ukuthi engathi engathola inkanyamba
0: uzoyithola.
1: Uzoyithola noma inini. Mezo ngithinta nje kulezo inkundla lezo zokuxhumana ngina kanjani zongithola.
0: Sawana.
2: Yebo sawona bhuti makhaya.
0: Ninjani bhuti?
2: Bhuti ngikhona wena yaphila.
0: Hawu. Njengosheleni baba ubani lona mina ngezwe kodwa ubani esikhuluma naye
2: Olo khuluma naye uJabula
0: Jabula kuyashintshana
2: Yebo magaya magaya Ngabe ngikhulumana nawe kodwa mina ngiceke ngibonge nje noma ngiyayizwa inkanyamba ngibonge nje magaya Hayi wena wedwa la kuzomzwana nje ayi ngiyakukhuthaza ukuthi lokho esilalelile izomzwana magaya Yabona nje namagayi izinto uyiprofethe uyikhulume ngasiprofethe. Khona le nto bhuti okuthiwa yibhadi. Yabo ibhadi mali ikhona mfuke ikhona ngeke ulenze lutho.
0: Kunjani?
2: Uyafika. Khona ngelinye ilanga okwenza into yaba yihlanga izongahleka ngingedwa la. Ithi ibhadi like lilandele njengokuthi kuthi nisemcimbini. Yawenza isibonelo. Kuthi nisemcimbini. Abantu bayawe banikwa ukudla kanjalo uma sokufika kwena hayi besithi umuntu usuhleli kubantu akade sebedlile ukuthi hayi sedlile sonke yazi makhaya bhuti ngibe ngokuqala okokuqala ukungena engakangeni unhlala
0: ya ngizwile lokho waphunyuka yesu
2: ngangikade ngathi ngithi ngena kuvoicemail ekuvoicemail ngadrop ngathi ngathi ngathi ukela magaya namanje uyaphinda futhi uthi ngisithathe nami ngiyafuna ukungokapha ngithi hayi ibhadi leli
0: hayi sekuvukelelo bhadi siyabonga mfethu
2: ngiyabonga we magaya mfethu uphile ngayinawo udediwe magaya enkanyamba khuphuka-ke mfana ngoba ulezankhe ngali nje lamfana hayi uzozwa loya mfana ukhona umnandi nengoma zabantu ufike engena ikhaxa
1: hayi siyabonga siyabonga siyabonga
2: kahle into ngiyabonga ngiyabonga ngomkanyamba ujabule kashintshana lo emawuti bekwana ngoma emakhaya
1: hayi kulungile siyabonga bhuti
2: ngiyabonga mfowethu
1: thank you
0: Ya, insizwa ke lezo njengoba uzwa nje ukujabula kwenze njani?
1: Ujabula kwashintshana.
0: Ngekuhlezi ujabula njalo.
1: Akwazi.
0: Ngelilanga nawe uzoba seyinhlungwini.
1: Yebo,
0: ukwazi impilo injalo, ama ups and downs. Lo sweet yawn. Wena uthe ze chocolate. Ayihambi kanjalo impilo ke le. Insizwa ke lezo, awusoma thotho. Ukhumbula emakhaya insizwa.
1: Awu madodana.
0: Suka nje isikhomo sakho siwahlotho ngathi. Uthi ziphe yatafona.
1: Awusuka.
0: Yebo. Zipe ye njuba njuba
1: Aigo
0: Yeah, suga Pelo ki Besu sala api lapa Sala tak shop kafa eh
1: Besu nkshuna panze ka
0: eh Oh, suga
1: Wala ki chike epi kone Waho shoz
0: Waho shoz
1: Aho suga
0: Hey, akule le gotoz Mina mawa le gotoz Awa le gotoz
1: Oh Hey Oh, maka
0: Suga
1: Pela maka ye gizo na
0: Oh, eh Oh Upa hale zazwa kumbu njena

0: okanye isintu into vele engadinga imfundo kubizwani ukuthi kuthiwe induna le lo uyafanele kuba induna yinsizwa lo
1: leya nto magaye le yobuduna beyinsizwa
0: yes
1: okusho ukuthi ngingathi nje ngokusobala ubekwa izinsizwa nje ngoba nakho isuka izikwethemba
0: zibona amavako
1: yebo zibona amavako ukuthi cha ungaba umxazululi noma kuthiwa impi isihlangene phezulu
0: yes kodwa nawe futhi bona phela kancane nje ukuthi mase ihlangene ukwazi ukuyihlukanisa
1: kunjani
0: ngisho ukuthi siyabheka nalokho ukuthi induku uyayibona kancane ngoba ngeke nje kusukela umagayi kuthiwa uxazulula uxazululani umagayi naye safuna umxazululwa wena kusho ukuthi induna nala ufuna ube naso isiphiwo kancane endukweni
1: yebo noma singe singakanani kodwa nomqondo
0: nomqondo
1: kufanele ube fast nje umqondo wakho
0: yes
1: ube clean emqondweni yonke into oyenzayo ungagcini useqhatheka abantu ngendlela engafanele gcina sekuchitheka igazi
0: kushuthi ngempela ufuna ube neutral uma induna ube ngempela ngempela ube umuntu nje ohlezi egadini insizwa ngokulinga nayo ngokungabi ukuthi khona insizwa engcono kuneyo
1: yebo yebo nokuchema nje
0: ingathi ufuna lapho
1: insizwa akini mayibambene nenye insizwa mhlambe yakwesinye isigodi
0: yes
1: ngoba nakho uyazisizwa kwesinye isigodi sekufanele wena manje kube ukuthi usuyenzelele
0: yebo mayishayikile insizwa ayivume nje isibhicane ubulongwe kuphele kanjalo hayi induna itholakale sigamanxe sifuna ukuthi amshaye noma esewile
1: ayivume induku magaya
0: ivume
1: wethu ivume
0: siyabonga ntoni siyabonga kakhulu wayihlaziya kamnandi mavundla mqadi angitsho umqadi mavundla
1: yebo
0: uqhubeka lapha ngibona induna uqhubeka lapha ubani manzisho mavundla
1: mavundla omwelase
0: yeah
1: ohayiza ompanza othabe khulu
0: awu madoda awo nogcane ngaganiwe ayibona ibonga ezingena ompanza othabe khulu yabona omhayiza ugcina ngagana oyigodle ezinye
1: engavezi zonke
0: bingelela cishe alishingosi bingelela bwenu
2: Awu ngisibiya mina.
0: Ngiyazi sodwa.
2: Ngiyabingelela kakhulu ke emsakazweni.
0: Yes.
2: Lomzansi.
0: Yes.
2: Sibiya lo, sibiya valisanga lo.
0: Awu madodana.
2: Kanti le empangeni. Esabiyele isigodi obuka.
0: Ngathi insizwa ibuya, sibiya ngamahlamvu nobuya ngenkomo.
2: Ah kwakubuvila nje sesezwe kwakubuvila bathi hayi ngeke siye thina lapho thathana izinkomo nofeni mhlabe zo
0: hey manansutha man hawu izinkomo
2: sawafisa lawo mandla
0: awasekho manje kuphambene
2: akuphambene
0: vele bani izimo zothi khalamzi ina intshabeni
1: yeah
0: yeah
1: ina impela
0: ngizobona nempandla
1: ina impela
0: manje mina ngiyoba namba kanje mhlaba uzalo yabona khona phethu uzalo lwakhulela egoli mhlaba wayo kithi impela ishingose jene
1: ah lutho ufowa sibiya le insizwo siphila nayo nje yale empangeni
0: ah kuhle bafethu siyabonga mfethu siyabonga uphile izinsizwa akushuthi insizwa koze kube yangakini uze uphile nayo nale kuthi umfoni nomfica phi
2: phambili
0: bingelela madodana bingelela insizwa ngayisikhathi sesambile ufuna ubingelela sidlule sesiyadlulisa khoqa manje
3: siphamandla lushozi la inkanyamba studio sikhulu ekhezenzela
1: ukazi lami lo
0: awu kana ndata anti
4: ngiyabingelela emsazweni izilomzansi ubingelela igida ngombe lenkanyamba le lusiya igama ngamavundla la emtsizweni ngintsingi zamhlophe khonya phezulu entabeni enkulu nombhede
0: womunye ungaje lapha kunombhede inkulu ekhanya phezulu nombhede uphinde uthe ubani
4: inkanyamba intsingi zamhlophe lo evula amaphikophiko entabeni enkulu nombhede wandinzela zonke izizwe kwaxaphazela izizwe zamavaka
1: Ekitango malenkanyamba leli.
0: Yabani yahlanganisa naye ekitango lezama naye. Kulungile bafethu lungile hayi nginidedele. Nginxaxa ngobingelela bafethu ngoba busitshelile yatheke nduza la. Usitshelile ngani uthi hayi kusakazweni abi.
5: Yeah. Sambona nemsakazweni uAndile lo kwaMabaso ngihamba nomalume wami ke la inkanyamba igidango malenkanyamba le ngihamba nenkanyamba umalume wami ngimbiza ngqolo yami ke mina uyangicathulisa noma ngathiwa ngiyakuphi
1: igidango malami lomshana wami
0: iphethe goki all in one lungile siyabonga kakhulu
1: bafethu ozoba
0: hayi yabona ushila tukanyamba ithathi

mawele lawo madoda amane kama mchawa distawe na mawele mbundini kuna netozir FM sikudlala nje umculo ke omnandi sithi nje kibela wena man lachoni langa lachoni langa mfundini ake awuvapha

Nangazale lo makwabe ozobona mathanda ithi ngoba ngazale lo bizana ozobona mawuthanda kunani 8.0 FM hle nomagaya ebusuku lesihlanu asambe mntanami.

ezikushiya nje ngithe iansa dolo lwa ngikhiphi iansa manje ngikhiphi ngempela ke iansa manje ngidaleka kakhulu ke neansa manje hayi eh kade ngikhiphe ba answer mina angikhiphi iansa nje straight ngishiya kanjalo nesingisami shiya usenkingeni shiya udidekile ubuka i-dictionary uthi uyayicinga ungayitholi ne-dictionary uthi ungena efonini uyagooglish vele ungayitholi le nto iyashiwa umagayo ayishiya kanjalo yangenza ukuthi ngithini maze ngifuna ukufaka enkingeni ngoba ngade ngakutshela ukuthi mina ngakufaka enkingeni uma ngifuna ukufaka enkingeni ngiyakufaka-ke manje i-ansa ngiyidedele angiyikhiphi ngempela-ke i-ansa manje sayidedele i-ansa manje sala nje unjalo sala nje sala ngempela angisayikhiphi i-ansa manje ubuza komakhelwane nakubangane okungcono buze ehlotsheni ukuthi wayithini umagayi umethi na ethi prevention is better than cure hey. Phinde ngichaze futhi lutho-ke manje safuni ngempela-ke manje ngitelekile nje angifuni straight impela hayi ngisho ungayaphi sho ungiceba manje hayi angifuni ne-ansa angithandi-ke ne-ansa manje lalela-ke ngikutshele-ke kwangqa izivele nje bakusho nje-ke babuye babe lapha nentambo yokubopha okhalo yabo le ntambo ukuthi ukwazi ukuqina umuna abantu ungabi weak yayiba le nto yokuthi umuhle nabantu nje abantu nokungebani ubone sekudlalela kuwena ubona wengathi ayisekho-ke into eyimina manje yabo ubonanokubona ukuthi ayikho-ke kubambelela ngawe kwenza amahlaya ngawe nje kuhlekwa ngqoko kuhlekwa wena uthi umntu wamuka nalo muntu wenza ihlaya ngawe naye nje uyihlaya kwayena yabo yini ulula uweak kwaqaqwaqa yini sizobe yivikisana kwazathuthulana ngakethi uzekwashayeka wena yabo yini uweak hamba kanqa izivele ucele bakunikeza intambo ufake intambo ubopho okhalo uqine uthule uthi du kuhla ngobumnyama manje kusa ngoba umnyama uyestobhini uyogibela ekuseni ungadlali amaphara awube nesithunzi awuthi uma uqhamuka likusabe ithala liphara lisele kude lihambele kude nawe uyangizwa kulabo abahlushwa imizwa othotha umuntu imizwa yakhe iyakhathala thi ndosi we makuyeza enkomeni kozi nasekamarini sengaphenduka imfaduko ndosi ayisekho into eyimina ndosi senginamahloni sekuthi uma kuhlwa ngivele ngibikele ukuthi hawu kwavele kwahlwa lalela hamba kanqa izivele fucele bakunikeze uvukume nogeqa zuwu-2 iy'nduku zakho uvukume muhle uma uhamba nogeqa khiphe yonke le nto ukhiphe amahlelehlele ukhiphe wonke lo doti logcwele eqolo futhi-ke uzoyibonela nawe imizwa yakho ibuyele esimeni ubuyele ube umfana abuze umama ukuthi hawu wawungakazuzweni ngala bantu kade uhlayeleni ungayi khona uyazi ukuthethisela ukuthi kaye wawungayingani kodwa kanqa izive sesihlupheke kangaka wena uma uya manje kwanqa izivele ngoba azokunika into eshaya khona uvukume nogeqa ngiyangenza ukuthi ngithini kuningi indlela esimangaliso uma kuthiwa ngibale ngakunye izinto ezenziwa lapha ekhaya kwangqa izivele kungasekuseni kodwa-ke ake ngithi kuwena othi wena mina ngazalwa ngembethe endosi iy'nto zami zidonsa kanzima uthi impumelelo yami angiyiboni lalela-ke ngikuhlebele mina uma kuthi akaze bekutshele uyabona umuntu uma kuthiwa umuntu owazalwa embethe kusuke kusho ukuthi lowo muntu umuntu wenhlanhla umuntu lo okufanele iy'nhlanhla zime kuye akuyena umuntu wokulamba lo akuyena umuntu ongasitshela ukuthi uboleke imali yokugibela lo ebe azalwe embethe akuyena umuntu ongasitshela ukuthi ushodele upetrol lo ebe azalwe embethe kanti yini le wawuyimbethe phela kuba wawumbethe inhlanhla ngithi asiyibone phela iy'nhlanhla zakho zenzeka lapha-ke kwangqayizivele banokuhamba lwabantu abazalwa bembethe mhlawumbe asithi wazama ukwembula kodwa stila uyabonda yikho le nto magayi khona benza kodwa hayi mina ngiyabonda hayi akwenzekanga ndosi ngoba hhayi inhlanhla fethu namanje stili nje isahambela kude nam uzisho wena-ke angithi bese ngithi-ke mina hamba kwangqa izivele fike ucele bakunike-ke ukhamba lwabantu abazalwa bembethe njengoba ngichaza nje ukhamba lwabantu abazalwa bembethe bazokunikeza-ke ma kwenzeka-ke uyidinga lezi zinto engikhuluma ngazo yenza kanje bamba nayo i-adress ma uhlulekile kuyibamba i-adress fona kwinombolo engizoyishiya la right ma uyithandile lezinto engikhuluma ngazo uzoya lapha ePine Town kunebhilidi okuthiwa i-Uniland Center uzobafica khona bakwanqa izivele office number 16 ma ulayithekwini la ephansi kwebridge na ujwayelani lo mncanyanyana obukana nerenki emabhasi uma ubheke ngakonanda renki nawo lo namasaluni phezulu uzobafica lapha bakwanqa izivele base-office number 33 ma ungapha e-North Othongathi uzobafica lapha ngemva kwe-new shop base shop number 4 emhlane nje we new shop mawusa stenga uzowafica lapha eShaka Mall mawu

right umse mkhakhweni please siyacela ukuthi ke ushale ngokukhulu ucophelela ngibonile kade ngiza ngala ku M4 khona ke ingozi khona mangabe ke nje usondelela ngako Jacob so please siyacela kwezinye indawo ushale ngokukhulu ucophelela kwena komsakazo wakhe izilomzazi FM so masikhuluma ngo M4 sikhuluma ke mawusuka ngala eThekwini noma ke usuka ngala isiphingu ubheke ngala eThekwini lo mgaqo impela ke mawungena nje ufreeway oza eThekwini usuka ngala ngakomlazi kwesiphingu mawusulapha ngako Jacob nje phela khona ingozi kade ikhona lapha so please siyacela ukuthi ke ushale ngokukhulu ucophela noma ke bengayona ingozi embi kangako kodwa ke nje siyacela ukuthi ke abantu ke bashale ngokukhulu ke ukuqophelela ngoba ngisiyazi ukuthi ke kupheleke iwe kuphele isonto kupheleke nenyanga abantu baholile njalo njalo kuqala inyanga kuyaphithizela and abantu benza izinto eziningi ezahlukahlukene so please mozo manje semgaqweni ushale ngokukhulu ucophelela kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sikhala ke ngena ke u 28 minutes before shala phala